0: tio shele ninu iran re ri.
1: It has never happened in your generation.
0: See any kemi
1: to anyone.
0: Anu yen ma la le wu laye.
1: Ah, be Jesus.
0: Ki to ku lori kan ni laro yi.
2: Before I leave this frequency.
0: Bo lara awon eri alagbara ti Oluwa nse lori oke yi.
2: Listen to part of the powerful testimonies of what God does on this mountain.
0: Ni ile anu yanju e.
2: I have settled my business. Yeah.
3: Praise the Lord.
4: Hallelujah.
0: Ema kunle.
3: Mo yin baba logo mo gbe Olorun ga. Olorun ori oke yi emi ni mo jade ni jejo. Ti mo ni akoko wa ti mo wa ti mo ni Olorun segun aye mi olu ota mi pa leyin jejo ti mo tun wa sun moju mo Olorun ori oke yi o tun wa je wa agbara re mo kan sun lorun ni mo ba ri abo nla nla nla mo wa ri ejo ejo nla ki se awe ejo bi ejo la bayi ni mo ri won be ori e won ti be rin e eje wa kunu abo yin ah mo wa Oluwa kileleyi mo wa laju bi mo se laju Olorun wa so fun mi pe abo yen bo se be to se won wa nti jade won gbe o won wa nfowoti jade Oluwa kileleyi Olorun baba mi ori oke yi Olorun fe mi da iro o wa so fun mi pe mo tori mo kan ri baba yen ninu aso white o ni ogun aye ojo pipe mi Olorun lo nti ti jade yen mo wa dupe lowo Olorun omo to ti keyin si mi ti won ti keyin okan soso omo benrin ti mo bi a osu to koja e lo pe odun kan ato osu mefa to ti pe mi gbeyin Ilorin lo wa o Olulade ni bi lo wa civil defense ni oni star meta ni o off oruko o off mi lori set o ti off oruko omo mi mo wa dupe ni jeta omo yen pe mi o wa kale kun le mi o wa bebe o kunle lowo lowo ba ile e ni mo ti wa laaro yi o ni
0: celebrate Jesus celebrate Jesus
4: praise the Lord
0: hallelujah
3: mo dupe lowo Olorun alaye mo dupe lowo Olorun ori oke yi emi gangan ni abaramu ore je tori pe ni 2024 ti mo wa sinu ijo yi ise ranse baba ni mo gbo ninu radio ni mo fi wa odun na ni won lo sori oke ni ona ibeye mi o debe ni
0: 1 minute le ni papa
3: mo sa wa n lo sori oke ye mo bere na ninu ijo na juwe fun mi ibe ni moto ti ya moto ti gun mi mole ni odun na debi pe ko se eni ti o ri mi ti o ni bere pe se moto na lo sigun yen koja mo ni be ni won eri anu gba o anu lo fon fun yin koda mo pe baba ni odun ye pe mo n bo ni ori oke yin ni o mo sese join ni sugbon moto ya moto te mi mo on the hospital wo mo wa mo ni mi si hospital sugbon mo dupe lowo Olorun alaye oba to de mi si nigba ton wa se conversion ni 2024 ye igba ye na do itagbangba mo mu ese kan bata ni mo wo debi baba wa n so ninu program kan lojo na pe Olorun ni awon kan wa ti ese n dun pe ese ye won fe so di nkan mo won lowo ni pe ki won jade ka won gbe ese won li ese won ijo na ese kan bata mo mu debi won si gbe ese li ese mi mo si dupe mo si ri anu gba anu si tu mi sile sugbon ti ma ti wa fe jade pe ki wa dupe ojo sa mo ti mi o mo so mi pe abara mo ore je ni e o anu lo ri gba o tori emi gan mo pe anu lo ko mi yo tori moto ye ko si eni to ba ri mo mo ni ah ah church bo le nlo ma ni anu yanju e ni mo sese bere ni sugbon mo ri anu ye mo si pe ni jaye se nwa ni gbogbo ona Olorun sa ndide fun mi o si nja fun mi ati na ati lo mi gan Jesu kan tu aye mi se emi gan mo dun ri mo si do wo mo
0: celebrate Jesus
4: patewo fun Jesu
0: wow e ma kunle ma edidi
3: praise the Lord
4: hallelujah
3: praise the Lord
4: hallelujah
3: e ba mi lo Olorun logo ewo o ye ki ti jade ti pa boju ma n temi tori muslim ni mi aboju ma n tim woni a mo de mu re Olorun je o e ba ti ma jade ba ya mi ma ja ni e ma o wa dupe lo baba mi e fa mi da iro tori opa ni mo te de bi bayi ori radio ni mo de gbe single n ba gbe se egbe ti mo se gba o baba mi niyan o ba juwe jona fun mo wa n bere to lati eko mo ti wa Eko ni mo n gbe Eko ni mo ti license omo mi yen omo mi to n toju mi o gbe omo osu mefa le fun mi na tu ku te gba mi se wa ba mi leko ni yen lo ba ni ha o ya ya be jida ma lo Olorun mi ni mi lo Olorun le to se leko to ka ma lo Olorun
5: money where open me gbe olori o o ni e o gbe lori abọ ta ba ti yanju e tese e ba ti se dara wa pada seko asanton mi ni e ba se de lori na ba pe to ba mi se temi asa na bi owo bi 150,000 still no mo ja je di pe ni mo ni mo ko mo ko n se mo je ma gbo oro ri radio niyan mo ba mo se se se city baba mi do na na niyan o ba so ah gbo mi de ro mo lese kese ah when my dear was she you come? I think my little lola when you mum. Musa say why you buy me join and see join and yeah. By the be by money ah must say ya bye. Ah, when you mama no gas was you know talk. He by any mama law. Smart is a bum bugger. Animal law, money my law, shall see you say. You must have the most size, the most young one, yet the matter money marriage by my money ah. Awa jalo nse manu ma tu dagba ina tu la je ma sha lo lianu ma sha ma suku ma ma yira lanu ma ma suku titi mo sha wan da la mi si
6: ti olorun de gba ko su
5: ma tu toro wo ma tu fi wa si bai se pe se ma mo pe ma ra nu gba ni baba dupe lowo baba mi fe mi da ro e se mo dupe o eni fo mo ti se wa nse o eni ti se wa nse se mo dupe o mo yin mo gbe yiga
6: celebrate Jesus
5: mo dupe mo yo mi le ko mo mo ti su se si lo ri bayi to pe mo ri mo pe ma ri bayi ba ko le ma ra le si lo ri mi so pe mi gan o lo se ko mo mo dupe lowo baba mi e se o mo dupe o
6: celebrate Jesus wow
4: Hallelujah.
6: Hallelujah.
4: Hallelujah.
6: Ogo fun Jesus. Egbe gbogbo yen se nu dada.
3: Olorun to ka mi ku awon alaye ninu ijo yi. Olorun to gba mi ti mo se ri to ki anu yen ju oro mi lati gba ti mo ti do in so si. Olorun to bi anu da ti ogbogbo ti mo ba da wole gbogbo eto won. Gbogbo bo se nbe lowo Olorun lo nse fun mi. Lo te tun se ju bi mo se bere lo mo da gbogbo ogo pada si odo olorun lori idile mi ni gbogbo ona mi ko fi anu wa mi ri to fi anu se to fi anu yanju e to fa mi ba mi rin ajo e ba mi yin oluwa logo
6: ogo fun jesu egbe mbo won yen fun next person
7: yes kalo
4: hallelujah
6: egbe mbo won
7: sa odupe lowo olorun oba to toju mi mo dupe lowo olorun pe ile bi omo mi ko fun mi labaya o ile beta ni mota lori aisan bo mo dupe lowo olorun gba ti mo debi olorun yanju e o fi anu yanju e o fi anu tun mi sile lati bi ese ni mo bi ni lati abaya o wa si bi mo nlo layo mo si nbo layo mo dupe lowo olorun fun olorun to ron se olorun ti o je si joyo olorun ti o je si joya mo dupe lowo olorun
6: ohun ti won so ni wipe ki won to debi
4: before she got here
6: won ni ailera
4: she had some illness
6: won si ti na poropo nkan si
4: she has spent a lot
6: sugbon gba ti won debi olorun anu yanju e de wo won san won le rin won le se gbogbo ti won se celebrate Jesus
4: praise the Lord
6: hallelujah
8: mo dupe lowo olorun le go se ni ko panu gba ni mo ri anu gba ni gbogbo ona o se re pe ni sapa si mi ba ni egbon ko mi ko le si so wa la po gan ibe la jo gbe ati gbogbo family wa la yen po ko wa si gba ti mo ba wa sanu yanju ati church ma ni wo olorun ko le fa wa na je ta wa na ri bibi o ma te ni si mi mo wa da wo gbogbo ati ola pada toro yo ki ti dupe omo ona wa jina so mo mo lati estate ni so mo wa ni ni se wa mo wa bayi so mo wa da gbogbo pada mo da ola pada si olorun tori ko ko le fun wa o banu gba mi won la yen po mo ri anu gba o se re pe in ti e le ka tan ba mo da gbogbo
6: celebrate Jesus celebrate Jesus any kan wa nbi
4: someone is here
6: o ti e lero pe
4: you did not even think that
6: o le gbe block kan lekeji
4: you can put a block on the other
6: ki odun 2026 o to pari
4: before the end of year 2026
6: wa de ri anu nlagba
4: ah ni jesus

0: Tonle anodano. Tonyiri adua dano. Goroluwa. Gwaida.
1: Se wa sami meje.
2: Oh yes sir.
1: Ami melo.
2: Meje.
1: Mo kande.
2: Oruko Jesu.
1: Owo ore re.
2: Oruko Jesu.
1: Ore to se bi ore.
2: Bene sir.
1: Sugba to je ota.
2: Eh o.
1: Ore.
2: Yes sir.
1: Afoju fe ni.
2: Bene o.
1: Ma fokan fe ni.
2: Ma fokan fe ni.
1: Ore.
2: Bene sir.
1: To le kusi.
2: Yes sir.
1: Tin le jo si
2: o. Tin le jo
1: pa. Eni ti o fi re wa o.
2: Bene sir.
1: Tin fi ku li o.
2: Kabiyesi o.
1: Mo kande o.
2: Oruko Jesu.
1: Ami meje ni o.
2: Bene o.
1: Tan ba ji o se.
2: Oruko Jesu.
0: Ara se mi ewewe.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oruko Jesu.
1: Mo kande.
2: Oh yes sir.
1: Asejade
2: o.
1: Eyin wo lesa mi.
2: Oruko Jesu.
1: O ya gbe anu.
3: Amen.
1: Gbe anu.
3: Amen.
1: Gbe anu o.
3: Amen.
1: Gbe anu o.
3: Amen.
4: Engineer mi. E ja doke lohun.
5: Mo dupe lowo Olorun, mo dupe lowo ko to Jesu e se ranse yin o ni baje o. Mo joko isa mo ro, ini sadu o gba mo ni. Baba kan wa joko legbe mi, o ni adua n gbo omo mi. Ibi ti n gba si ni awon omo. E ti da ke bayi. Ba ti ri mo ruwa yen to de ni ibi ti tin taja niyan. Awon olopa na tun lo mo ruwa ni. A ri won ba won ba bele ninu moto. Won ju awon ninu mo ruwa e. Won ju omo 18 years lo. Bi n gboju soke bayi, mo gbohun bon ni pa. Ibon yen ke gbe egbe mi koja ni. Omo to wa wa leyin mi tin je o wa ran je ni. Omo yen kafo si eyin ni ko sa koja ni bi egbe bayi asan ti angi ka si bibe bi won sa omo yen to ona merin
6: won sa
5: be ni sa
6: to ona merin
5: be ni won sa to ona merin won wa
6: so mo pe
5: be ni won wa ni a iwo ti e ko omo yibo o ya mo sa lo emi atawon omo mi a ba joko mo ni ka omo mi odide kan sa won lawon ogboro sa o to lawon le sa ki won le ake awon omo yen joko ti mi ore ran won joko ti mi mo wa di won mu bayi bi kan ti wa ba mi nu o ni en wo awon mo ni awon awoyin ba bo ko mi won beru yin ni won awoyin sanu mi won wo yin awon sa won pa ta won ma won ni sa mo ni edakun mo fi Jesu be yin edakun tori Olorun mo ba ma omo yen mo ba di won mo bayi mi ba nbe won kala o ja were ni o si ere ni kini yo ya se fun o iya ta koja ti mo mu wa ni nkan edake ko se je ka lo
6: lara won
5: be ni sa
6: o bu eni yen pe so ya were ni
5: be ni sa bi won
6: enda won si bi eje npre
7: je lo we
6: nigbati bi ba de
7: loruko Jesu
6: malaika kan ma je olugbeja fun
7: e ni je
5: onje ni mo nta e jiradi eh ori da fo fun anjo ni mo ri se yanu mi riru ore yen ri sugbon mo dupe lodo Olorun ko ti ye ki n so eri yi mo ye pe je ko dele tan ni sugbon mi gbo fi pamo nipa omo mi kan ni o ba ba yen sawada baba n ba ni ah omo ba je gan you are very sweet eh su ti bi abi bo ni ma se se
6: eh pele mo wori mo wori eyin o le yo
5: omo yen ba kunle o ba ni daddy sorry sir e jo sa mo be yin tori Olorun won ba ran je tan fe mu mi mo ni daddy pure water bi minerals won ni table water o ya mustafa lo ba gba debu ota meji wa fun baba ah omo mi ti eni yawo na ni aburo mi won ba fa mo ra won ba ki o ba lo gbade o ba ni ah in school wo lo nlo olohun wo lo school o ni ohun ko se ni sugbon ti gba ye freedom ah kilo to fi lo school ni tori aburo ohun to lo si school ohun fi duro je obere yawo wa mi ri ba wa na so fe lo school olohun fe lo o ya ni kini won ti ati se sam ti mo se ki to gba ve bere school ah o ni won ti pari baba wa ni o ya gba phone number mi mo pe mi nigba ku gba lore kore
6: to ba o ma ran ni school
5: o ma ni school gbogbo to ba wa fe laye ma bere lowo
6: eh enowo
7: yes sir
6: ala nu abade gbe
7: loruko Jesu
6: eh
7: yes sir
6: ala nu abade gbe ru
7: Jesu
6: iwo to fo soke ni o
7: oh yes sir
6: o ya lo pade e
7: oh de Jesu
6: omo re a pade re
7: bi Jesu
5: ti baba isa se sonu o ba ni to pe ohun ti gbo baba yen wa ni kemi na gba phone number baba wa fi ye pe ko wo ohun daada oju temi na fi mo wa baun oju eyan kan ti o se asi eyan lala ni baba yi ati mi na ni baba yi ti mo wa olori awon mi na patapata ni baba yi
6: sugbon
5: ba de le yi won mi ni ti mo je o
6: hey
5: aba ti ma nje
6: so raye
5: ba ti aba wa so mania kini mo gbe kale pako mo kan ti baba yi ma njo
6: e je so nkan
7: yes sir
6: iwo gbe shop kale
7: eh
6: gbogbo eni fe raja lowo e
7: eh
6: gbogbo won lo mbu
7: kabiyesi o
6: nleju mo won bi esa ogun se fun yin
7: in Jesus name God bless you.
1: so gbagbe ore ma jemu.
8: Yes sir.
1: Osusu.
8: Osusu.
1: Osu meta.
8: Yes sir.
1: Ti mo ni Oluwa so pe ko je didi.
8: Didi.
1: Laarin iwo ati Olorun ipe.
8: Olorun e mo.
1: Ori oke si oni.
8: Yes sir.
1: Are mo lekun. Ma jemu wi pe.
8: Yes sir.
1: Ibo lo ti ngo mi.
8: O me me mo.
1: Ebo ma jemu.
8: Ebo ma jemu.
1: Hey.
8: Yes.
1: Ton ba ji osami. Eni ni ko dola.
8: Yes sir.
1: Ma jemu gbe ogun aye re mi.
8: Amen.
1: Ma jemu gbe ogun aye re mi. Ma jemu gbe ogun aye re mi. Mama. Ebo ma jemu.
8: Ebo ma jemu.
1: Osu keta re.
8: Osu keta sa.
1: Osu eleketa re.
8: Yes sir.
1: Ati bere re. Lati April. Osu April.
8: Osu April.
1: Osu May.
8: Osu May.
1: Osu June.
8: Osu June.
1: Oloje eleketa.
8: Yes sir.
1: Osu to pari re. Eyin ti e ti se.
8: Emi mimo.
1: Ti April. O ti se ti May. Esa.
8: Yes sir.
1: Ti June re. Iwo na de mo.
8: Ayo.
1: Bo ti se.
8: Yes sir.
1: Oluwa wi gbe. Osu meta ni.
8: So
1: ma lo lasan ni Oluwa so fun mi gbe
8: yes sir
1: emi ni oba ti ki je ni gbe
8: yes
1: oba ti ki je ni gbe
8: yes
1: ti emi yo se fun ni kaluku
8: emi mimo
1: bi o ti ru bo si
8: yes sir
1: mo kede anu olohun
8: yes
1: oju rere
8: yes
1: ko di ore ko ri kosun re
8: amen
1: ko di ore re
8: amen
1: anu re ko di ore re
8: amen
1: ebo ma jemu
8: ebo ma jemu
1: o ya ma se
8: yes sir
1: elu ni
9: How much is this offering?
1: 500 naira.
9: Hey, 500 naira.
1: Yes, so. Any can you say?
9: Someone
1: say 5,000.
9: Is it 5,000?
1: No, no.
9: No.
1: 500 naira. Yes, sir.
9: Sir.
1: If it's matter, we are going
9: where? That's where the covenant is.
1: Yes, sir.
9: Sir.
1: To baby your mometa.
9: If you bear 3 children.
1: By Louis War.
9: With you.
1: And get 2,000.
9: That is 2,000 naira.
1: 500 your mometa.
9: 500 naira for 3 children. Yes, sir.
1: At 500 each year.
9: And yours.
1: Oje Mary.
9: That's 2,000 naira.
1: That is Tokue.
9: And your husband.
1: Oje Manu.
9: That's fine.
1: That is 2,000.
9: Two five
1: star.
9: Convenant
1: seed. One for you
8: near Canada.
1: TMS. Essa.
8: Yes, sir.
1: GTB.
8: GTB.
1: One more for you.
8: Yes, sir.
1: GTB.
8: GTB.
1: 05 25 28 75 18
8: GTB GTB new
1: Olajide
8: Olajide
1: Shina Yomi
8: Shina Yomi
1: 05 25 28 75 18 Majemuni Wari Anuba Ilori
9: Ilori o
1: Woli Tide
9: Oh yes sir
1: Woli Tide
9: Seje
1: Majemu Tide
9: Ebeli o
1: Agbo Meje
9: Meje ni o
1: Oya Dide ma bo
9: Ha
1: Eku Aon
9: Yes sir
1: Eku Aon
9: Eku Aon
1: Hey Ojo Isegun
9: Ose Jesu
1: Ojo Isegun
9: Ojo Isegun ni o
1: Ayi Kapa Ojo Isegun akoko
9: Oh yes lord
1: Ninu osu tutu
9: Eh ilo osu kefa ni
1: O ma ye ko Osegun ota
9: Bene
1: O ye ko Osegun awon ota
9: Oh yes sir
1: O ye ko Osegun awon omiran
9: Bene o
1: Ti won taku ti aye re
9: Eh
1: Yoruba da ni atata Mo gbo won Oluwa Jehova
9: Oh yes sir
1: Ago meje
9: Meje aro ni
1: Eku Aon
9: Yes sir
1: Eku Aon Wo wi pe baba tin wole e ma da ororo le won lori e ma da ororo le won lori ati omi majemu
9: o se jesu
1: ororo
9: ororo
1: ba tin do ororo le won lori won ma fi omi si won lese
9: beni o
1: omi a ma se kini
9: a ma ko esere
1: ororo a ma kan ori
9: beni
1: o to luwa ni ka se niyan
9: e o
1: laarin ago meje si ago mesan
9: ojo isegun
1: ago meje
9: yes sir
1: si ago mesan
9: o se jesu
1: o ma ni agbara sa
9: o
1: atago meje lati bere pale
9: o
1: eku awon
9: yes sir
1: Eku Aon. O ma lagbara.
9: O ma ni agbara.
1: Wa stop anointing yen. Lago mesan.
9: Bene.
1: A ma pari.
9: Eh.
1: A tete pari sa.
9: Bene sir.
1: Titi ago mejila.
9: Oh yes sir.
1: Aran mi si o.
9: Eh o.
1: Mama ma pede.
9: Ato.
1: O le so pe e woli oko to ma npe.
9: Rara o.
1: To ba pe.
9: Eh.
1: O ni ba wa.
9: Jesu.
1: Ago meje.
9: Eh meji aro.
1: Aro yi.
9: Bene.
1: Aro Tuesday.
9: Eh.
1: Dide.
9: Je o.
1: Ma bo.
9: Ma bo wa.
1: Sori osu kefa.
9: Eh o.
1: Angeli kan fe jise fun.
9: Bene o.
1: Nitori pe.
9: Eh.
1: Bibeli wi gbe
9: yes sir
1: ni osu kefa ni arangeli Gabriel
9: yes sir
1: lo si Nazareth lati lo mu ogo ti aye ni koni ti Nazareth jade wa lati lo mu jade
9: lati lo mu jade
1: eyin wo le sami ogo tani oni ti le re jade
9: lo ko Jesus
1: angeli oluwa angeli Gabriel
9: yes sir
1: angeli angel Gabriel. Oya komu ogo jade.
2: Jesu.
1: Lati ara re. Lati ara omo re. Kamu ogo jade.
2: Jesu.
1: Kamu ogo jade.
2: Jesu.
1: Dide.
2: Dide o.
1: Ago meje.
2: Eku a ori o.
1: Eku a on.
2: Yes sir.
1: Eku a on.
2: Eku a o.
1: Woli ti de. Eya ara ilesha. On the 13.
2: On the 13.
1: On the 14. On the 15.
2: On 15.
1: Maje mu fe soro. E mura tan. Ori oke maje mu ni.
2: Yes sir.
1: Ati si awon si agbara kan. Ati si ori oke yen.
2: Yes sir.
1: On ni maje mu edidi. Oluwa ni ki nse sibe. Oluwa wi pe ki edidi ko yi ori oke yen ka.
2: Yes sir.
1: Ki eni kani o ma trespass. Lati dey be. Come on trespass. Lati se idoti. Si aye ka. An sise woli kan. An sise mimo. Ise agbara. Si ori oke yen. Lowo lowo. O ni agbara o. Oluwa wi pe edidi ti mo bo da. O ni ki ma ye ninu e. On the 13, 14, 15, ṣùgbọ́n June
2: 12,
1: tó jẹ́ democracy day, ni màá ti wà ń bẹ̀, àtòrí àwọn iṣẹ́ agbára kan wà, tí mo fẹ́ ṣe, mo fẹ́ ṣí kọ́kọ́rọ́, kọ́kọ́rọ́ èdìdí, iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe lórí òkè, tí àwọn èèyàn fi wọnú ẹ̀ ní ọjọ́ kẹtàlá, sórí ilẹ̀ májẹ̀mú tuntun lo fẹ́ tẹ̀, ilẹ̀ májẹ̀mú tuntun ni, lọ́ọ̀ ni 13.
2: On the 2
1: Tuesday.
2: Don't
1: dare
2: for

gbogbo olugbọ mi jakejado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni yi lojo Tuesday eje nlanu le kin to kiyin le kan si bi mo se kiyin lana pe happy new month asese mu ojo keji ninu osu elekefa ni odun 2026 awe wa di meji loni mi ni tan oje eyin olufe ba se jo ngba awe isa o di dandan ki nkan da osu te wonu eni won pe ni osu kefa osu ifa osu to fa ire mora but osu kefa wa symbolic ki wa se yen nikan osu te wonu e imomi ati dadi e dide nle e ma bo ni bi pepe osu agbara ni enikan ni kini won pe ni pepe ibi ta ya soto aro laaro bayi la mo ni anfani si ibi ta ya soto ta mo do bale ta ti mo ki olohun ibi to ti mo ki jesu olugbala re mo sotan to gberu fun yin ta fi mu pepe lokunkundun so gbogbo eyin te ba fe wa si bi pepe kan wo bi kan nu yare ti oni jori bed ko si nilo ko gba agobe ko nilo ko gbe nkan kankan mu bi kan ibi ni ma fi se bi adua ibi ni ma mo do bale ti ma ti mo ki baba mi ologo ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase mo robo ti foju site bi kan awon kan ti ni pepe awon eyan ni pepe o so ibi pepe yen ni e wa do bale si e wo ni oju ki ti pepe ko wa si bi wo to ni pepe boju se le ti o e wo ni oju oni ti olosu yi se losu ni kan ninu odun yi ki se ninu odun yi nikan ni gbogbo ojo aye re eke oju oni ti mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re awe wa di meji loni bayi ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok an gba radi fun 77 abami e to yato gedegede si gbogbo ita tin se tele e ma bo ni bi pepe e ja wa do bale ka kunle ka dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju mommy se ti kunle daddy se ti do bale e ja ma juwo si ka ma ki pe o se oba eniyan oba awon angeli ma soro nipa angeli laaro yi because ko si bo se jana ta ni bi angeli lowe e ki pe baba mo ma dupe engineer a le fogu e fe lomi enikan ni ki lo de te mo gborin yen soke ta wa la le fogu e fun oba mi ologo ajobo so ni gbogbo bi e ba wa mo ta se bo se do bale bo se kunle e ma dupe lowe awa o le fogu e fe lomi ori won o gbesa

wo ni yemi o se ni si mami ayege so tun ayege so si eyika o tun eyika o si e dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajanaku ti mi bokijikiji ogo ni fun o jesu oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo laaro kutukutu yi awon meta kan ile ototo lewa oluwa so pe but similar case logun yi ki logun yen won yo po bi ise o si lona mi emi oluwa ni iko mi so fun won ni oni oni to je ojo tuesday yi lo won wo na bayo fun won mo bo yo oni ise to won wa fun oni yo tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun o ti si o loju se nto mo ta meta ni mo nwo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko si nti mo fe gba lowo e ti mo fi pe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyan mo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadura fun o eh ninu osu eleke fai tin ba ti so asotele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegbojegbun ase ledumare mo sotele si aye re pe wa jifa ninu we Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa isi owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadura fun pe ifa nini mu mino amenon sahaladash ireti oto si o ni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo aso tele elekeji wa bi ese si waju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kin ki lo fun eyan omo olohun mo ja losu yi o mo ja ninu osu yi o ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yi ato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lo won bere si si eyin kan loju won fun o ni ebun isipaya boya ko si ami boye mi won ba wi je nkokko si ami amen emi mo niyan so gbogbo eyin omo olohun awon kan gbo mi won fun o ni ebun isipaya mo ba eni keni ja tori pe won angeli si olaimo bayi loluwa wi angeli bi eyan loruko jesu bi ese kan si waju ko yo si o in the name of Jesus Christ egbo aso tele eleketa oh mo pa lase mo desi oni mi banu asada ya ka haladus oya fi owo se bi igba to fa nkan mora oya fa ire mora loruko jesu mo ni fa ayo mora fa idonu mora in the name of Jesus la ro kutukutu yi oluwa ni eni ni high blood pressure to nbe lara re mo fi na ati ase olorun mo fi gbon danu gba itusile ko gba ominira wa gbo mi lati seju yi lo ki yi pada ko debo oluruko jesu mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare jesu ni mo nso oni mo desi o bi gbagbo e ba ri be o an lo sori facebook lati lo Facebook, YouTube, TikTok. Ibe lati lo ba won pepe mejeje. Mo so kan lana. Mo fe menu lekeji. Pepe alakoko ti mo so lana, oni the altar of confusion. Pepe rudu rudu. Mo fe se lori radio bayi, bo won eti gba mi laye. Pepe kanbe oni ka lo fo lori YouTube, TikTok and Facebook. Ma bo sibe ni se ni ago mefa abo. Igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meje abo ma to ti ku awon ti an ba mi pade lana mo pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness pepe ti won pe ni ifaseyin agbara ti mo je yin o lo leyin leyin ati pepe osi eyo kan ni mejeji yen backwardness eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin e kegbe ke takaseyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sani now ibe nko mo soro lo iyen gbogbo e o dori facebook gbogbo e o di youtube o dekunle e pafras ni ke wa awe wa di meji laaro yi a jo gba kanle an gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi yo e gbo nkan ti mo fe so ninu we luke 126
any kind of love, you break him on ball. Mumbo. Luke 1:26. Only ni osu kefa. Won so joto bossi, but ninu osu kefa ni. Osu ke lo la wai. Eke, baba mo ti wo osu kefa. Ki lo sele. Asin angeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti an pe ni Nazareti. Won angeli si o. Ninu osu ni won ma ra won angeli nse. Ese yan ati tangeli o dapo pupo losu yi. Ni osu kefa yi e mura mama. And mi o mo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon tin bo raja nle yan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te n gbo mi o won olon lele yi o mo be ni kankan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo evun mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi majemu olon so tele ni gbogbo bi te tin gbo mi angeli o yo si o angeli to boy ye kale angeli oluwa mama tin gbo mi loruko jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph e wo bi an se ra mu live we ti idile Davidi oruko won dia na si ma je Maria o ko tin je niye ki won wa se fun nigbati an dodu e angeli na si to wa o ni alafia iwe ni ti a koju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin won a tan momo ye nikan soto won a si se lore enawo yan mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle Epaphras mama ko si nkan meji ta mo fi awe to ni sori ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru oni angels they are ministry spirit oni se iranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olorun wa jise fun mi losu yi e mu ra le fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi ipade ta se ni Jesus City on yato gedegede o se se ki fun yin ni paper kan enikan ni sheet of paper be ni ke se sheet of paper pa se ti en ba ti le fun olawon paper yen o dabi eni pe meji ni inti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi we yin onu o meku abida hasha eni kan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli na ni anointing oil ti mo ma mu awe kan anointing oil jade just anyhow ta ba gbo mo si ti so mu gbogbo eyin ti mo se so ji fun lo sodi mo so fun yin pe ipade to su yi ipade to su kefa yi mo ni gbagbe ni ha se meeting ni ola ni wema ago meju abo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila yo ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago merin isin meji ni o na tun yato gedegede mo fe se nkan kan be eje nse bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fa ngba mo bere si study bible mi angeli won o jina si eniyan o won o jina si o in fa day to day langeli yo si o me eyan lati nu we genesis titi wo ifihan they are very very close awon eda laye to sumo waju laye oni awon angeli they are not far from us won o jina si wa and nigba ti an ba de won ni orisirisi ise ti an mo wa se latete ko se langeli tin yo si awon eyan o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai enikan langeli e fowo kan oju yin baba je ri na langeli mi je angeli mi o yo si mi losu yi mo fe damo angeli yo wa le yo si o komo gbon kan le e di en fun yin ni apere ibi mefa mo le fun yin ni bi 22 tangeli ti yo as angeli mo wole won mo jade ase aifarabale kabibeli ni ojo mo pe angeli nse bebe eje nso bayi ko to di pe ma mo fun yin eyin wo le ti sun re majemu yin
ba se mo se le kan lo su niyan laarin oni si ojo meje ma fi mo soro re majemu oni ni ojo keji ninu e awon kan ti bere si se ti won awon kan die se lana iwo na le se ti ati tomo re loni olufe ko si nkan ti e da laye se laye to gbe gbogun to ba se on da pamo ni bibeli so nkan kan ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu emi a mo so akojopo awon ore on la fi se radio program to ba se pe the first time to gbo mi re ti won no ba wa join iwo na le se enikan ni bawo ni e se mo se ore majemu bere lati 2000 oni bawo ni e se awon to npin yin rere o se ma dan to how pleasant and how beautiful are the feet of them that publicize the gospel ko si bo se mo pin yin rere tawon yo mo gbo oro itunu ati ifokanbale ti won o rin olofo e fi fun ni iwe mimo so o la fi fun yin wa gbo mi e to n se yi olohun lo ni a mo bo un da majemu o ni a mo fi wonu majemu o ni majemu emi olohun ni mi o ni da o so fun david o ni lati ojo a fi ojo ti ohun oba to jade mo ni majemu mi o to baje ah ojo wo lohun o wa jade so gbo eyin te ba fe se ti yin na laaro yi laarin oni si ojo meje ni ma fun yin ni account number church gbo eyin to ba fe se be so gbo eyin te fe se be se ti e se tomo re awon mi a mo san 5000 are ntin san 10 are awon tin san 50 account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international first bank ni yen ka pe yan wa wole lo eleyi na ti church na ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 comfort life mission international yen no gbe jade access bank wa lo yen access bank ni eni kan ni woli eni angeli sumeyan ko wa si to ba fe Matthew chapter 7 verse 7 ni e bere o la o si fifun eyin wo le fe angeli ko yo si o angeli o fe ibewo won in fact o kunu bibeli reke reke ma kokko mu mefa to ba tun do la ma tun mu si ko si nkan meji ta so lu si omo re yo ri oni gbowo e to tun wa daju o le angeli si yan o le angeli so omo re bi to wa eleketa ni pe eni to dire re mu o le ni angeli o lo ba oni se ranse ni won ma si fun yin le wo teyan gbodo se o ni lo ko be angeli tabi ko omo gbadua si bo le ran won se angels are ministering spirit in fact nigba mo ye wo ninu hebrew word hebrew bible hebrew so pe nti won pe angeli ni malaika so ba ti da ko malaika bayi o nso nipa won angeli kini tu mo malaika o wa so pe messenger eni to le ranse ni won ah eyin wo le ni ise to fe ran o ni ise to fe ki angeli o bo je e kan ke baba fun mi angeli Matthew chapter 7 verse 7 olorun jo angeli si mi emi awon woli fun mi e ti edide mummy edide bi te ba wa daddy edide brother edide ibi tan angeli tun wa burude won le parada won wa raja ah ai mo ye gba angeli a mo da ore won ti da ore nu to si wari mi nilo tori aye social media la wa tawon eyan senu yan kan to je pe oyi olorun oye won ki se gbogbo woli lo le ti won ba ran angeli si o wa mo oluwa ni iko mi fun odidi 30 days se ki ta ba pari 77 nkan kan be ta se 77 ta se ta ba pari 77 yi a wa bere si se nkan kan lera lera lera bo mo fe fi ami te ami yen lori half yin ni 77 paper la samba ni but o ni nkan ti won ko si la nawo e baba fun mi angeli o su agbara mo wa mo nilo angeli eyin olore mi angeli mi nbo yo fowo kan e se mi lore dandan eke baba jo bi ese meji si waju angeli si mi angeli si mi fun mi angeli ti o ba mi jise in the name of Jesus Christ. Now eni kan de ni angeli je nkan ko wa mefa jade si meje oh ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 28 maria ti o bi mari Maria to love o kan lo ko afesona arangelis enikan ni ngba to debe kin lo se number 1 o fun ni royin ayo eyin kan be to je pe o ti wa discourage o nilo eni ti o soro yin ayo si o no make wa maya
imbo imbo mo sole kana mo mo fun oke gbaroyin ayo gbaroyin gboroyin ayo iroyin ayo oya gba in the name of Jesus e ki gbe baba angeli ti o fun mi ni royin ayo wa ambi Jesu olugba la se ri angeli sise ba won ba sise gan ninu ogba gestimani baba mi ologun ajobo o ti re o ni oluwa yi ago iku olori mi jo yi ago iku omi ofe kuma bibeli ni oluwa si angeli si won wa sise ranse si won wa petu sinkun won wa ba soro and wa gbo mi mama bo se nki gbe pe angeli oyo yi so wa mo ti won se igba ti angeli ba de won le mo gbe ye wa o won kan wa bi eyan gidi won kan wa bi eyan normal won ayo si o but nigba ti won ba lo tan o le trace address won mo lai lai gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri agbala aye je ajo gba awe yi je ajo toro fun angeli ibe wo angeli angels they are always in assignment je ajo kegbe je ajo fawe enikan na go melo la break by 2 kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen ti won pe ni watermelon o la fi break pelu eyin meji meji watermelon la lo mommy e try daddy e try no ya ke ti aisan re try je ajo gba we enikan ni kini di je ajo pe ase pe ka angeli o wa so e ti n ba ti pun bi ni isin ma lo sori Facebook enikan ni lago melo ago mefa abo 6:30 I think it was 7:30 and ngba ti o ba tun fi di 12 to 1:30 igba yen la lo break a ti pari 12 to 1:30 si 2 eje so be si 2 pelu watermelon e ti ra le eyin meji meji try re mo de ja re je ajo gba we meje ni ojo meje pere ah ninu gba to ba ngba for emergency re ti eyan mo plan lati se nkan to da ni now emergency for all eso mo ti da ko maria igba tangeli ba notice fun nkan kan be to godo sele to yato ni omo angeli wa o nilo iyato nu oja yi o nilo onigbowo o nilo awon ti o je ki shop e o gba yi pada ti o bo tun ki se be yen nikan ninu we Genesis chapter 16 verse 7 to 11 obirin kan be ti won pe ni Agai won ti le ohun atome jade won ti wa ni ipo ogbe ti gbe omo yen fe daku won ni ya ju omo e so kan o sunkun o fe ri ku omo yen o di oluwa bo omo yo ba ti e ku mo je ri ku e asiko yen langeli yo enikan ni woli bawo ni kini tu mo yen igba to ba dabi eni ku ti tan igba to ba dabi eni pe ireti pin eyin kan gbo mi to dabi eni pe ireti ti pin omo to kan o ti de won ti ja o si pepe rududu omo to kan mo omo bi to fe omo do to fe don lasi o nilo ko pe angeli o mommy e dide ni igba meta lajo kigbe angeli mi o angeli mi o angeli mi o so npe tele mi loruko Jesu yo si mi o ti de ko yita ti mo to kan angeli won be titi dola enikan ni ki angeli wa se number 1 o wu omi jade fun eni ti won pe ni Agai ki so mi nikan o sure fun omo e pe yo di pupo ti angeli ba dele kan na ebi asi dopin ma fi han yin yin be nikan ko gbogbo eyin te je oluka bibeli ninu we Genesis 22 verse 11 titi wo 12 ninu we Genesis chapter 18 verse 1 to 8 ibi lati discover ni verse ni chapter 18 yen ni bi ti angeli meta ti won ti yo si eni ti won pe ni Abraham won wa gbada wa ni ninu aso white agbada white even bibeli ni won jeun ni le Abraham eyin gba won jeun ton won ni omo yin da gba won ri ta won nikan na won ka bo ti won se ugbe Abraham la ti ibomo ileri to so igba yen ni won so fun pe ni wo yi amodun wa bi omo oh emi baba ojo ori mi tin lo angeli si mi mo so igba ti awon angeli mo wa oni igba ti nkan ba fe bo so wori ni time ya Abraham ti wo 99 Sarah ti wo 89 years won si mo mo angeli si esa e mo deja nta nse o mo so mo se bi eni po gbon ti mo wi yo a o jo gba awe ni sa a o jo gbadua ni sa a o jo kegbe pe oluwa gbogbo eyan ara ile te ngbo mi e meku amina haya lati kepe ologun ajobo oba ti po ni pa ti agbara pe ko angeli si o
wo yo mo odun e lodun mama se nu le yan na le mo gbe lo won angeli si abraham ati sera won pada do lomo sister yi o pada do lomo olohun ba ngbo bi mo se njise fun o amo ton se ton si ya yin lenu nigba ta denu revelation lati chapter 2 revelation chapter 3 a discover pe olohun a mo fi pastor sangeli jo enikan ni e a n pada bo abu abani time oni gba mi o ye ki n tun mu kan si mo ise mu number 4 ninu we genesis chapter 19 ni verse 15 titi was 16 eni ti won pe ni loti ibe won ti ran sasi lot ni le sodomu ati gomora aso don ti determine lati pa sodomu ati gomora re angeli lo yo gbogbo awon ti bandit ko ni nigeria bi gbogbo eyan ba se ami ara angeli si won olorun tu won le in the name of Jesus o ija wa ki se tara alangeli ba se nkigbe yo pada down gbogbo awon ti an gbe lo yen olorun yo ja won gba eje mo lo eyin omo olorun e pade mi ni facebook ni se ka lo gbadua si ni youtube ati ni tiktok o dekunle epafras baba mi o mo be ni keni church o mi bayan church ah enikan ni wuli egbe testimony oro ikami la ni so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi a jo gba we di 12 ni to ba dola a wa nwe ma ago mejo abo ati ago merin isin meji ni ohun to yato ni ojo sunday ni 77 ti jesus ti bo si lote and e wa mo to da ju to ba ti di saturday gbogbo eni to wa nbe patapata if won ni sheet of paper kan ti won ko orisirisi nkan si e ma je best speaker tori pe sheet of paper yen o je meji ikan le so sinu omi ohun olorun lele isa eyin wo le fe son re majemu yin eyin wo le ni ida mewa eyin wo le ni ore adua mi gba oni ore majemu ta mo san le kan losu iwo na le try to sui akobu okele ki ra won be oni sese ntu account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank Comfort Life Mission, you be daddy. Be your Bawali Luele, 2017, 42, 90, 47. 2017, 42, 90, 47. Comfort Life Mission International, no be daddy. First bank, you are in here. Ebo mi, or imagine, mu bere lati 2000, lo soke, santa won me, awon kanan se o ni lo sese pi ojo keji. Awon mi san 50, awon mi san 20. A kojo kwe la fin se radio program. Eje mba, do afan won mo lon ti won bi loni. Ati awon to mark wedding anniversary won and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni psalm 89 ibelade titi 194 psalm 89 to 94 ah mama gbawe yi eyin omo olodun ti won bi loni de wa kunle eyin te mark wedding anniversary e kunle mo gbe owo mi soke loruko baba to ma ti temi mo ki oni majemu anu ko angeli si oh in to kan ninu oro yin kangeli oyo si odun re o mo fi yin odun ni odun ya wa pe yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun nigeria eyin angeli teran awon omo israeli lowo eyo si wa in jesus name gbogbo eyin omo olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.

0: be one. A ṣan gbadura yen nibi ta re awa ri pe nkan bere si change gbogbo ile to je pe okan wa te ti pe ah to ba te nkan to ba ti fe se si kan se si ngba ta ti gbo pe igiwo so okan wa bere si lo be ka ma foro gun asa bere si within 3 months ati kolo ati bere si se leyen gbogbo iyanu kan sa bere si
1: within 3 months mo igbe authority
0: yes ade kolo leyen kunwa balẹ gbogbo nkan sabe
1: eyin na ti ko lo le
0: ben ni
1: ha gbogbo eyin ti e ko le apati
2: olorun ti have one complete
1: ko to the august 8
2: before 8th of august
1: olorun ori oke ko lo pari
2: amen ara yin ti de di

egunogun ni debos olohun yakala ogun ni je to di orun alapandede iyan mo gbata de agbede meja yin orun o ye papapa ere gbogbo ze witi eyin temi ni gbogbo lekile se to ti wa nbe la ro tuni o ye ja mo ko fiso fiso re ko de mo lafani lati mo jora won ere gbogbo ese witi ade gbo ki mo fele ki karo ko ojumo ko ojumo ko ojumo mo le mi ki mi ja ba ti lafani lati gbe kan logo kan la alubarika e kan ni da mo de fe o dale jako o mi le titi wa lai siti wa le gbege si o jura won lo de ta lenu sne lata pa ti bi ni monakai o ye papapa mo dojo ro de leke mi mo do si batade leke do o ye latapa ti bi oruko mo ni janu omo kulukulu se ojo ti balu wese wowo ina gori ilefe ju keke ojo pala mi oka ye lala adewale adenaya yina re omo aye ti de baye omo igboro ti de fun gboro ese geru kwa ese kan titi walu walu bi ina ojo dalegede guru ina ti dale gboro legboro eja mo ku fiso fiso gidi ohun se tori pe fi eye agbaye o ku tabele o ojo mese pere ni se tori pe ojo kejila ninu oru ta wa ninu re yi on gege ni dijo ni yo gbera so ki o de skin back ju kan lo a gutuku ma wu alare ma je gba nkan ma gbe nkan no gege bo se wa lapa ti beye e so ti ma bi pe to ni ojo tana tana ojo tun ni ojo gbogbo bayi o la wa fi ta won ye bi egbe e je bere papapa tori mi orojo musoloko gege bo ti se wa latapa ti bi amule ko gbogbo lu Manchester United a ti jo di mi ma bi pe kini ati je ko di mimo e pe lara awon signing eleyi to waye ni saturday koja ninu league agbojo lorilede gesi won ni won gbogbo ko si nbe mo pe tori pe omo na ologbonje fegbe to tun gba webo iyen ni fifo ni o kese pa won yoku na ogbonje fegbe sugbon won o fa owo yen ti won gbele won lowo sugbon ti e ogbonje fegbe o tun lati se kini o lati gba webo gege bo se wa latapa ti beyen o ya mo to ti jaye kale kale niyan o ye papapa lenu idije feye le adulawo awon tojo ri won wa labi odun 17 under 17 niyan African Cup of Nations gege bo se di memo latapa ti bi e je nja yin beta aja aja tan eja ni dale ni gburaye nitori pe kini orilede Egypt o bi ajo orilede Morocco o pa won le bi eran abopa o pa won bi eti oni kadara ami aye meji sodo o lo fi pa won gangan iya gege bo se wa latapa ti beyen loru maju oni o se be pa won bi eran e po awon owo na gba se ka gba iyun ko igbe gbogbo lu Tanzania ati ko igbe gbogbo lu Senegal ti ajo ori won wa labi odun 17 gege bo se wa latapa ti beyen ago meje ni o ago mejo asale oni o ni fe so won se won lafani lati waye o to je bo se je latapa ti beyen won le gbege ti ko se duro wo bo se lo la wa n ba dogba iyan latapa ati be o ya gba gbo kiri gbo awon temi n gboro aye won ni depressing won ni kilo mapo kilo so ko o ye je ka to lo latapa ati

0: nata gba ti beje o ye ja da kini onda bale le tori pe anya nana gbogbo nje fe gba totun lati gba plate e bo o ti wa nile agbara pelu ile lata pa ti bi o ye ja bere lata pa ti bi e ka ro kojuma kojuma kojuma ma
1: ki gbogbo ato mo ale ani ti ojo ba ti ro ire obudo se mo ati ri ba ti se ojo obudo ro
0: be ni
1: se diamond na pe bi gama lo gbegeji ayo deji so ni ba ile ruko mi
0: o da e ja bere lati orilede nigeria ninu idije awon obirin super six ta fe gba ni ipinle rivers ni port harcourt rivers angels wa nbe e ja kokko wo eleyi e si mo pe ni sa to koja a soro nipa kini pe ninu awon tan ba fe gba super six yen o bi pe ibi to je pe ko ni n bo sile ko ni n bo soke ta ibi to je pe ko ni n bo sile fe nikan ni ninu won o ni kan mo gbe ifese won se lo sugbon ipinle rivers na ti gba ifese won se yi port harcourt na ti gba rivers angels wa lara awon iko egbe agbabolu mefa to wa nbe bayesa ko na wa nbe o rivers angels wa nbe be lo e wa ja wo bi ti ibon universe won set a fe bere yi na tun la ojo karun ibo lo le ja si gan se ka so pe rivers angels ti qualify automatic
1: gori
0: boy ke ba ti se morile de nigeria pe omu you decide sani
1: omu ma decide ṣugbọn so pe ta ba n soro bo obirin na a le fowo ro kin seyin iyen rivers angels ori pe ta wa gbagbe awon player obirin ti jade dada oshuala agbabola ibi ti oruko e to ti oko dare ta ti mo ro di pe gba bo ni liverpool gba bo ni barca lo saudi lo gbe sugbon kan demi kan ri pe o sese ko je pe awon to fe so ni gbowo e o le je ipinle rivers o ni o je akoko to fe so ni gbowo e ikeji de ni pe awon na le fe wo pe bi nkan se ri o le je kin papa sere o de le je oni gbowo so mo pe ti o ba ni kini oni gbowo na le dede gbe lo si ipinle kan ni atise o le je nkan tawo ni sugbon eyan wa ile iyan o so pe ke eyan se dada o mo to ba je bi ta ti get the right abo mo ti league da pe eyan gba bo ni le yen ko se nkan o de ri pe ta ba de wo league nigeria nkan na o ti yato die die o mo ka ki ga mo tara wa a mo nkan to se ni igba ti ni pari league awon okunrin emi gan o lero pe rangers pe o le na ikorodu mo ile pe tori game yen na ikorodu ni di game yen lati le lo gba intercontinental pe to ba pon na won a de mo kan to sele enu gun rangers na won ami ayo meji ti eyo kan ti nkan ti kan ba da emi o lero pe boya en to ba wa nle obudo fi kin gbogbo ara won nkan to kan wa nbe ni pe awon idije yen officiating budo da ati kini awon eyan to wa nbe pe eyan wa nle yen ko ni nkan kan se sugbon ta ba n soro bo obirin o rivers united o du ni won a n se aimo folo o de pe bi okunrin won se da o mo be na ni obirin won se da ti ba se nkan to yiwo okunrin won gan ni o ye ko gba idije yen tori ati lero pe boya ti kin ba lo ta omi gba yen enu gunrin ja pe last game nigeria version bo pe awon de ti na casino na 10-3-0 ko di pe nkan yiwo sugbon ta ba n soro bo okunrin ati obirin ati gbe osuba kare
0: e ja lo si idije UEFA Champions League iko omo agbabolu ko igba agbabolu Real Madrid kankan si ninu team of the season en to gba aye goal scorer Champions League Kylian Mbappe en to last season ju Vinicius Junior goal of the season Frederic Fafadi en to gba young player of the season ni UEFA Champions League Adagula agbabolu ko igba agbabolu Real Madrid kankan ko si ninu awon agbabolu to ikara Kylian Mbappe awon eyan so pojoro ti wa nbe pe ko ye ko lo be won first one in the bele si lowo ogun ari Michael Lise ari Varaskelia laarin gbogbo ari Fitia ari Rice lowo eyin ari Gabriel Magalhaes ninu ko agbabolu Arsenal asiri amule won David Raya ye ta lo ye ko wa ninu team of the season yi ti o si nbe e ja wo lati pa ti be kin to si oju opo
1: le igba mi ma wa to je pe nkan ti kin ton ma fe mu gba mi gan ki yeyin ṣugbọn o kan ma lero pe ti kin ba ti po boya

0: Toho, e kabo pada, sorry e to nye to wa e to wa. So kwa le ro yun.
1: Ni kanyida mwede tiye pon 7 to wa, ni lorni.
2: Ni
1: kwenle kora. Abala ke jire, abala lame to, la bala yi, ni lame to wo jowa ati nyara li, ati jomangpe ke lu awan ro yin. Ti ati kaseti wengba pa julo an koko koko, ni nou awan iro yin opa. Lame to wa gbun wa wali.
2: To, kama ki malam, abrof, olari wajwa sukuti kama ki wakabon siya na gwanambi.
3: Ah, waki bubu arali. Akwa jude aku abo siri to ala roi.
2: Adupe. To, eh, ke molodo amena, ne abi.
1: Abi yako wwe ke molati bibi.
2: Kwa yako si molodo rembe.
1: Ah, wala masukuti. Ah, karo nye kan wepe, ah, lame to awujo kan uje ajafeto mo ni nye. Nye komre ilanri o sho. Si kwa wena she, si joba epele kwara. Ipe ki wan so eje ti wan ti gba wole. Papa julo. Lo so su. Lo ya akole yi. Pe tan ba san ki won je ki awon ara ilu mo ipo ti oro owo na ipinle Kwara wa ati ayin owo ti won na fa won se akanse awon ka wo pe ah igbese komedo so yi o fe dabi pe o je nkan tan kan pariwo pe joba yi ijagun abrazaki pe won na tan won na ko yawo to lori oro bo se na owo joba akoko won ara so pe ni joba na ijoba amefata pe osoosu won ma nso e ti won pa wole won se nawo won ijoba ta ko ta wa yi pe ijoba yo na ko yawo oro ju de fi wo na malam
3: ah sheri gbogbo ilu to ba fe ma ni dagba soke ta si fe promote n ta n pe ni transparency imi ora buru nbe o ka ni joba ko sa buru me turi pe gbogbo wa o le ma selu awon kan na won ma sakoso lu amo gbogbo awon te ba ma sakoso lu yen won gbodo ni nkan ta npe ni transparency kan si wa answerable si awa ta jara lu because mo se ri nsin te ba le si ona kan lati bi kan si bi kan fine ona yen si wa da se npa kan sara amo le ri sara kan dada ba o ba mo ye ti ona o cost aso pe la ko juwe a 100 billion kale ilu ni 100 billion lowo a wa si ona kan boya ko to nkan a wa la na 50 billion si a ma so fun ara ilu pe ta na si re ara lo ma ni ilu a ma je to lo mi pa wa gbo iye te le fi se kini un ni ani ara o ko ye ko to ba hun ni wa para wa discredit value ise un because a gbodo ni value fun owo wa se wa ri bo se wa wa hun gbogbo ijoba ni orilede Nigeria ni won e fe se pe kan ma so pe to iye bayi lana iye bayi lana won tin se lawon igba kan tele a o ti fe ri mo ti gbogbo wa ba wa mu ke diwo ta o ra won kan kan won ma beere yo da bi gba te pe boya awon ni won ni emi wa gan lawon to se jo ton je joba yo fe jo bi pa won ni emi wa so eleyi ni ma fi ki comrade so yen ati awon egbe nestudu ti won tin gbe se rugbin eju yen bo ti pe lati jasi pe kan ma beere beere lowo awon ijoba because te ba le se nkan se nkan se nkan okay fine e se oya yi lo le fi se agboro mo na tori mo ti odun kan professor Jerry Gana he was the minister for information gba yen ijoba apapo wa kokoro ran wa ko to di pe president ikuru na para wa wa gba yen o wa si Kwara mo wa inspect awon project ti won se ni Kwara laye governor lawa I was there ke se pe won ni I was there so won wa di awon bi kan won beere lo won ni pe to eleyi o ilo le fi se emi mo ti fe ra government ge o se run kan bayi mo nsin nigba ta de general radabot general meyen igba ni joba se to fine gan ni joba lawa igba e tan se to fine gan won ni bo se fine to ye lo le fi se they were forced to mention that amount ti o cost won lati fi se kini yen e si gboro mention owo ti o commensurate pelu value tan le se un bo nisin ora e pe ikakun fe wo awon ijoba ipinle dimo
2: e
3: ni oro ko won bere mo bo iru bo se bere yi ni se mi ro ko da
2: e jawo ru bere tan bere awon yo ba bo won ni eni ta ba fi le so ai funrasi eni ta ba fi ro ra funrasi ai fi le so se se pe ai ni gbagbo ninu awon lori wa
3: rara o oya to eni ta fi le so ai funrasi o koda gan owo ehun gan o fi be lo lodo mi eni ta fi le so sa trust e ka to fi le so
2: nta ba trust ani fi le so
3: e sa wa trust eni ta fi le so that's the problem awon ta fi le so sa trust won because kini kan be ta ma fi le so ti gbogbo nkan wa ronun le to wa bun awon ara le gbo pe to bo se nlo ngba te sin lere o ati gba te wa nle bo se nlo re to bu won gbo to ba pada ya pada mo furasi o okay fine ele se gba e sawo e wa so fun wa pe ye bayi le fi se ah o ton ti yan furasi mo na ko da be ba se n to to gan ti ja si pe gbogbo n te se lo da do da te ba so fun wa o mo kefin si yin bayi nisin araalu gbogbo le ma je gbogbo araalu o araalu kefin si joba pe aye le na tan so fun wa pe ena ye bayi lori nkan bayi o o fe mo mu fura lowo semi o kan ro government wa governor Abraham Abrazak tori pe inu awon governor ta ti mo ri to wa tan wa responsive pe kan ni won kini kan sele bi kan ko wa gbo igba mi yo yo lo be lale gbogbo e la ma ri yo lo wo igba mi tan ba ni won tun se tun yo lo da wo fun ara re a ma ri a de ngbo awon mi ta ri se get ba won so a ro won iru eyi ta won eyan bere yi e jade e gege bi governor to fe proof ara re pe gomina olooto ni mi ti mi o si jamba ilu yi ah emi ori kan to buru me ka jade ka je ka mba won kan yen
2: ka to lo sare polu oja se e lero pe opolopo so pe why now gele ba won lebo se mo pe ah ijoba odun kan to ku na ni won lo lo yi se e lero pe o ti peju lati pe fun
3: ara won sese mo pe fun
2: sugbon e lero pe iru asiko bayi se se pe to lowo oselu ninu
3: ohun won sese mo pe fun emi o si so emi o si ri bi o pe o lowo oselu ninu tori pe awon to pe fun yi awon ti won tin pe fun bo ti pe na ni ke se ijoba yi ni won ti bere si pe furu kan bayi o won tin pe furu pepe yen ti pe ko to di joko ijoba yi de ko da mo ran tin jona na lohun pe jona tan pepe against ijoba to lohun awon eyan so won lo ko yi pe won se ti joba ti won se ti joba won ni pe won tako joba won ni ta ba bere questions lowo government emi o ro ko ti bi atako emi o ro pa kai foju atako wo emi o pe government to ba fe proof ara re pe emi o mo we mo si yan kankan lori ijoba yin sabosi fun yin I will come out with my budget project cost you ta fi se lele emi ro pe nkan to le menu
0: n fe bo bere kan we pa ta pa se link kan re FAC mo bi yin pe se se yin pe ti ijoba ba so pa won na yen bayi pe awa ara lo ngba mi a ma wo pe ina pa ni fa pere kwara hotel renovation ki na yen gbo ki jo na fe nigba na o da pe o to din die ni billion lo na meta din ni 70 less than 70 billion naira ni that's 6 points kini kan na won na ngba na 17 akwani gba na pe ah ina pa ni be ijoba so yi pe awon ni pe madam Rafael Jakaye doctor mi lai omo yin won bayi won aso reto yi ri ni te ba wa da se ri won ni tan ba ri entonie ri pe iru nkan ti won se nipinle kwara tun se tan se tun le tura bayi pe nipinle kwara nile nigeria tan ba ri en to ba se ijoba to ba se ru e so ye po na re bo se ri yi to ba dinwo to ba dinwo bi ta won se lo wi pe kure ni fe ri lede se ko gba igbagbe san papa yi ba la won awara lu ba se ma ngba ya o pe kawo ma wo le somo kai pa wada lu a ma foju ke joba na na pa e kan joro yi mu ma la masoku ti deyin fi ma pe yi saju lori eto yin eto wa eto a tupale royin

0: There are two types of football fans. The ones who like to talk.
1: No, this team is going to win.
0: And the ones who are about their action.
2: Mr. Installer, how quickly can you come and install the Home Plus Max solar system? Nothing must disrupt my match, oh.
0: Don't be a talker. Get the Home Plus Max solar system from Sun King and enjoy back-to-back matches. Uninterrupted from your Sun King TV to your laptops, your smartphones, and your Sun King fans. Never miss a moment with the Home Plus Max. Call us on 0800-786-5464 to get yours today.
3: So, eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora abala kejire abala lame eto aleja loyin ni malama sukuti ka to le kan un kan tan wo oni pe agbata maniya kan come in lanre oso iku yaba pinle kora kan na tan ara pinle kora ipe kan kole de ipo ti oro wo na ijoba pinle kora wa lati 2019 di osu karun odun ti awayi won bi lo malamu yi pe se nje pe yaba wo pe ta ba awon se flag si unity e ba la won na awon la ma wo pe ah ijoba na na pa bi kwara wo te ti yo so pe e ba la won na
4: se ri ara ilu o so pe won na na pa o won na na pa o akoko to kokoko se pataki ju ni pe o to ka fi ta ba na lori project ilu lede tori ilu yi ke se yin le ni ajo ni ilu ni se get ba won to ba pe nkan ti yan ni tin ba decide pe se mo ko njo mi wa tori pe baya won yawo wa mo so pe won gba wa loja a le raja ni 2000 ka dele ka ni 12 lara tori pe ki pc le rain ki yawo wa run wa so pe won ti gba yin o ti o ma adun yan lemi elomi mo se be se pe tori pe wo lo ni ni bo nkan ti e ba se nkan to je pe wo lo ni o ni eto ati fi oro lede lori re pe to iye bayi lana si ko da ba yan ba ma complain pe o poju another mata leleyun mata oto leleyun pe owo yen poju ah o no ma o he oto ni seri iru ti kwara o te to sele yen opo awon yen pe fun pe ki won fi owo yen ka fi si opolopo awon nkan mi to ni tumo sara ilu to poju be la yen mention awon bridges won mention awon roads to link awon villages mi jade sa awon ilu to le help economy wa in terms of food production se get ba awon yen mu awon orisirisi yen wa to si wa jamin ni toto te pe ta ba wo dada ri pe nkan ton so looto ni sege ka wa so pe eye bayi ni eni ti o ba so pe joba na na pa lori re eni o gboro ni mo nipa e lo ni won se project yen gbogbo yen ko lo so be ta ba ni e won wa na 1 billion lori ona idiro dun bi bayi de unity ta ba na 1 billion iwo to ba fe challenge re o gboro ni mo nipa re iyo kin challenge nto ba ni mo nipa re ko la ba rara ilu kan to kan jade ta ni e eye te lo lori kiun ti poju bawo lo se so pe o se mo pon poju abe temi kan oro government ni pe o to ke fi cost of project cost ke fi lede ka ora ilu le mo pe to iye bayi ni won se iye bayi le se kini iye bayi lo wole yo fun ayin na ni confidence lati so pe I will as iye kankan so emi ki kan sara si awon ajo to n pe fun yen tori gbogbo wa na o le buke diwo ka ma woran
3: fe yen ni pe yin na gba bayi pe joba gomina ran ra zakin pile kwa ya me kunu ipele won na ko yawo lori oro wo na en na gba
4: be
3: bayi
4: be oto ki won la ko yawo
3: ki won si egba pe won na ko yawo bayi
4: ti a ba ti fi ta ba ti ri transparency pe owo te na e ba fi lede ko ti sa ko yawo to yan ti
3: eri abi eri
4: eh
3: eri abi eri transparency
4: ari ari transparency lori owo ta na lori
3: ko te ko yawo wa bi
4: won la ki lan ja ko yawo tori nso ebo re tuntun bere kini ja ko yawo
3: ni pe gba pinle kora la ko ta wa yi akoyawo won ni
4: e gboro ijo pelu ai fi awon kini hun lede ko sa ko yawo to lorin
3: to ka woro mi e je wa si ipinle kora na la si wa ti kuro egbe oselu okan lara egbe oselu to je ti alatako to se gbogi ni orilede ka pe ni ipinle kora egbe oselu lo brother pdp lowo ta wa yi won ni oro gbudun ru so o sele to je pe on ba won wo ya ja lowo tori pe te ba gbagbe bi ojo melo seyin n ta gbo ni pe won fa omo oye ti yo dije dupo gomina ni abia last be ase egbe oselu na won fa le iyen ti won pe ni engineer kaleka wa gaka ti awon yan si mu to eni to fe dije labe ase egbe oselu pdp resi won la no ri ga bi iroyin se tun gbe won ni atori eni to tun yan gambo iyen bo te je pe engineer kaleka wo e ma gbagbe pe labe ti awon eka to je ti wiki eleyi ti ile ejo ta lawon dama ni joni olohun wa suwa alaji ladi azan atoro na lana to yo gambo labe ti idari ti turake ele ti o je tegbe osiru pdp ni pele kwara yi awon na won ni o nlo moye ti o diye dupo gomina e wa jajo wo pelu ifanfa lo tolu si ye se ka wo pe tori ninu oro ele ti akowe fun egbe yi to so kayode abraman won ni awon kan ni ti so egbe osiru pdp awon na ka fe lu alaji lari azan lati ladi azan lati dabaru egbe na lodo tin se looto e lero pe ejo lowo nu pelu eni ta to se ri pe won te pepe kale yi pe oni odije tawa ni ka pe ni ojulowo gan omoye ninu awon mejeji bayi se se pe egbe oselu yi gan to ja lataku won ti e ti se tan gbara de fe to dibi
4: ojulowo ti e ti farahan bayi o ti o ba yi pada lola tori pe egbe ti e ka egbe ti ajo ile to dugo ba damo owo na la le pe lojulowo ojulowo ta si damo na ni e ka ti kiloruko yo alaga ti won e ti wi kin se gbe leyin fun kini kan abraman abi kini kan ni ma enje ohun na ni ajo inec damo ti won si recognize as it stand now so e ba wa wo ni pinle kwara e ri pe engineer kaleka wa gaka ohun ni awon eka e gbe kale tarawari eka kan to na ba tun surface ama wo pe to ka ro wo bo tori pe n to jada ogo aroju ni sin pe ati mo eka ti inec damo eka ti inec o damo to na ba si yoju to ba lo n pe candidate kale se ba jo mo wo tori pe inec o le de eyan meji mo eni won o si le dagbo ara re di lai se pe won gbe gbodo inec emi o ro poro kan to le to e ka ma fa gbe a n fa gbo ti ni n ta le jo mo fo le ran bayi ka ma wo ran bo ni amon to clear nbe ni pe ajo inec ti sadamo eka pdp ti ofa kale ka o kale npile kwara ajo yen na si la ajo ta le fowo so ya pe ajo p egbe ona la pe nko egbe pdp ni to wa recognized second bound so deficiencies to sele nu egbe won yen emi te fe ro won gan latoke e ri pe ke se pe ile yi lo ti se ke se pe latoke ni won tun yen awon egbe eka ton na awon na tun yen omoye ka kiri awon ipinle
3: ti gbe are tele ri won gbe kale ge bi eni
4: ti so ta na tun se be gbogbo oru eleyun lodo ti temi emi ori bi pe bigba ta se play politics ni so laarin be hun ki won pera won jo ko ti koja gbogbo awon to wa nbe awon to strong na ni awon te si leyan na ni e le pera yin jo e gbagbe grievances yin e ko e to soju kan ko le ho tori pe te ba tun lo kun yele yele e o mo mu adiku ba agbara egbe yin tori pe egbe orilede Nigeria ni de alatako to duro dada ti o mo fona si di ijo anything se joba lowo ti o fi le mo se dada baye ba gba anything se joba lowo ko si nkan ti o ni le se o kodo le decide ko mo se nkan kan mo
3: eyin o ka fi ke boyo lowo egbe oselu mi ninu boya won fe fi da won ruluto
4: emi o ka fi eleyun o ka fi eleyun
3: e ri pe boya won egbe kan fe fi
4: eh ka fi eleyun ka fi eleyun
3: oda tori akoko wa taiwo iroyin siku
5: mo fe bi malam wi pe e je ka wo bayi any awon ogun pdp ton ba ra won ja yi bi pe kan pare awo won sugbe an ka so pe oro te so yi pe balu to ti gbera ni o la juwo si
3: ko ni reverse
5: ati ri bi ti oro igun wike ati gun awon taminu turaki to de ka se pinle kwara e ka wo alaji lade azan an ka won bere ni pe fun apere ajo inec won fun awon egbe oselu ni code kan code yi won a fi upload info data awon omoye won sita kun so porta inec be ati ri pe igun wike o ni ajo inec o fun ni awon o fun ni code ohun ba yen ni pe ladi azan ko si buruko fe dodo inec elekeji ni pe awon pdp npinle kwara alaji ba wa lamo gege alaga won be igun wi ka saraki won tele ibere ni pe awon wo lo se eto dibo ko mese yo fun laja azan pinle kwara to ni ko he o do moje awon to bere ni ri pe laja azan so fe da dije gege bi gomina ni ko ni ko ni awon moje ile ko ile gbe mo asofin agba ni abi joko gbe asofin ni pinle an ka o pe se pe awon eyan kan lo fe laja azan lati tabuku ba saraki pinle kwara ibe to ko awon bere ni
4: se ra awon bere ohun awon political questions ni se ri oro hun e se nkan to le fa igun ti inec damo o ti duro si ti farahan o si se to digbo abenu o si ni gbogbo omoye ni gbogbo ide e ka dije so ibere te bere yi si da awon eka keji un awon wo house of assembly won awon ni senator won o se je ti governor nikan lari o ye carry tawon yoku ro ba pe looto ni eka awon na ba duro tan ti won fe yan ran ti pa awon na fe dije gbogbo nkan gege bi egbe to ya sure pa awon legbe won record eh I recognize fa kan ba gba pa awon loju lowo emi ro pe kan present candidate ni gbogbo gege be se bere won ni gbogbo e eh ko ba pe ge ko ya pe governor nikan awon boya won ti wa se tan ni eh boya won ipari e ni eye ka si mo woran
5: tori ni ipinle oyo egun wi ke ipinle oyo awon ti mo gbo larun mi fun po governor ipinle oyo eh mi se ro pe won ti na awon mo ye awon ogun mi ayan awon wike na ni ipinle oyo e ka bo sori oro mi kan saye
3: oda oju re ran o ka ma wo bo
5: eh e je ka lo si ipinle oyo pada na mo so ron lekan pe e je ka wo awon eyan to kuro yin lede pe awon akogun jalu ti yabo ipinle oyo sugbon a pada ri pe iroyin o fege ni ba yon si gba won kan mu laipe ni ipinle kwara na ara awon fun kan kan lede tan ni won mo awon kan ni unity pe won ni won te boko haram ni won ni ipinle kwara gbo ni gbeyin gbeyin so ka so pe oro yi pe won se boko haram gbo awon je won wo gan won ni kalara won e je ka wo ba won yen se ko royin ofege lede lakota wa yi ni pinle ko na won so be pinle ko na pe lati ma deru ba won eyan se ro pe joba o ye kan fa ko fi gbe awon eyan atowo to lagba oloro ta won yi ba
4: se ri mi o fe ka pe lori eleyun ninu nto ba rere nigeria je ohun na ni ka ma fi awon iroyin lede ti o ni basis ti o ni ipinle iroyin ti eso iroyin o to ka ma fi lede ani fe si ka ma fi kun wa ni fi royin to da lede o nti o da ti o ko paya bayan abi ti o ba oju lede je no ma fin lede eni kan ba mi so njo ni aburo mi kan wa ni uk o wa so fun mi pe o ni ni london o ni won ma jale nbe ta won ba on to ma lo london bayi o ma fi phone pa mo ni o ni won ma ji phone nbe o ni won ma si awon kan ti o da ta mo ro ko won se bayi nbe o na mo won bi da ke pronounce aburu ton se me sister inu soro ta ni pe nti oda lodo ti wa a o ri ibo pamo ohun la fi lede si gbogbo aye gbogbo wa baje lojo e si pe gbogbo ara la face ti won ba travel out nsin o mo pe won se check e o yato si won se check e lomi nta an so be ni pe ka fi iroyin buruku lede aburu ni fun orilede tori o le ko ipaya ba agbegbe yen koda awon mi ta ba fe saburu kan lagbogbe kan won le mo fi iroyin buruku lede opoloko wa dosi ni ojo ra ti wa lara wa latara pe iroyin ni iroyin lohun nti sele nse abo ti fe rodo awon ni kaluko mo sare kakiri won ni won sare bo bayi eni kankan le mo sare bo ko awon mo nfin se prank lawon aye lujara eni kan yo kan sare ya lati kona kan gbogbo awon eyan to ri won mo tin le o kaluko ro ba bere re ko de elomi to kan gbe ere ti e o le para kan lese ko sira lesin lopo igba ni iroyin ofege mo ko aburu balu emi siro ko ti takoko ke kijoba mu oju to arin because ta o ba mu oju to kawon yen ma gbe royin ka ma trace ka si ma fi ya je awon to gbe royin buruku te so ni o to ere to joko labe nu le re o daran ni to joko ninu comfort zone yara re to wa gbo fenu re darin to wa te oro aburu kan sita ta buru yen to fi wa da panic sa re ilu alaburu to ye ki jobo mu kon si fi ya je ni nijo kan ni mo ri atejise kan

0: kole joni la fun
1: okele
0: okele bi ya o si eye mo
1: kawe yan
0: because
1: awa la mo wa
0: ara tia
1: egbo se ri ola lo mi ri
0: awa la mo wa ara wa
1: se mo mi si ko mo la fe
0: e fe ranje ba
1: ke
0: ka fe ranje ba ka
1: gba ke
0: at the same time
1: ato le je wara ka mo mi si
0: bora wa
1: e ja jo je bi ri ipo
0: karo mi le bi ri ipo
1: agu odun agu yedun
0: kabiyesi
1: ase isamodun
0: eh
1: awa ta si odun le ya eleyi a tu se bi e ma pe yo se
0: loke ipe
1: ah adupe o
0: ope lo bade olorun oba mi edumare
1: oja sodun be be
0: Oba la lo mi oba ko mo la bi olaya
1: o je ka se odun leya ni mochuari
0: oba tu yi pharmaceutical
1: olorun o se o
0: oba olori re ti je akin ade olorun oba o se o
1: kabiyesi
0: o da wa si asi wa sodun yi ase odun bi se edun bi o ti edun to lede bo mi
1: asa dupe
0: asa ti dupe
1: ko ba wa ni mochuari ko ba wa lo hospital
0: Hey,
1: o se dede ope o
0: se dede ope gan ni olorun oba mi edumare itewo ope la ma pere ore ati dupe ore to se fun wa opolopo odun je se loke
1: e ba mo nuro ti e mo pe du
0: e je sodun mi ninu
1: e ba so pe odun leya odun yi odun to ko lo wa won to wa mochuari
0: wallahi
1: yo gbe ti to bi fun olorun
0: ibi to soro to paro
1: de ko ma ni leya odun yi odun to ko lo si ago olopa ko lo wa won to wa police station ejo lo ke kura
0: ni aro won
1: ti o mo wo mese to je pe oro imodi lo gbe won debe
0: a bi yo won
1: a fi ndupe ni o
0: adugo kan aro odo ita ti gbogbo eyan lo yi diyen
1: eh
0: ile kun ba so nle won
1: o wa se o
0: ah awa ta koja ta nu re yi di awa nduo pe ki lo sele
1: olorun pe ni kan sodo ni
0: eh asi omo kan koda omo ohun o se jade ilewe ni
1: o ma se o
0: ni lo ba mi edumare ba ni ojo odun ni ko ma bo
1: kabisi
0: o wa se gbogbo awon omo won won iku o se awon aya iku o se awon baba iku awon boda yi o se won ku awon anti o se won ku o tun wa se awon mejeji la lo mi amale ko mo la bi olaya
1: o se won iru ayo la n gbo si awon eyan wa to wa meka eh opolopo won ti nde bayi
0: awe ro meka
1: ayo ni gbogbo won de wa ba wa
0: won ba wa layo eh sami ni
1: ke pe to adua mi na la mo ki won pe e kaabo
0: ami ni kika luku wa ma se
1: olorun iwa nikan soso ni
0: ohun ni
1: oba le wi le se iwa nikan soso
0: a le se le wi
1: oba le se le wi iwa nikan soso ibere opin otun osi oba to tobi teni ko tobi to Dami sala ti gbe oga mesaya gbe oga eni iriri olorun ni pepo adu bi a tu gbe oga oga agba alukudusi woni aljabari woni algabari woni alimumini alimukatabiru ayamda tayam the king of the king head of the church omnipotent omniscience omnipresent olorun eyin ni oba tin so gbogbo ninu gbogbo eleti gborogodo eyi oro kikun oba to soro doju jako o ni ko so la ri ro ala ari igbamu oba to dabi ojiji akoda olorun aseda nigbati aseda yi e tun seda orun ese je sa fefe so ye soro yi mi yi mi ti je gbongbo mo baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba agba ole to bori odi agba yi oba to bori odi orun pa ni jini le ni ba ni le jale so le ti le si ibere atopin gbogbo eyan nbe nigbati ani kan kesi o tun be nigbata wa igba tani kankan oba tun si laye mo olorun loku ti o si mo
0: be somebody shout hallelujah
1: a so pe ti tobi ni o oba tin bojojumo se wa lore ileya odun ni to de olo oba wa laye o tun ba wa laye
0: takbir
1: ile ise awa ojona
0: allah
1: ogun egba mi olorun ojo sele awon to je ololufe wa agbo laburu si won eyin da je ololufe eto ye agbo laburu si wa olorun ogo ni fun o omo to ba more eje won ma fore dupe ore eyan to ba ronu jile to dupe ore to je tana eje ru won tewo ki won to le gba omi ati more la vin bore dupe ore lowo ni ti bojo ju ma se wa lore
0: yes
1: ajagba ka dupe ore to je tana oya adani wa ye ati jawo ko fun wa lomi totun ka wa panupo ka ma so pe
0: olubori aye eyin le jebe olopo ajobo eyin le jebe awa komandanu eyin le jebe aditu anu ẹyìnlẹ jẹbẹ ejide ndaye ẹyìnlẹ jẹbẹ ẹgọrọ tẹtẹ ẹyìnlẹ jẹbẹ patapata ọla ẹyìnlẹ jẹbẹ orogodo ọba ẹyìnlẹ jẹbẹ alafunfun gbo ọlọrun ọba mi edumare
1: ẹyin nikan soso leto leto lele jẹbẹ.

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se monomin plus

0: ba lo London a pe a layo le de o America layo le de o a ma worile de kan be je pe iwo go ti ma mo lo kan ara re pe nje bi ti mo lo yi ije ijadan wo ko ni mo fe lo kan be bayi ko lo ba made my ko da ku ko me jari idamu
1: e bo ti ya yi ni tan ba ti owo awon ba ti te eni ti awon gbe lo
0: olorun o so fun pe ko wa lo sise ni ilu o
1: wa lo sise ni o
0: awon osi ni sorilede bi tawon gbe lo pe ah owo gobo ile o ma gba o kere patapata o ma gba to ye bayi losu
1: won si ti ta
0: awon eleyin o ba bura ma so
1: won ti ta
0: o ba wo ba lu ngba to ba don oni ko to don awon ti ta awon ti gbowo
1: to ba tan
0: olorun mo ma je ko ma wo bo sowo
1: gbogbo eyin to mo yin lo fe travel lo gba lo awo lo kuku baba sa
0: ka jo wa Nigeria ka jo ma fe kuru je ko
1: o better
0: o mo fe better o me ni ku osanjo me ni sonu lo lo ma jo ma wa sonu awon ma yin je la won lo sise lu okere yi te mo bi won lo e de me ni ji ba won to o sa ni anti ore ohun kan ya de sa oni ya de sa na ti lo mbi to ti wan se orun na fi na wa fi lo ohun pe enjin bo serun yi ni ma ku awon eyan travel ah enjin bo serun ni ma ka awon eyan travel eh o ni di ko sanwo nbo ba don won ma sise won wa ma yo owo ninu owo se re titi ti won fi yo tan o wa dominera nbo ba sise odun kan si meji ko de ko wa lo ra le ni
1: ko ma ra moto bo se
0: ko ra le ko roko eh
1: owo te fe
0: fi olo ni
1: owo te fe fun yen ti o ma fi ra ticket ragbara kuku baba
0: o gbe olo ni
1: se e le fi wura oja si shop
0: olorun ma je obo sowo ko ma se bri soke gan
1: o pe o
0: o fe pe o ju ko wa bo sowo lo egbon ti obirin wi o ma ma jewo o ni abo nlo foran yi ka ki gbogbo agba laaye o ni eni ta gbe kain eje re ojo won o gbadun
1: hey
0: enu oni kala ti gbo pon lare waju
1: iya
0: kesi mama
1: e salaye ara yi
0: mama alapata eyan e ba ni kesi won
2: mo fe so itangbesi aye mi mo fe so asiri o je pe ni npa mi ku lo bayi mo je omo odun mo kan din ni ogoji gbe ilu kan ti an pe ndaula ni Cameroon mo fe so nkan kan fun yin e to je pe npa mi ku lo ninu ara mi e to si ye kin je wo ese mi okan mi o ti wuwo bayi oya leyin igba ti mo ba tu asiri ni a ma ti eje ro osun ese ni ma gbe ikun igbe ekun mo ni oju ala mi ni eri emi ese eni ti won pe tawon eyan ro bi ni mi o eni ti won ro tawon eyan ro mi si nko ni mo je o ni oju momo mo je eni ti n se irun loso eni ti n ba eyan di o eti an pe ni beauty salon sugba ti o ba di oru eya omo niyan eni mo nta o eya omo niyan ti si tun sise lo ti eti oku ni mo nta mo bere na awon eyan ti o ma n gbe awon omo ti o ma n gbe won koja si orile ede mi be ni mo ma ji eniyan aimoye idile ni mo ti pa lekun mo ti se n toje yi pe edakun le fi nkan mi ropo re mo ninu eya omo ana bi ninu eya omo eniyan mo bere ise buruku ni nkan bi odun marun sisin nigba ti owo ise mi ti mo ri pe o n dojuru mo je opolopo gbese omi gbese si fe mo gbe mi lo ni ojo kan omobirin kan wa ba mi o si so fun mi pe ah ti mo ma ma mu ma ma ni owo ma ma ri owo gidi ti mo ba le ma se iwi oluse iwosan ti a mo gbe lo si oke okun in to wi yi ko ti eye mi ti si to fi ise yi to fi di re han mi sugbon bayi emi gan to ti wa jele ju omobirin na lo awon dokita onisegun awon onisegun oyibo gidi ni mo n ba sise kesa awon kwaki o kesa awon akosemose o awon to lo ile iwe re ni mo n ba sise awon okunrin ti mo n wi won ni ile iwosan ni ilu bi Bamenda Yaounde Ivon.

0: logba won ni efe so se o e da ti logba to ti yin ra e lorun
1: ta ba so fun pe mewa nsele laye
0: abi
1: ta ni na njo lori omi eyin so fun ma pe ka ko eru re wa
0: logba logba logba o sere ilese
1: e gba ti obirin yen wi ke so le de nigeria lo wa o ilu to wa lo ti pe wa tori ngba ta ri ari pe international call lo fi pe wa o oku ohun oko lohun ni ilu bi to wa bayi o sa mo pe ori awon to pa oni sun
0: e mo ro pe to pa kan lo
1: ya to kan wa nu e na ni pe e mo jo mo ayan so pe o nfe travel teni ti o mo ri e gbo oni le ya de sa ni a ti so pe a fe ma travel ko to di po wa di apayan iyen duro ba yen ta ba so fo pe enikan le loyun odun meji odun meta o ni laye ah ta ba so fo yi pe ina njo lori omi mo so le kan mo ni eni ka keru e wa
0: eru e ni ka ebere lowo ti wa
1: obirin kan benu studio pelu 1b oyun osu me oyun odun mefa ojo gbori oni omo wa da bi gba tin gba bolu ninu boyo ti hu gbogbo eyin eta
0: en mo se so gan o do da be pe number 7 ni gba
1: ninu re awon o se riri aye o ama le mo pa ile re e gbo lenu re ki oyun odun mefa o si wa nu eyan emi o gbori o eh aye oni mo yin baba tin sadua eyin sa ma sami e ni bowo ki lo bire le ise li ise ti en fi de oyun odun mefa ma nu
0: eko bi tin kan tin bembe ta fe ke eko e gbo ngba te eyan ti bimo ndo ma merin ko lo bi si odo ko o ti bimo merin sibe sibe o tun fe ko le oko ko ti to o wa koko o
1: ba re waju ba ni ke so mi run
0: ko wole
2: mo ngbo yin o oyun be lara yin ko wa to de te bi e fe baje ni
3: ti baje mo fe bi
2: ntale a fe bi fun e oko yin to fun lo yun ko
3: to o ti yin mi nu ni pa ti o ti ri pe ko wa
2: ke ni o wa
3: nta ti omo o wa lo ti yin mi nu
2: so oyun yan ti posu mesan ni
3: o ti pe odun mefa
2: oyun ti odun mefa lara yin bayi
3: be ni
2: ah in fe gbo ile ire o omo gan o ti fo yin nu yin nu
4: ti o ti fe gbe school gan nu
2: ah bo le ti wa n gbe lati jo yi
3: mo se n gbe na nu o mo gba we mo n ta dura na
2: o ji ko develop ninu yin ni
4: ti won ba soro kan je mo
3: won ti develop won sere o sere
2: o sere nu yin
3: be ni
2: bo le ti mo pe n sere
3: ba ti n sese mo bi mo
2: o ma melo le ti bi ko to di pe o kan olodun mefa iwa di bayi e ti bi o to melo seyin
3: mo ti bi merin
2: iya se oko yin te loyun ile na fun le bi merin fun
3: o nko
2: e ti ko e ti bi awon omo kan si bi kan
3: be ni sir
2: lo wa de tele yo fe wa
3: ko ye mi sir
2: ko ye yin
3: ti mo ngba na ni pe mo ni se ranse
2: eni se ranse
3: be ni sa
2: se ranse ba wo
3: se mo ni oluwa fe lo mi
2: okay lo bi se oyun mo yin nu mo gbo yin
3: be ni sa
2: e lo oluwa fe lo yin loju odun
3: be
2: gbo omo odun mefa yi ni si bo ni o da se fe si
4: enu yin lo ja ka school ai
3: ina ni mo fi pe ni mu pe ke ran mi lowo lori re
2: ah e bi o yin ra se le fe je ki le tun fe ki le wa ra lowo eyan si
3: ah mi fe gbe sara
2: ah bo le a fe gbe si
3: a mo fe yanju re na ni ki ya nu osele
4: omo omo e ba mo se ma mu yan
2: e gbo so mo se ko mo mu yin to ba ta si ko si o ye ke bi se yo mo mu yin ti mu yin
3: o mo an se be sugbon ko wa
2: ko si wa
3: be ni sa
2: e si ri apere ko ti dagba ninu yin to ti eyan be gbe mo odun mefa o ti to be bere primary school nu abi
3: o n sere
2: o n sere
3: bẹ́ẹ̀ni.
4: Tọmọ dámọ.
2: Wọ ọlọ́run ba. Tọmọ ọdún mẹ́fà bá fi ń ṣeré nú yín. Ṣé kì í ṣe pé ẹni kò lè rí bọ́ọ̀lù gbà nú ọ̀dọ̀ nínú yín ná? Ṣùgbọ́n sáà ti kéré. Kí wá ní kí situation report ní kẹ́ ẹ fún wa báyìí? Níbo ló dé dúró kí lè wá fẹ́ gan?
3: Mo fẹ́ bì ní sà.
2: Ẹ fẹ́ bì.
3: Ẹ fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ láti.
2: Láti bì.
3: Láti dọ́dọ̀ dọ́kítọ̀ náà nìkan bá mi ṣe.
2: Dọ́kítọ̀ wo nìyẹn?
3: Wọ́n bá change kan bẹ lọ́wọ́ mi.
4: Bí èlò.
2: Kọmọlágbọ̀n láyà ń bi yín léèrè.
4: Bí èlò.
2: Ó ní bí èlò lẹ ní lọ.
3: Mi ì mọyé tó ń bẹ lákàntì.
2: Ẹ mọyé tẹ́ ẹ fi pamọ́ fúnra yín ni.

0: iya le ti gbo to je ya lenu adua ta sa ngba ni pe olohun ma je ki owo ota o te wa
1: mi ase
0: number ta le pe wa si ta le fun awon won ni maran onda je le gbe gba taye won o fi lojutu egbe olalo misori 08033544704 08033544704 O na ni WhatsApp number e to ba je ti ko ma love you ola iya
1: 00 00 e wa bere si ni
0: 77 77 77 78 21 e te 7 le marun 00 77 77 7 marun 8 21
1: o na ni
0: WhatsApp number wa e ja sai le ka polowo ja wa larin waju an pada bo
2: yo ba ni mo ku ko godo ma ni apere ile ise kan be to je pe o gbe emi kini lati odidi ibadan de ilorin teyo ba de le ise yi to ba nguro e oro re dabi eni ti o re maka ti o de kaaba to fi pada wale ni alagbe ku dide wo yi
3: ese omo dupe opo
2: awon window yi atawon lekun yi se weather ni yin
4: awo ki se weather ti wa manufacturing company la wa
2: ni ba ti ri lekun mo ti mo pe le ti koja ise ti weather kan le se lasan ti le ni kan abi ti le ya ti toki okun
3: ai toki okun gbogbo e
2: ati toki okun
3: ati gbogbo e
2: nti mo wo ilekun ati window ile ike ti riru e o
3: ara awon yi ti won se loke okun ta re pe awon eyan rawiti witi won se re pe quality e high won la wo ko se la fi se gonya viji royin ta foju ba ti won ba de bele yin o mo nta n wi pe ki soro enu
2: nti fe ke juro odo ara yin nte mi ri ni mo nroyin fa won eyan mo si fe ke salaye daada fun apere window amo je window looto teyin o si gbagada window to do yi yi omo yato bo le se se to fi ni pele pele pele pele bawo
3: eh yo yato fun di kan di ke e ri pe nu oro ta so siwaju nsin
2: eh
3: ani pe awa wo kose latara awon yi ti won se loke okun
2: ni oke okun
3: o si awon window kan to special to ma nlo fun a special area ni oke
2: bi tawon eyan la nla
3: ti gba ton exactly
2: ta ba si tun fe eyan la nla ko eyan la nla mi
3: be
2: ni eyan la nla mi
3: exactly bo se ni
2: to de wi pe te eyan ba ti gberu window ati le
3: fun si
2: awon eyan la nla mi won o le raye wole
3: bo se ri gan ni la fi wa wa wo kose la fi wa se metal la fi se ki se aluminium
2: metal gan ni ki se aluminium
3: ati bere ati finishing a coat e debi pe gbigba ta so pe mo se coat moto mo se paint moto to ye pe kekan ra ma fo te ba tin ji to ba ji do kekan fo gbigba te fo moto
2: be ni mo so ngo na ibi na ngo pe kini yin tin dan gberin se bi o se dan titi aye
3: titi lai lai bi o se ma donu and another thing tun ni pe o ti wa completed o ti pe sibe ko ni de pe boya e se lo pe weather kan ti o ba se burglary burglary ti wa lara
2: o ti wa lara
3: o ti wa lara net ti wa lara
2: net wa nbe
3: kekan ora lo ri ko ojun ti bricklayer kan ara ri lo bi gba ton ba ri lekun awon foreign do yen
2: ba se mo mo nje mi loju ah se gbogbo e na ni odidi leta fun yan ba
3: odidi as a time price o ja se pe ta fi fa customer lo gbon ara lowo lo ba tori pe kini a nigbagbe ton ba mo yan ba se bere si lo si be no se ma mo wulo e si nbo ba di pon ba mo wulo e awon gan ri pe price santa o less koja n ta fi se
2: en ve ka tu iye 10000 ni 2000 tori tawon eyan ba ti mo pe iye 10000 nu opolopo awon ti won mo boja je won mo boja je ma lo ke yan sa wa fun ra re
3: be
2: se be yan ba fe be ni opo ya nturu pe ah ile mi yo eyin ile ofisi a ni o alaja meta ni o eyan le be yin ti e si se gbugbo e lekan na
3: o da ti o ni gbasiko
2: eh
3: ta pa gbugbo lasiko to kere ti o si pe
2: awon ton gba contract se nla nla e le ba won se
3: awon opolopo won ti won ta tin ba won se fun anfani awon ti o ti mo la kan ni pe ka olowo esaye ka yo fi mo pe ani
2: nkan la ti wo lo
3: ko ja be
2: ni product to ju product lo ni bo ni office yin ri ti won ti won ri
3: a sese open si opposite yidi idi print grand ni ire wole de ni waju estate mandatory gangan won ri nbe ta display ati lekun ni ati window ni completed ni gbogbo kan lo ri ni
2: e ba njuwe be le dada le kan si
3: directly opposite ed print grand
2: ed ta ti mo ki mo ed
3: eh o
2: ko doju ko ed la
3: ni waju mandatory estate ni awon shops won yo be won ori
2: be ni warehouse yin wa
3: be lo wa
2: e awon alekun ati ati window ta won wi kile o ko won
3: o spray metal door and windows
2: o spray metal door and windows edakun number yin ta won yan o pe si ni nsin
3: 0704810 9754 0704810 9754
2: Eti ton gbo wa yi iroyin dunun lo Olorun o pe fun won Itemi gbo yi idunun ni n ba ti dide ni nisin won lo factory yin na

0: ni pe mi lo ruko.
1: Seyi wa te.
0: O ni lati respect
1: seyi o ma te.
0: Si mi ba fowo se egbon mi o le
1: fe. Seyi to ba ya o ni jenu le mo. Ala pa je ka jere wole gbe.
2: Eyin eyan wa te ngbo wa nile akanfele se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin
3: se ma ngbadun e na ni e pade wa lago mejo jojo isegun Tuesday
2: ni kan ni Diamond 88.7 FM lori eto ta pe ni idile wa nibi ti e ti ma gbo awon ere onise eleyi to ma tun idile e ni se ti ki je ke bi o daru lagbara Olorun idile awa ati yin o ni daru o.

0: Di Sade.
1: Báwo ni?
0: Wo mo fine o.
1: Shall I feel lo?
0: Ha wo ti e kokoko ba mi wa omi tutu. Ngbe ngbe mi mo fe kokoko wa mi. Ba mi wa omi tutu kin ti e kokoko yin ti e kokoko mu mi tutu na.
1: Ah, nibo lo tin bo?
0: Ah, se bi mo so fun e.
1: Ki lo so fun?
0: Ngbe mo so fun e lori phone na hun. Mo ni mo tin ba ku mi se mo ma ya odore mi. Odore mi mo tin bo na hun. I told you.
1: Okay.
0: So mo ti mo yara gbagbe oro ju.
1: Ah, mi si gbagbe o. Ah, mo a sha bi oko mi lere pe nibo lo tin bo wa. O proper na.
0: Eh, o proper na. Ko si n to buru nbe. Ba wo sare wo ba be wa omi tutu.
1: Eh, je kin be bo mi tutu. Pele. Orun yen na po die.
0: Ah, orun yen mo lo ni o, in fact.
1: Pele.
0: Then mo tin wo gan, o da bi pe ah, mi ro pe mo ma le lo lele ni o. O da po do ni mo ma sun le ni.
1: Eh, ki le sele?
0: Bi mo ma sun jare mi.
1: Wo nkan na ku lo wa nle.
0: Mi ni kan na ma ku wa le tin ba lo ni na. O si kaka leyin awon iye awon ekute to ma ma dun to ma ma da.
1: Eh, o better now. So to ba de fe lo jade lo lo wa ma gba bi bayi nu nu.
0: Eh, ti ba de lo ma in fact o gate.
1: Yeah, no. O better.
0: O ba mi wa.
1: O ma lo se wo ni kan le.
0: O ma je mi ni kan le. Ti ba ti da wa le gan gba mi gan. So ti ri awon nepa do wa won buru won yin saba fun wa na gbogbogba.
1: Iyan se ma ro nkan ti ko ye ko ro na ni jare.
0: Ko ti esin ti mo fe ro wo. Oro re na ni mo ma ro gbogbogba.
1: Eh.
0: O mo pe o mo bo se ri si mi emi mi lo je bo se wa yi.
1: Oro mi nikan lo ma nro.
0: Gbogbogbe si aye mi bo se wa ati gbe si aye re gbogbo ko si ti mi ro nu mejeji.
1: Eh. O da. Pele.
0: Mo se ri niyan
1: o. Na ja ki sai be bo mi yen jare. Ko se fi step down.
0: E ba bu mi si lewe na tin ba ti e
1: tin te lo. Ki lo sele se o bole be yen se orin ninu orin ni. Se bi nu moto lo wa se o tan AC ni.
0: Ah, oro AC leleyi wo. AC gan ah. Eh, bonun ba torun agbara AC o ma kan gba mi.
1: Eh.
0: Awon leyi koja agbara AC o.
1: Ah. Pele.
0: Mo bu mi si lewe kin we na.
1: Okay.
0: Ah, o.
1: Pele oko mi.
0: Eh, sa mo bo lo ba mi bu si be.
1: Nda.
0: Can we see you? Let me call him. Okay, yeah, you're ready to move over a latte cover. Ah, team back, you know, my bino, Jen Saripona, and Jen Saripona.

0: bet se ki se pe iya Gbenga ti n fura bayi mo tin fura sirin ajo mi lenu jo be tabi iwo wa ni ogun kini kan be tin se tele o hin ise si ti e gan yato ki se bayi tele se se abi ru fura kilo wa ni si mi hin iru fura wa niyan ora ko si problem olorun ni asiko to lo ja bayi na mo tun le make consin bayi hin asiko to lo tun lo ja nsin ta mo ti lo school sin time ti mo tun le make call na niyan ba si pele eyan na nsin o le ma ti gbe call hin o le ma ti gbe call ta ba pele eyan na nsin bayi o le ma ti gbe call to aduko sa ti rin ki kolorun jo gbe na ni koko bayi kolorun jo na tun gbe
1: hello
0: adebawo ni o kam ju phone si bi to ba we o se pe kini
1: mo attend so me na ni now mo sha shalaye to sele fun
0: se bi mo mi si jiyan se bi asa jo wa gugu ara ni bo wa lara re bayi so sa tun tin bare abi ni bere re ni
1: o ma bere wo na sha mo boye fi kale si bo are tin bale de de sha o tun yato si tele
0: o fe gbaburo ni
1: o fe gbaburo o fe gbaburo se omo kekere yen leyin
0: o mo kekere kini omo ye omo eji omo
1: kini eji e to lo fe gbaburo aburo iwo lo ma fun
0: omo odun meji atabo to gbaburo
1: omo odun meji atabo ni ma
0: re
1: le ni ma fun laburo
0: ero omo fun wo wa o bo ba pe to fe senu wo wa o igboro le mi o
1: igba to wa je gboro nko se o ma wa lo gbaburo nbo mi ni abi
0: kilo o yo gbaburo nbo mi ni to ba je pe kini
1: o ma pe iwo gan o to be abi kilo nso o ma gbaburo nbo mi se o mo nkan to nso sa
0: mo nbe se
1: mo nkan to nso
0: mo nbe se re ni elu
1: mama ba mi se ru awon ere beyen
0: elu
1: like mo ngwe mama ba mi se ru awon ere beyen mo
0: mo be si ni won na duro na laburo o ti waye
1: so
0: ni wa
1: mo se ma so nkan be mi o like o to ba jere ko stop mi o like
0: mo nbo lola mo nbo lola ma wa wo lola
1: o se ti ba mood mi gan je o
0: ma binu nbo wa wo lola
1: sha o gbodo ma wa ko de tede to ba nko
0: eh travel lola eh tete de
1: ko de ba mi ra awon kan ti mo so fun eyan ko ba dan ma
0: eh te fo la
1: mi o le rerin inu bi mi fun nkan to
0: se mi rerin
1: si e
0: ma binu o ye gbogbo gba na lo ma won e binu ba won ti ma binu ju o ti ma binu ju boya fukun ni iya re je
1: to
0: bi bi
1: o so yen kilo so
0: mo ki o ni mo ni bo la
1: e beta ko ma ki mi
0: mo ki o ni
1: sa ma gbagbe ra won kan yen dani
0: ma ra dani ma ra mi gbagbe
1: ma gbagbo ma
0: sa ba mi toju omo mi o ma wa wo lola o
1: ohun na ni mo ntoju na
0: eh ba ntoju re dakun ko boya ko ru amala fun ko ji amala gbona yo lagun wa nse o ri pe ara re o ya emi na nbo mo nbo lola lagbara olohun
1: da ma pe tete
0: o emi ne ka mo da wa le o ti e su mi
1: o se wa ma bo le ni ngba yin abi ni role
0: eh mo fe fo awon so kan wa ti mo fe fo ni o mo pe emi ne kan na mo ngbele mo fe fo awon so
1: ni o de ma fo bi bayi na wa bi
0: so mo mo di aso kaakiri ko ni dike
1: wa mo to lo fe ko aso si so kilo take last ko aso si ni mo to ko
0: mo je di aso kiri je nfo bi na ama ora awon ara adugbo wa cho
1: e so le ko aso na si bi bayi ni abewo ni
0: mo worry jeun to ba di lola je ma mo bo lola mi ni pe dodo lola
1: mo sha ma pe
0: mi ni pe de
1: alright
0: bye ko si problem ma take care ara mi jare no problem ma take care ara mi

0: láti joy ibi ta nju e na ni iwo to tete fe gbo loni to ba ti de to ba nbo lati taiwo oke to ba ti de junction ibi ta ti ya si unity lapo otun ti taiwo sale lo straight orita meta yen gangan ton tin dari oko sa wu apa alafia re wa ri ton se ona igbalode interlock ona lesse ton se ni interlock ba to ba ti ya si be wu apa otun e opse ton kokko doju ko bai ibe gangan ni state office wa ibe na lati tun se dani leko ni ola
1: Oda eje nlo sodo ogbeni omo Kehinde Azam baba e ka bo sori eto yi
2: e se won lo ti wu
1: gege be yin ti an ba bo yi lori oro yi si lona corporate international won ti si opolopo awon alaye ibite to ti waye atin to ro mo bi awon anfani e da ko awon eyan wo gan ni ka mo reti lago mokanla lola ni state office yin te n wuyi baba wa nbo kini ki won mu lowo tan ba nbo wa sibe e ba n to address ona e tun ba mu e si meteta papo
2: e se won lo ti mo ki gbogbo eti to n gbo wa ni dede akoko ti a wa yi mo ki wa ku aseku odun emi wa o se opolopo re laye ati laye wa
1: ami
2: ah oruko mi ni Olaniyi Kehinde Azam lati Isilona cooperative gege bi ibere ti olotu bere pe awon wo ni ki won wa gbogbo eyan la pe lati wa sibi danileko yi
1: gbogbo eyan lo le wa bi danileko yi
2: eyan lo le wa tori wi pe gbogbo eda lo nilo owo emi ore eyan kan ti so pe
1: ohun nilo owo
2: ohun nilo owo awon to lowo gan tun wa owo kun owo ni ka to wa so pe ni ti o ti e ti ni gbogbo wa to n wa ona abayo boya owo lo n di e lowo lati se nkan kan si keji ma bo wa lati wa gba owo ile ise Isilona mo jo ni se owo ni onisowo ni mi oni ti n taja ni onise ijoba ni ko di se ta nse lowo iwo na wa lati wa gba owo to fi kun ti o nse eti o je ki oko we ko tun se kini ko gberu si eti o ja sisi pe yo je si pe irorun aye irorun ni wa ma ri gbe opolopo lo nsise to ja si pe seyin o to je lopolopo gba a fe sanwo school omo a fe sanwo ile a fe sanwo na a fe se ku
1: pe opolopo awon lorisirisi
2: opolopo awon kan la nilo owo fun ise ta sin se ogbe gbogbo ala mo bo se ri opolopo mo bo se ri tansin iwo to ba da si pe condition na lo wa wa si si lo na lati wa gba owo ti o fi olokan bale ele to ja si pe to ba gba tan wa lori ofe ati se gbogbo to ba we to fe fowo se ti won si ni ni ela lati wa da owo yi
1: ko mo ni teyan ba wa bo kini awon to le mu lowo sa
2: esun ko ni lo lati mu kankan dani tori pe ofe ni danileko wa
1: ofe ni danileko
2: ofe ni danileko lotu to ba gba laye etan to ye etan yo ne lowo perete lati fi dara
1: to ba fe darapo
2: be ni to ba fe darapo to fe mo je anfani to wa ni bi ibe lati wa mo yewo perete yen ta ba tin ko lere to ma pe wa si
1: ori number te fi lede ka to kuro
2: idanileko yo waye ni state office wa ti won juwe fun anisin ibe na lato ti se ni agomo kan la ni aro la no african time idanileko e ma waye ni full mart leyin full mart to ba ti debi junction unity yen ta ti ya si ona
1: ni ona to so taiwo ke taiwo salepo
2: e se won lotu junction yen gangan ibe le yen o ti bole to ba ti bole mi junction kan wo straight iwaju e o ti ri yana to ya wole legbe format ona yen interlock ni to ba ti ya woju ona yen ma wule to lo soke rara the first bin to ma doju ko ba ibe na ni office Isilona ona ta nso e lo ja si oke aluko interlock yen bo to ba ti ya wole wa oju ona e ma wule to lo soke rara first bid to ma face wa ti ri bana Isilona nbe ile olowo lo jasin wa pade wa nbe lola lati wa gba agboye nipa ba se ngba wo Isilona olotu opolopo lo tin gbe to iti pe iro ni iro ni un na ni won
1: kada
2: awon kan wa ti won ti wa e gbo mi ti won tun wo pe ah boya yo lo won ti won pada wa se reaction na leni o ya mi lenu fo birin kan ota ti baba kan lo ga mi so le kan obinrin kan ni jeta lo ba de o lati yen 24 lo nti wa bi dan leko wa agba to n wa de lawon yan ba ni e o ma se nbo to wa tun bo ah lati 24 si
1: pe ke lo ti wa darapo ngba na
2: o ti wa darapo ngba na ngba ti o tun wa de jeta wa to ba 24 ngba na ta salaye e fun na lo tun wa ba o tun wa wo pe ah eyin people na ni sugbon iba to n ba yin e ti yato si ti gba to na ba mo ni bo na ba ti darapo ngba na
1: bo na ba ti ye opolopo anfani
2: mo ni ko si gba teyan da so ti o
1: ti wo le
2: se wa darapo mo ile ise lati gba na ti n ja anfani o toro wo Isilona eso wo so su baba ese kese lowo yi ma n wole
1: oro e ja wo bayi sa ko to di ko mo pada sodo ogbeni kayode omaje iru eto te gbe kale yi pelu Isilona cooperative international nje won fo ko le pelu ijoba si abere won lokun di opolopo o fe mo leun
2: ese won lotu a gbodo gbere eto banta banta kalẹ̀ báyìí ká máa pariwo lórí.

Ekurole akiwa pe aku isorun sekire lati kainda amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara. Are titun ni le Olominira Bini Ramon Wadgani sese abewo ifini money si arele yi Bola Tinubu gomina ipinle Abayi Sanwo-Olu Loki Kabo si ilu Eko to si mu lo si legbe arele yi to wa ni ilu Eko awon dari mejeji oni won se ipade alatilekun mori se ton si se fun kan bi ogbon iseju ojimi osere theater okunrin omole yi emeka eke sitan lati pe ejo tako abese kawo lori oro royin fun minister nilu Abuja yeso wike ola lere ola yinka lori eso wi pe okolede akosile re pelu ajo eto dibo le INEC Olayinka lawon eyan bu netan yu laipe bo se kolede akosile ike gege bi oludibo ni odo ajo INEC Olayinka salaye wi pe ike oni ko dibo nilu Abuja pe laipe yi lo gbe oruko re kuro ni ipinle Imo wa si ilu Abuja wa yo eso NSDC to je eso labole ti wa mo fin gbe awon afurasi awon eyan ti won to mokan deni ogoji ti won gba mu bi pe won fe fun awon eyan ni se eso labo aladani lona ti o bo fin mu atejade kan to lede lati owo adari ajo NSDC eke ti ipinle Akwa Ibom Arabini Geraldine Abentiabe salaye wi pe ile ise ohun to nsise labe oruko Unique Network Rescue Service ohun gba mu to nsi dan leko fun awon eyan gege bi awon to fi ara pe omo logun papa julo to n fe gba awon don sise lona ti o bo fi mu ijoba apapo ile sise loju eto rawo owo kan lati fun awon odo nile lati sise ogbin eto ohun oni lati se iranwo fun awon odo kan lanfani sile lati dako ati lati je ki onje po lorilede yi igbese na tun ni lati mu adokure boya airise se to n ba awon odo le fira papa julo kenja anfani to wa ni eka eto ogbin ise akanse won sise loju e nilu Abuja sisa nile yi to wa ni jandagbasoke awon odo comrade Ayodele Olawande o tenumo nigba to soro ipe won fe lo awon dukia awon le ise to wa labele ise ijoba le yi tori seto odo toto meji leni ogoji ti won lo lati lo won fun dagbasoke eto ogbin papa julo lati se iranwo fun awon odo to e pade wa to ba di ago marun abo loni fun agbaye wa ni kan damode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe ako ise oni

okay. All over, all over. Ẹ wo ẹjọ́ fún yẹn kí n fi má consolu yin ka lo se yori se bi mo so fun yin mo ni gbogbo oro ko ni yan so online o ma gbo online lo wa soro bo se won yin ka lo se yori bi mo tin soro lowo lowo yi ohun ni won han lowo lori social media kini yin ka se ibo lo ti gugi koja ewe lo ti ko sakata won mo gaza ta ga nkan lowo anti yin ka o be ba ngbo this is your consolation for now mo nbo

0: titi di akoko ti mo wa yi anti ni won blog ba ti blog anti ni won fi fa awon eyan wa ti won be lokata iko ajinigbe ko lo ba wa tu won le ni won fi kun ki lo wa su anti yin ka la se yori papo mo awon eniyan ipinle oyo ta n wa lowo tolorun wo se ba wa re won mo n bo eje n lo polowo oja ki ma tun je gbese mo tara temi na
1: ko tora multivitamin yen beere lo wa ara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

0: Abraham awọn kan won blog Omoladun ati baba suwe won ni omo won kan ni pe o nkoju ipe ni jabaye won wa tag to yin Abraham pe to yin e ba wa ran omo e lowo o nilo help awon mo pe o face challenges won ni lesekese ti kini indodo Tony Abraham ni o si kan si won lese kese opopopo yin lago enu won ni this is the kind of people we want in our society won ni lara won celebrity ti won ma nduro ti ni teru ki nba ni to se bi pe won si nfi ipo won fi ran awon to ku lowo won ni lara won ni Tony Abraham lo wa o e wo won ya Tony o won je kini won hug Tony ni won o ya lowo ye opopopo ni won gbo suba rabande fun Tony Abraham fun pe o fa o kan si won pe bawo lo won se boya to won omo yen ni dedication abi nkankan so won sa ni omo to je ti basiri ati mo ladun ni omo obin omo na si re wa mo fine mo roju e sisi bayi ni ta I thank you Tony Abraham mo pe baba tin so ti bi a ma so ti da keji na ni so Tony o n gba yi lowo bayi lori social media after all we be through aye ope pada yo igba Jayekuti ohun na ganun si ara won cinema lori isowo ti won fin pin re ti won o lare ni cinema ohun na soro le lori olohun yan te ti wa so cinema di ibi ti won pada ma mu eya wa wo film mi oya gbanu dusu wa wo film mi oya gba toothpaste wa wo film mi oya olotu ti ha souvenir iyun Jayekuti lo so be o ni cinema o ni kile n so dai iwa ta won yo shuti ete awon critics ta won o tenu bo won ni eri kankan won se ma paso ebi lori ke wa wo film to ya ko nti naija ba ti fe towo bo to fe so pe mi mo ju yin lo iwe mi alawa lawa nbe se won pa so ebi e ma gbo se ase aso yellow leyin wo sa so green lewo le ma fi lowo cinema bayi eyi mo kankan won ni to ye pe be ba de cinema ngba mi won wa ha paper bag won to lo won fi gift nbe lati fi wo cinema won awon ko ni ebe jere ka ka ta wa jere mo ba gbe si ngba ba tun fo ta je cinema to da pe e lowo te tu wa ni a ma a gift lori e ewo Jayekuti awon to ma pa na ma pa awon to mese na mese awon ko ti en so pe yin kan ewo o tu wa lori social media mu nbe aje soju pe yele laarin iseju kan mo ko alakoko to pa lori eto adele by celebrity gossip to bi pe a ma lo si eka ti awon agbe lo ba wa eje soju opo yen le iwo lori ti ri ewo 30 seconds ni mi olakoko to pa o awon aroyin gan yin mu wa to tori akoko pe ke le pe wole lemi na file elo ta nbe nbe Who's there? Hello? In the time. 0913655695 Ojo opo yen o ti wa nsisi le o. Iwo le fe ganun si, iwo le ri tin ri. Who's there? Hello?
1: Alafia fun.
0: Papa pa sa alafia.
1: Baba
0: re omo odo
1: omo bo nse be ri
0: ba ni ke omo olomo e se mo logun ma wu ko sise lara mi e ri ti mo se gbe in wa de to drag mi in wa da bi eni ku kan soko emi ke olomo ma de o ma wu sise lara mi e dakun e lo ta nbe nbe hello Tawa nbe e sinu egbe yi ni
2: Aisha latagbo
0: O ya ngbo yin a ngbo yin
2: Ya Aisha latagbo ba
0: Mhm
2: Ti kini e ni mo fe dupe fun to ran omo baba suwe lowo
0: wi Mhm awon ya ninu re Mhm awon nda si wa lanti won awon ya jeje awon nda si un ti o ko won si solo awon ya o nya bebi ti mo wa de iko mo mi o ma ni ma mi se un to ye ke ma so re du onu eyin gbo nti yin
1: hello
0: tawa nbe Ese.
1: Apeto ko le baje.
0: Ese adupe o.
1: Oga nla alagbado ni soro.
0: O ye ra fiye si papa pa oga nla.
1: Ese o le ri ti eni to lo ara omo baba suwe.
0: Mhm.
1: To ra lowo o.
0: Mhm.
1: Alawo
0: ti ka fun ko. Tony Abraham ni o nton ko. Baba wa drag e ma nda ko e ni. A ma nda ko e ni. Mhm.
1: Alagbado
0: Eseun. Ah, e ba drag awon eyan, e da ko, e ba wa yin won, e ma lo ntohun, ta lo ntohun. E wo, e je ke mi o ma kogba kagbo kuro lori eto. Ah, celebrity gossip fun ti oni, e ti mo pe abala Wesco na la ma nwo lo, baba ti ku oni. Abala akoko eto yi, eh bako na ni an ba awon osere, an ba won kedun fun lori ipapoda eh osere kunrin kan ti won ni o jade laye ninu jamba oko agbalado aipe olorun yo ro won loju mo ti fe gbopo na mo se ojopa gogo ni osere kun re ohun gan papa mi ti confirm sugbon razolat mo sha npo lo ma npe awon mo se ojopa gogo won si ni razolite abi razolite de ni won npe won aba gugu awon osere lori de Nigeria ba won kedun lori isele yi leduwa oni je kare iru e mo omi do yin ka je ni ajabale oko temi o e wo abala wesco ni mo nwo lo baye ma ku nbe o je ka se kini ka kan si abala to kan

0: o da e ka bo sabala keje abala west ko leleye ile ise ti ma nba wa gbin ta gbin gbogbo epo ti nba wa gbin iyo gbogbo ta fi ma bu ata enu ta fi ma ni okun ati agbara lati ma fi dasi gbogbo gbogbodiyan to nse lorilede yi mo tun ti ni asoju ile ise west ko ni ile agbara bi e ba mi ke won le ba mi da ko yin fun won sa
1: e ka sun oruko temi ni olumuyiwa gabriel lati west ko farming company limited
0: e se adupe ma bi pe kini ile ise west ko gbe lowo gan
1: e se nkan ta gbe lowo ni pe a ma ba awon eyan da oko ogbin
0: okay
1: e fe gbin ope ni e fe gbin koko e fe gbin rubber e fe gbin ogede e fe gbin melana isu kashu ati bebe lo eni le ni ale wa ba yin gbin sori leyin ta joko ta soro ta agreement pelu lawyer eyin oni le nti yin ele ale tale fun yin ti o ni oro omo nile tabi ijoba wahala ninu ko si nkankan to je pe oni oro wahala ni lodo wa
0: o da e ti wa nsaraye awon nkan won yi fun wa nsi o ti tu ojo meta ah sugbon opolopo ni won nife lati ba yin dowopo amo n to bi pe won o ni gbemu yi lowo won o ni kishi lowo won o ni bi won se fe ko le lekan abi won si mo ona ta won na le ma fi se ni ejitere eni tere ejitere ni ise westco awon ona wo ni ona irorun to wa fun eni to fe darapo amo ti o ni gbemu lowo
1: e se gbe kale o rorun gan bi eni to wa fe sise 10 naira o le kokon so 5 naira
0: okay
1: beni so bo wo pe for example odun merin la fi manage ope to ba je pe 50 naira ni owo ise eni kokon so 25 naira 25 naira to ku a ma pin for odun meta le ma fi san so irorun lo ba de so ki se pe awo yen wa je 100 naira wa ni keku 100 naira ele lekan so no a na mo bi lo se ri so ba sise ni
0: oda ile ise westco e ti wa ni koke eye so die die o nbe ni ile ise westco
1: bene
0: e je ka ti wa so do si e ka ti ipin idokowo ipin idokowo yin bawo lo se lo idi ti mo fi be ni pe to ba je wi pe mo bawo koke mo fe gbin ata ni ile ise westco ata mi wa je 5 million ni ma fi gbin amo ipin idokowo yin e wa so pe ah 10 million o ti bere seyin ni o prefer lati kuku gbin ata ju ki se ipin idokowo lo e ba wa yanan nu arin bawo ni ipin idokowo
1: se ri elomi o raye rarara
0: okay
1: ko fe ko te le mi wahala ko te fe gbo pe kini kan se ma wa soko
0: e wa
1: ye wa wo bi se se lo o pi e kokon ni okay tin ba fi oye bayi le elo ni ma fi gba lododun
0: okay
1: o ti yeyin ehn awon yen wa wa office wa lawyer amu lawyer ti e wa lawyer ti wa joko a so ajoye
0: so ni intention sin kokan mi hun te gbin kokan mi hun te
1: ka kokan yin ti pe oye ta ni e ma ma ri yen
0: emi ko fe gbowo ni
1: o tan
0: okay
1: e wa e mu lawyer dani amu ti wa a joko a se asoye to elo mi de ni o fe yen a lo fe nile
0: o
1: fe rale o fe gbin kan tori ale fa awon omo to nba lo ton
0: okay
1: ke bi ma pa awon omo ki ya ma ja omo ati lo lewe
0: o future
1: o le ri nkan di mo
0: okay o fe wo wa pe owo le fo
1: e se
0: nkan mi o ni fo
1: aye ani mo fe o fe gbin ope
0: okay
1: o fe gbin koko o fe gbin tick
0: okay
1: o fe gbin kashu se o wa nile ale tale fun ta de ba se gbogbo se yi ta de lo gerege ohun de ni ile re boke ba da se fe gbe a lo wo le yen
0: okay
1: kilo da nbe a so fun won oye bayi lo ma na yin be se ma so wo re a ba won gbin
0: okay
1: o si yen sin tori awon kan won ise ye yi won gan bet ko saye
0: be
1: ola to go tun la babuja jere ni kanu bet o wa won kan fi se ko je retirement won tori la fi wa te ba wa sodo wa a so fun nkan te le se to je pe after 4-5 years o ti de te fi ku le fi je ta awon ogoma tu de ba nbe iran mewa le je opetan ko won le je tan o ti yin awon lo bi dere owo yen wa lowo won ko yi won rara won mo bo se fe gbi ope won mo bo se fe gbi kashu
0: ku ko se agbe
1: e se won mo bo se fe luko koko won mo bo se fe luko rubber bi tiki won mo bi to fe gbi si o ti yin owo yen de wa nbe won de orisirisi owo de ti ni bo se je of our own of any retirement.
0: Eje ka wa so pe okay awa ko wa pe ohun ta wa fe gbin o lagba die owo e po amo yin le dani kan gbe mu wa wa yan kunra lati fi kun mi nje ko ni mu ki owo te gba fun ape ka so pe okay 3 million le ngbin koko mu wa ni poke bi ati omo ni ke o ati bi so la fe ko ra wa po gbin se ni wa so pe 3 pe meta bayi o e so 6 million bawo ni
1: lo oye kan na
0: ele gbe jo da yen se ri
1: oye kan na ni Okay. Iko te fi ko ranjo po ni pe emi yin o gbe owo yen.
0: Okay.
1: E wa wa awuyan ti ra te trust. Ke le jo se oye kan yen na ni o. Price yen kuro nbi to wa.
0: Kogun kesi.
1: 10 naira la gbin won e ka ope o 10 naira yen le ma san.
0: Okay.
1: 5 naira la gbin koko 5 naira yen le ma san.
0: La ma san.
1: Then agreement ade wa. Te ma ni copy. Ta wa ma ni copy. Ti lawyer ma ni copy.
0: Ni to sumo si pe anfani wa fun awon cooperatives egbejo da.
1: Yes sir, eh mummy mi e wo. Awon to ti e konju, se ni cooperative yen. O kan won daada awon ba ni Ogun state lohun amuye cooperative amuye associations
0: mo da po mo yin
1: to ti ra le to ni le elomi ni a ni 15 acres ki la le gbin ay advice
0: ya ya di anu awon ya ma pin
1: e se advice ta ma so fo ni pe instead e ma ko ma ra shora kula kula ti kun le bamu
0: bamu
1: e se
0: office wa lo ni
1: e se ope mo ni ra owo to wa lo ti

0: Baba
1: Yoshi. Give up, sir.
0: Yes, sir.
1: He beat him only lati. Checking points.
0: Benny.
1: Ni ya no lodo. Lost your for garage.
0: Jesus.
1: He Benny mung be moto bouncing.
0: Bi keja soso di keja soso di ni e bi gba de yan lati
1: ona
0: iyana baja lo si under bridge
1: so emi mo pe lojo kan o ma ja so pe
0: amen
1: emi mo pe
0: ma bi gba bo pe mo re yan ni bikini to ba wa oro ti na ma ja so pe oro ti mi na ma ja so pe lo ko jesu
1: ti ola
0: yes sir yes sir
1: emi mo pe lojo kan o ma ja so pe
0: One day, last week,
1: and kan wa ti mo towo 50 naira lowe
0: Jesus Christ
1: bi kan jo mo fe fi wo moto owo moto ti mo ni ti mo fe fi pada la owo ti mo ri ni tan fun mi lori oke mo ti fi mu pure water o le nikan to mo fun mi la bo nbe mo ti mu pure water ti gari ko wa sowo eniyan mo wa lo ba eniyan wa bun mi ni 200 naira
0: Jesus
1: lodun na ni last week mo wa pade eniyan lori oke mi ti e tete ri o no tete ri mi ki lo ja rira o start machine e machine you start o wa ba mi bo se dodo mi ah oni pastor oni e mo mi emi na ri adimara wa kini mo fe fayo oni wi pe ah yes sir mi tete mi da yin mama
0: jesus
1: mo ri eni yi nigba to so ka lenu moto to gun ori oke
0: itan ti yi pada mo wi
1: pe yin ni
0: jesus christi
1: bo se so statement yen kini mo ko ranti 250 naira ni mo bere lodun na
0: o si fun 200
1: mo ni kilo se machine o lohun o mo o ni bo to won suspect pe po ni ah mo le po ni o ya e gba 20,000 e lo fi repo e gba phone number mi ke wa ri mi intense lana e ma jere
0: o
1: ni
0: suicide
1: professor
0: yes sir
1: wo gbe wo
0: lo so jesus
1: ya ye fi e to re du
0: me me ma o
1: eni to lohun ma lo fun
0: jesus
1: to ma twitter re ko to ba sa mi me
0: ta
1: Am I talking to you?
0: Yes, sir.
1: Olu an pe lola. Iwo to n se business to ti show abi wo fe travel out. O ti wa gbogbo ona. O n ba disappointment. O iwo to n woju Olorun fun omo. O ti gbadu gbadu a. Ko si kankan. Olu an pe lola. Olu wa fun gbogbo eyan ni opportunity lola. Emi ko ni ma se.
0: Yes, sir.
1: Evangelist, ta lo ma se? Olorun awon Olorun. Oba awon oba.
0: Olorun to n jere ara re ninu ijo alase pe
1: yes.
0: Olorun yen la n wa su re fun yin bayi ke wa pade. Olorun ti o sin ti o le se. E wa pade Olorun laaro la lago mesan aro si ago mejila. Daddy e ba mi so address yen lekan si. Kini itoni on ti Olorun ni ka mu dani ta ba nbo sa.
1: Nitori akoko
0: yes sir
1: gbogbo eniyan to gbo mi
0: yes sir
1: ti iwo ba ti dege rally mi ni bikibi to tin bo fun iwo to ba nbo lati taiwo ni tanke ni olonsogba sadam to ba ti dege rally mi so wi pe o lo se eyan korin to ba ti wa lo lo se eyan korin ko to de round about eyan korin won pe lepo kan ni ilepo alikad to ba ti so fun woni mo awon ni keke abolokada to ba ti de ilepo alikad wa wa so da so di kejile palikad iyana to wa lo di kejile palikad yen won pe ni iyana apata
0: iyana apata
1: ti wo ba ti de iyana apata so wi pe on lo ni ijo alase pe ago mesan la ro la si ago meje losan 9 am to 12 pm e wa wo good news so wa be
0: yes,
1: o se kolele gbogbo eyan lolorun pe ki so we sin ki so we ya gbogbo esin to ba wu to nse to ba sa ti gbagbo nu olorun iwo ma bo je tu address yen pe to ba ti dege rally mi so wi pe on lo si eyen korin to ba ti wa di eyan korin ko to de landa bo te eyan korin iwo te ti so fun won ni moto aboni keke wi pe ilepo alikadi alikadi lo ti fe so kale to ba ti so kale ni ilepo alikadi iwo so da si odi keji ilepo alikadi iyana to wa lodi keji ilepo alikadi yen won pe iyana yen ni
0: iyana apata
1: ti iwo ba ti de iyana apata so wi pe on lo sinu jo
0: alasepe
1: alasepe wa ran baba lokada junction awon baba

0: mubo. Ẹni tó sàmẹ́sù. Ẹni tó sàmẹ́sù. Ẹni tó sàmẹ́sù.
1: Ẹ ṣàmì o.
0: Amen. Ọlọ́run máa jáde sí
1: ọ. Amen.
0: In the name of the Father.
1: Amen.
0: In the name of the Son.
1: Amen.
0: Máa bọ̀ pẹ̀lú just a single sweet. Ẹjẹ sweet ni mo mo park sweet wa o. Just a single sweet. Ni ọ̀la.
1: Daddy. Mo fe ki mo fe bere se woli ma lanfani ati gbadura fa awon eyan leyin eto yi tori abi ki won jo deyin ago mejo ki won to pe abi won le pe ta ba pari eto sa
0: eyan 50 to ba kokko pe
1: yes sir
0: laughter program agbadura fun
1: all right inu mi dun evangelist edakwe ba mi pe number yen sir
2: yes sir 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 070 070 66 42 42 86 86 72 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72
1: ekole keko professor solomon siwaju e gbogbo eyin te ti follow wa lori facebook e lo sori facebook bayi e lo si ori facebook e ma ri oluwa busayo
0: adeoye
1: adeoye
0: busayo
1: solomon
0: bracket prophet isale
1: adeoye busayo solomon won bracket prophet lanfani ati ma so testimony lori radio bayi e ba lo si page yen e ri opolopo testimony e ri awon oro olorun to ma ru yin soke nbe yo si dara fun yin loruko jesu daddy e ba mi address yen lekan si
0: anybody to ngo mi
1: yes sir
0: to ba ti dege reali mi
1: yes sir
0: so wi pe o lo si eye nko ni to ba ti wa di eye nko ni drop ni waju le quali card wa ma wo randa bot lo kan to ba ti drop ni waju le quali card ni eye nko ni o wa so da so di keji ile quali card iyana to wa lo di keji le quali card won pe iyana yen ni iyana apata ti won ba ti de yana apata so pe lo ni jala se pe an baba loka da wa junction to ba lo wo kada bukeke laarin seju meji wa di ala se pe ojina city ti to ba ti sa ti de yan korin ni waju le quali card soda iyana apata ni ilu eyan korin lago mesan laaro la si ago meji la oro esin ko lele gbogbo eyan pata l'olohun pe lola mo bo pelu sweet kan yo dara fun loruko jesu
1: amen e ba mi pe number yen lekan si
2: 070 66 42 86 72
1: e seun o na le ti gbo yen gbogbo eyin eniyan olorun jesu reti yin o ninu jo alase pe ni aaro lalago mesan aro number ti a pe yen woni o lanfani lati sure fun eyin eyan te ba tete pe ni ba se nkuro lori eto bayi to ba di aro la te ba nbo bi ona ba fe ruju e pe number yen awon omo woli won gbe lati da yin lohun mo ro yin ke tete kuro nle bi ago mejo ke gbianju lati wa ninu ijo alase pe yo dara fun yin loruko jesu
3: kabiyesi le o ofa

0: owo kan teyan le kowo le teyan o ni kabamo o ni lera ohun atalafia omo niyan le se je go di tan bi alafia ohun lowo ne wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
1: alati le se je good ni ako akoko yi
0: yes sir
1: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
0: okay
1: awon product wo ni a le lo
0: fun alafia wa
1: fun alafia agwara
0: wa ara o fi bo se ye ko re
1: then o ni mo fe ka discuss
0: awon product wo ni yes sir
1: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma Lucidium coffee
0: Vmas Ganoderma Lucidium coffee
1: ben lati lu China ni won ti se coffee yen wa
0: ise kini yes sir
1: se coffee to ni caffeine
0: ninu ko ni caffeine
1: ara o is Ganoderma Lucidium coffee o ma boost immune system
0: o ma boost immune system eyan
1: o da fun liver wa gan
0: o tun da fun liver okay
1: then o da fun blood sugar
0: te
1: ba le n to wa se wahala lo lataro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni
0: okay
1: o gbe lura ko lo sun
0: a se wahala lataro
1: beni
0: awa fe simi lale
1: stress beni
0: iya ke yo
1: coffee e gbe lura ke sun
0: omi to lowo wodi
1: abituju
0: okay
1: Ganoderma coffee e ma fi sere
0: okay
1: e je lo wo google ke wo awon se ti Ganoderma Lucidium coffee to n se la elekeji gbogbo en te ni ipenija oju ti no
0: ipenija oju
1: men iroyin ayo ti de bayi
0: okay
1: boya glaucoma ni boya cataract ni ike yi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
0: ti e ti lo patapata
1: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
0: okay
1: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
0: okay
1: o ma correct oju yen
0: ipo yowu toju yen ba wa
1: ipo yowu ko mo sai wa ni
0: won ba ti lo tan
1: ben so ma correct oju yen
0: okay.
1: If a glasses yen o wa transferable
0: ale lo a lo ton lo bi ma lo to sise fun emi tan mo to le fun
1: elomi
0: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
1: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah ba tan mo na de o mo ri oye na
0: mo ri pe na wa
1: sugbon ti o ba ro oye na mo ko ma wo le ra
0: okay
1: ta ma se nlo yen won ki won ra o ma correct oju yen be it cataract glaucoma or any kind of eye problem
0: okay
1: nkan to n wa fun niyan
0: okay
1: the glasses is
0: 320,000 naira
1: bẹẹ ni
0: okay
1: ile iṣẹ kan soso lo n ta ni Nigeria so te ba de ti fẹ ra e pe wa a ma order e laarin ọsẹ kan
0: yoo de okay
1: eleketa o ni amọsi say no to malaria
0: ka so pe rara si iba ike irufe iba ti iba je
1: I want to introduce you Vmas mosquito repellent
0: okay ogun efan nu
1: ogun efan ni o
0: okay
1: sugbon won se bi perfume keke na spray si ara yin
0: bi perfume olorun didun ma se se
1: orun re o kin payan lara lati lu China lati ko wole
0: orun re o ni life kankan ko se infimi mu pehe pehe pehe iko
1: ba te le lo
0: okay
1: bedroom yin ni lo ya won mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
0: okay
1: Vmas mosquito repellent
0: okay
1: pe n te wa ni ilu Ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo Chupet cosmetics Chupet cosmetics e won wa ni Taiwo Oke
0: okay
1: ibe ni won wa
0: okay
1: se wa ri awon ogun ti mo ti pe lo saju yen emi ni mo fe ra Ganoderma coffee
0: ati eye glass yen ati mosquito repellent yen
1: sey eye glass ya correct yan yen
0: okay
1: eye glasses yen a ma ba yen order le se wa ni
0: okay
1: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni Aromakeyi pharmacy
0: okay
1: niwaju division o wa ni one step pharmacy
0: okay
1: ni Sunbay
0: okay
1: number 3 Oro Road Akolapo Moye Plaza off Taiwo Oke Ilorin gbogbo ofiisi mo darukọ yìí lulọ ni patapata ni wọn wa ẹ mọ gbàgbé wípé mo sọ wípé gbogbo ẹni tí a fẹ ra mosquito repellent nìkan ẹ lọ sí Chupet cosmetics
0: ni mosquito repellent nìkan
1: lo wà nbẹ
0: okay
1: báwọn ètòkùn yẹn ó wà láwọn pharmacy tí mo darukọ yẹn a fẹ alágbàtà fún oògùn ẹfọn yìí káàkiri ìlú Kwara State àti Nàìjíríà
0: okay
1: ẹ wá gbọ mi èyíkéyìí pèníjà àgọ́ àtẹ̀bá ní bóyá

0: Ayọ̀ Babalọla ti gbé ètò kan kalẹ̀ tí yóò máa dé sí etí ìgbọ́ yín ní gbogbo ọjọ́ Sunday ní déédé agogo mẹ́jọ àbọ̀ àṣálẹ́ 8:30 p.m. Àkórí ètò yìí ni ìbápàdé Ọlọ́run 19:30 God of 19:30 Divine Encounter. Nínú ètò yìí ni Ọlọ́run yóò ti máa lo àwọn bàbá wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Man of Faith láti máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ àwọn ènìyàn láti máa tú ìdè já ìdè tí àwọn tí ó ń wojú Ọlọ́run yóò sì máa rí ànúgbà lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹnìkan sí àwọn bàbá wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08063742508. Ọlọ́run tó fi omi ń ṣe ìwòsàn ń dúró dè ọ́ o. Ìwọ náà darapọ̀ mọ́ ètò yìí kájọ gbẹ̀gbádùn ètò náà.
1: Afia lafia Christi ki awa wipe eka lewo ni gbogbo ibikibi tesilaya lanfani lati ma gbo ikani lale yi Diamond 88.7 FM. An kini wipe eku ise ataro je ki ori ofe Olorun ayo Olorun alafia re ko ma ba wa gbe lati sin lo ati tilailai ami akinyo sori eto ibapade Olorun 1930 be ni eyin na ti gbo pe enikan ma so pe ah ojo Tuesday ko ri se ni ojo Sunday ni eyin na mo pe ti nkan ba sele o ni gbo wa lori afefe ah sugbon enu mi ko le o ti gbo oruko mi o yi pada Olamide omo lawojo loruko temi te an fe pe ni MC Olas pelu mi nu ile won baba wa tolohun lo fun isoji ikeyin yi o wa nu ile pelu wa e ka lesa e ma gbadura fun omo
2: gbogbo awon omo lohun to n gbo mi ni asale ni oruko Jesu ori ayo o ya ko wonu ile yin gbogbo aisan gbogbo iji e gbo oro Oluwa ni tori pe Jesu da igi duro lori omi loni ije aye yin o da keja bi e tin gbohun yin lale yin o loruko Jesu itura ko wole yin ayo yin ko di pupo Jesu Oluwa wa
1: amen baba wa no Oluwa eje akoko be wi pe ariwa lori eto lale yin kilo de ta
2: ogo ni fun Oluwa loke orun
1: hallelujah
2: ohun Oluwa lo ko si mi laaro yi wi pe program aro ojo Thursday kin pe awon omo Olorun lati jo pade ninu program yi be ni program iyin itusile ni ojo Thursday laaro ni church wa to wa ni Ilorin be ni ohun Oluwa lo ba mi soro laaro yi pe Victor pe awon omo Olorun nitori wi pe mo ma la orilede Nigeria koja be ni on the 4 pe awon omo Olorun kẹyin mi e fi ohun to dara fi yin mi ah mo de ti mura gbogbo instrument pata eyi ta o fi yin Olorun lojo Thursday ni aro ni 8 a.m. Oluwa ni pe awon opo 200 be ni emi o si fun won ni ebun ni ojo na pe awon odo pe awon agbalagba pe awon okunrin ati obirin Oluwa ni pe ki so fun awon eniyan ki won gboran tori pe agboran orilede yi on lo mu ki iya pupo ode ba won Oluwa ni ti won ba ti gboran ohun o dide sorilede yi ohun o si tu orilede lara
1: to e seun gan ah e ja so nipa orilede te menu leyi e ja so nipa re ah won kan so wi pe bo orilede Nigeria seri lowo yi ah ni di adura mo pe ati gbadura gbadura ko si nkan kan to sele a je le ba wa so si e lo to lo ye ka pani wa mo lakoko wo eleyi
2: o na ni Oluwa fi ni ki a gbe iyin yi si ita fun awon omo eniyan te ba lo wo nu we second chronicle 20:18-19 second chronicle 20 o program yi ko si adura lo re nibe lati aro la o ti ma yin Olorun be ni ti a ba ri ba mi si second chronicle 20:18-19 ta ba wo to sele nbe e ri wi pe Oluwa so fun won awon eniyan yi na fe mura ogun ni sugbon Oluwa so fun pe ogun yi o kin sogun ti yin ogun yi gan ti jogun ijoba lo sugbon emi Olorun emi ni won gba yin la ni owo ogun yi yes second chronicle 20 yes
3: Jehoshaphat
2: eh
3: tori re ba sile
2: eh
3: ati gbogbo Juda
2: eh
3: ati awon olugbe Jerusalem
2: soro soke
3: ati awon olugbe Jerusalem
2: yes. Yes.
3: Wole ni waju Oluwa lati sin Oluwa awon omo Lefi ninu awon omo Kwati ati ninu awon omo Kori si dide duro lati fi ohun rara korin yin soke si Oluwa Olorun Israel won si dide duro ni kutukutu owuro won si jade lo si aginju Tekua bi won si ti jade lo Jehoshaphat duro won si wi pe egbon temi
2: eyin ara Juda gbogbo eyin egbon ti Evangelist Victor so fun yin lale
3: ati eyin Olu
2: gbogbo ti sele ri ebere lo wa to wa program mo ti so fun won ni February yes
3: ati eyin olugbe Jerusalem egbon Oluwa Olorun yin gbo be ni o si fi ese yin mule e gba awon woli re gbo be ni eyin o se rere o si ba awon eniyan re gbero won yan awon akorin si Oluwa
2: awon akorin mo ti ko awon instrumenta gbogbo awon ta o yin Olorun be ni won ti n bo ni ojo Thursday yes
3: ti o ma yan ewa iwa mimo
2: be ni
3: won ti n jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin Oluwa
2: eyin Oluwa
3: nitori
2: anu re duro laila
3: nigbati won bere si n korin ayin
2: iyin tu sile ni Oluwa lo ni ka yin adura ko la fe gba o ni ka yin a wonu iwe orin siesi lo a o yin Oluwa a o ma ti gbogbo nu church yen Oluwa ni leyin yin yen e fi eto kule tori Oluwa lo ma la orilede yi leyin yin on the 4 on the 6 si 12 Oluwa lo ma la orilede yi koja pelu owa agbara Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Gbogbo awon to npo mi lale e lo mu iwe kale. Ati bairo e lo mu iwe ati bairo. Tori emi ati fere ti Joshua fan ni Jerusalem to fi wo di Jericho. Mo ma fan fere yen laipe. E lo mu bairo ati iwe. Eyin ti eni di bairo ati iwe re o eyin omo Olorun. Sare ba mi wonu we Exodus yen 12. Verse 7 to 13 eyin ti e gbodo ko samu yi le lele yo eyin omo Olorun e gbodo ko le o tori e mo fi wa lori radio ni asale yes Exodus 12 7 13 yes
3: won si mu ninu eje na won si pa awon ara opo iya mejeji
2: yes
3: ati sara terigba ile won ni
2: yes
3: ninu eyi ti won o je won si je ejeran na titi awon fi fina sun won ni oru na
2: yes
3: ati akara ile wu ewe be kiko
2: Exodus kilo gaun
3: Exodus
2: 12 verse 7 to 13.
3: Oluwa si so fun Mose ati Aaron ni.
2: Oluwa so fun Mose ati Aaron pe
3: o su yi ni yo se akoko
2: yin. On the 4th abati yin Olorun tan. Sori Sam ti mo fe fun olale je ko wa lowo re o. O lo mo kasomi o mo won sinu ile e. Be ni o. Ibi o ni si o to ba gboro o. Yes.
3: Ohun ni o ti se ikini osu odun fun
2: yin. Oya oya oya oya.
3: E so fun gbogbo ijo awon eniyan ise
2: ni. Oya mo ti so fun won bayi.
3: Ni ijo kewo osu yi.
2: Yes.
3: Ni ki olukunukun won ki o mu odo agutan sodo.
2: Yes.
3: Gege bi ile
2: baba. Awa o ni lu odo agutan tori pe Jesu ti ku fun wa. Oluwa ni iyin ni ke fun mi lon the 4. Yes.
3: Odo agutan kan fun ile kan. Bi awon ara ile na ba si kere ju iwon ogo odo agutan na lo. Ki awon ataladugbo re ti o sun me ti ile re. Ki o mu gege bi iya awon kan na. Olukunukun ni iwon ije re. Ni ki o si suru ogo agutan na. Alaibukun ni odo agutan na ni ki o je. Ako olodun kan. Eyin o mu ninu odo agutan tabi ninu ewu re. Eyin o si fi pamo titi o fi di ijo kerin losu na. Gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo si pa ni asale.
2: Gbogbo awon eniyan ni mo pe lojo Thursday. Eyin arugbo awon 200 to ba oko debe be ni Olorun babalo lati ni ebu feyin opo Oluwa mo ohun ti awon opo mo nla koja tori lodun yi ko tun si wi pe agbara isi atun fi ya odun merin be ni Olorun ni gbogbo eyin ran se Olorun alaye e mo se rere si gbogbo awon omo ijo yin bayi nitori pe ohun fe yi aye ipada si rere yes
3: mo si mu ninu eje na
2: yes
3: mo si je eran na
2: yes
3: ti ta won fi na sun
2: yes
3: ni oru na
2: yes
3: ati akara ilaye
2: mi
3: ewe be kikoro ni won o fi je e ma se je ninu re ni tutu
2: e ma je tutu
3: tabi ti a fi omi bo
2: te ba n bo wa lojo Thursday mu bible e Daniel to mi e ko ju yen lo yes
3: bi ko se pe sisun ninu ina ati ori re
2: yes
3: ati tan re
2: yes
3: ati akopo inu re pelu e ko si gbogbo je
2: ti Olorun so fun Mose niyan o to Olorun so fun Victor mi so fun bayi lojo Thursday tete se ti lo wa baro enu mi sin se meji sa je samu meje lona meji ni je n pe ko tun wa ni ki mo bo pe pada o ri pe ni dolo yes
3: e ko si gbogbo je nkan won yi ti o ku sile ninu re de ojumo eyi ti o ba si ku di jo keji o ni ki eyin ki o da san ko da
2: na ti o da na yes
3: bayi ni eyin o si je Si eyin o si ti eyin ti amure didi ni egbe yin bata yin ni ese yin ati opa yin ni owo yin eyin o si yara je irekojo oluwa ni nito yin temi o la ile egypt ja ni oru
2: na e la nigeria koja leyin ojo thursday ni ki awon eniyan mura on the 6-12 ojo mege ma la orilede mo ma dide pelu owo yin victor dana yin fun mi dana bi agbada yin fun mi tori mo fe dite yes
3: emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile egypt
2: ma kolu gbogbo awon tin ji eniyan gbe awon tin pa awon omo lomo awon to doju ko ijo mi ma pa won yes
3: ti eniyan ati ti eran
2: beni
3: ati lara gbogbo orisa egypt ni emi o se idajo
2: yes.
3: Emi
2: ni oluwa
3: Eje na ni yo sise ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa.
2: Sori samu ti mo fe pe yi. Sori gba ti baba mi ba wonu agbolo. Be ni ta ba ti ri samu yi to ba ti ka sinu omi to won sinu ile re to jolu gboran. Baba mi o ti mo wi pe omo mi lele ki so ma le. Yes.
3: Nigba ti emi ba ri eje na.
2: Ti n ba ti ri omi samu yen. Yes.
3: Emi o re yin koja.
2: Emi o ma re ni awon omo mi koja.
3: Iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt
2: tin ba kolu awon eniyan tin ni orilede Nigeria lara yes
3: ojo ni yo si ma se ojo iranti fun yin
2: yo ma je ojo iranti fun won ke to wo nu osu kefa osu keje yes
3: eyin o si ma se ni ajo fun oluwa
2: a wa ma yin olodun pe oluwa gba wa lowo awon apani eyan yes
3: ni iran yin
2: iran wa yes
3: e o si ma se ni ajo nipa ilana lai
2: beni
3: ijo meje ni e yo fi je akara alaiwu ni ojo kini gan
2: a wa ma yo lori awon ota wa ti oluwa pawore yes
3: ni e o le pale iwu karamo
2: yes
3: kuro ni ile yin
2: yes
3: nitori
2: o ti to e mura ni ojo thursday beni idi to oluwa ni pe o fe fi munu awon opo 200 dure beni ko si gbogbo ti sele olorun ni gbera dide loro bayo beni o gbogbo awon eniyan si re ogun edi o ti baje beni ogun o gba rice to pe 1000 o ti baje bayi tori e loluwa fi je kori bayi so gbogbo eyin ti e ba tete de leyin opo yen to oluwa be fun nikan e tete de laaro ojo yen o ni ojo thursday ni church to wa ni lorin lojo yi oluwa ni ki ama anoint everybody to wa nbe beni atomode ati agba oju yin na ni oluwa ni ati ja anointing yen anointing oil anoint everybody tori baba mi fe dide to ba di fe dide o mo wo ni awon eyan fe re ko to dide mo mo pe opolopo awon iranse olodun o mo gbo mi bayi e mura ke si gbo ti oluwa so oluwa le mo so fun eyan marun tori e lo fi so fun noah tori e lo fi so fun mose o ti so fun emi victor omo alago ajilu omo mage mu ipe joseph ayo babalola eni to mi agbaye ni 1930 to de tun seleri wipe ninu ijoy na ni soji keyin yo ti gbera jade mura nitori pe ope o ti de leyin ogun yi ogo lokan leyin ogo yen o gbo ipe olorun alaye fun iwo to ba wa ninu jesu ma mi kan ma se ye meji nitori gbogbo ti sele yi o ti wa ninu iwe mimo nitori pe ko so ti oluwa so ti o ni se iwo ni ko ma mi kan jesu n wa awon ayan fe re o si n wa awon male awon kan ti mo so pe ko so lorun bayi sugbon ninu e loluwa fe fi mo awon ti o de ijoba orun o ma le o le de ijoba orun iye awon to ti n ko olorun sile nitori ohun gbogbo to sele yi gbogbo to sele yi o ni jesu ti so ko to ku laye orisirisi arun ajakale yo dide Luke 21:11 kilo wi o
3: isele la yo si wa kaakiri
2: jesu ti soro yes
3: ati iyan ati ajakale arun
2: iyan ati ajakarun yo sele o na lo sele yes
3: o won eru ati ami la yo si ko run wa
2: sa leko won sa lo gbogbo ogbomoso won sa ni benue state je to ba gba jesu gbo lale o ti se ra yes
3: sugbon saju gbogbo nkan won yi won mu awon kan
2: yes
3: won o sise ninu bi ni si yin won o fi ile awon ni sinagogu lowo ati sinu tubu won mu yin lo soda awon oba
2: won ko won sinu gbo yes
3: ati awon ikere
2: ori akoko tun wo Matthew 24:7 kilo tun wi Matthew 24:7 ko le yi awon to ti fe kose o gbodo ku olodo Jesu omo ko ni o yes
3: nitori porilede yo dide si orilede
2: orilede o dide si rawon
3: ati ile oba si ile oba
2: ile oba si ile oba
3: ati ajakale arun
2: ajakale arun
3: ati isele yo si wa ni ibu pupo
2: isele orisirisi ogboma so oyo ibadan eko josi gbogbo e isele yes
3: gbogbo nkan won yi ni ipile
2: se ati se pe won di wa won ti e di emi oro ti jesu ti so 2000 years o lo se bi pepe a sese ko lana jo ki wa kini yo wa se o to wa bi sori burugu won orun apade omo orun o wa ye wo yes
3: gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju
2: ipilese iponju re o
3: nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya
2: o ti to oluwa lo ti jise hallelujah
1: hallelujah
2: ojo thursday yen mo pede eyin omo lo ati odo ati gbogbo eniyan
4: Olorun 90:30 ti setan lati be opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 90:30 God of 90:30 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati be Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
1: awa wa nuluwa e gbadura fun obi titun
2: gbogbo awon to ngbo mi ni asale abo to daju fun iwa ati le re loni oluwa dabu
1: amejo
2: bi o tin gbo ohun yi ohun oluwa be lori omi pupo ohun oluwa sara ohun oluwa mi agiju ohun oluwa mi agiju kedasi ohun oluwa lo mu agbo obirin gbi ohun oluwa lo fi gbo didi e ninu table olukuluku sorogo re aya yo pa awon alejo won fi iberu bojo sajade ninu kono fi won gbogbogun alejo tin benu le re lo lo bayi ina chara o le won jade
1: si bele
2: gbogbogun to yi aye re ro bayi ogun eje bibeli ro pe oluwa gba mi lowo ogun ibi eje gbogbogun eje ogun anini lara lori aye lori omo lori ise loni won wole laye
1: amen
2: gbatura amen jesu oluwa wa
1: amen ah baba won oluwa ibo ni ipade yi gangan ti ma waye
2: egbe omi gade o ipade yi lojo thursday week yi laaro
1: lotun layi
2: lotun layi ipade yi ni ojo thursday laaro o ma waye ni egbe ilepo Mainway Filling Station ni Testing Ground egbe ilepo Mainway Filling Station ni Testing Ground te ba ti de bi ilepo Mainway yen ibe legbe ibe ni church wa oju titi na ni e te ti ri awon eyan lojo Thursday be ni tori awon eniyan ti ri agbara Olorun ati upper Thursday l'Olorun tin lo tin bless awon arugbo atopo akan akan nausea ni ati upper Thursday gbogbo awon to nwa program ya awon opo atarugbo ninu won dun sugbon eleyi oluwa ni wipe o need awon omo Olorun ki ajo yin tori e loluwa fi ni eyin opo arugbo 200 te ba ti koko wole on le o gba awon ebun ounje ti oluwa ti pese kale tori mi ko ma ko lole Olorun ti pese e kale lati fun awon opo kinu won odun ta ba ti pari program egbe lepo Mainway Filling Station ni ojo Thursday God of 1930 powerful grant
1: e seun gan ago melo lo ma waye ni ojo Thursday
2: o ma waye ni aro 8 a.m. aro kutukutu lojo Thursday
1: 8 a.m.
2: be ni gbe omi e dani to ba nbo ati bibeli re aro lo ma ti bere a o de ma yin Olorun a o de ma gbadua oluwa ni awon kankan wa ta o tun se ni ojo yen be ni adura ni o kosi kankan ati anointing oil ta fi anoint ati omi majemu ipe baba mi joseph ayo baba ola gbogbo eniyan kan mu ike ti o so mi nbe gbogbo eniyan ni o gba lole omi ori oke lofe ko sowo awon to tin wa na won tin give testimony be ni enikan give testimony te ba de e tun gbo lenu e omi yi a pin fun gbogbo won ba pe 500 omi ti o jade fun baba lola ninu apata ni igba ti o gbe ngbe leyin awe 14 days be ni fun awon to ba wa e mu ike empty ofe ni ko sowo awon to ti wa le testify si ofe ni anointing oil fun gbogbo eniyan Benny.
1: Ashun gan. Ah, koto di pe gbadura si omi ati pe samu. Ah mo fe je pe number yin ka ma gbagbe.
2: WhatsApp number me is
1: 080 60 63 74 25 08. 08. Eba n tun pe lenkan si.
2: Is 080 080.
1: Gbogbo
2: awon to ba saisan e ma bo wa sodo Jesu. 080 60 63 74 75 25 08 08 Psalm 19 Psalm 19 ka ni tori awon omo re ka ni tori ile re Psalm 121 akoko Psalm 19 ikeji Psalm 91 iketa Psalm 51 ikerin Psalm 27 ikarun Psalm 2 ikefa Psalm 4 ikeje Psalm yi o wa fun ile re waju ile re ateyin ile re ati gbogbo inu ile re to ba ti ka sinu omi wa fi won le lale to ba ti fe lo sun wa fi won eyin kule so wa ri psalm meje keji yi wa fi won bi ise re wa fi we wa mu psalm 29 psalm 29 psalm 18 wo oluwa ni kin soro yi oni igba to n ba mose soro awon ti gba yen gboran oni koloja oni agboran wa na lo je ki iya o wo orilede yi egbon ti oluwa so baba lola so pe bi were ba so pe bayi loluwa awon mogun wi gbo ka ta pe nti se were be ni omo lagu agilu lo nbo soro lale be ni psalm 29 psalm 18 psalm 124 psalm 20 psalm 118 psalm 127 ati psalm 51 ati psalm 51 so eka e ti bere latale be ni ati gbogbo yin tembo e gbe omi yin jade ma fon fere ile meje tin ba ti fon fere yi to ba ti mu omi yen ogun aye e ti se bibeli so pe won o ni joshua chapter 6 verse 1 o ni odi jericho si wo lule ni igba ti joshua ati awon alufa meje ti won fon fere ti mo fe fon loworo bayi gbe omi e jade iwo to saisan iwo ti blood pressure ti high iwo to ri fun yen gbe omi e jade bo ba ti gburo fere e meje ni o gbogbo eniyan to gbo mi e mo pariwo go ni oruko Jesus

0: Omi tẹ gbé lọ́wọ́ yẹn kó gbagbára. Ọlọ́run Joseph Hayo Babalola o. Na iri kapo iri muskinda po iri ya. Hende rubi kesa iri kapo iri ya. Eni to somi di weni. Eni baruka da bisinda po iri ya. Eni to fiomi lagwa fojo. Agbara ti agide o. Wanu omi wa. Bukwa wato gbi omi gade egba itura. Ori be. Jesu olu awa.
1: Ami logo ko Jesu. Ah, Baba wa no lua. Ah, mo veje ke tu juwe ibeti.
0: Ojo Thursday, wiki, lojo Thursday, ni aro. 8 a.m. ni aro. Te bachi de testi grant. Eri lepo kan manwe. Ilepo manwe. M-A-Y. M-A-Y. Ilepo manwe. Te bachi de be. Ekbe ilepo manwe. Ibe na ni church wa. Eti ri sambodu program wambe. Eti ri sambodu ye. Enyi sambodu ye. Era wong container kan legbe. Ekbe ilepo manwe. Enyi sambodu ye. Ni Zango area. Ni testing ground ni bi on estate yen kato di estate junction ni Zango area ni bi test e ti ri ni bi lepo egbe lepo manwe yen ilepo manwe yen e ti ra won container kan be te ba wo awon container yen ni waju container e ri sambod church be ni eyin sambod yen e che ti mo gbo sound tori ohun to luwa ni kin ko wo be yen awon sound to ma mi aye ati orun Oluwa ni ka fi yin olojo na.
1: E seun gan. Agomelo ni le nkan si.
0: 8 a.m. ni ojo Thursday laaro Thursday be ni.
1: Opola. E ba mi pe number yin.
0: 080 63 74 75 08.
1: E ba n tun pe le nkan si.
0: 080 63 74 75 08. Oruko mi ni Ajinrere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu.
1: Ma mu isoji yi kale lojo Thursday. Ma
0: soji yin itusile.
1: Isoji yin itusile. Ago mejo aro lo ma bere. A ma jowo royin fun o. Ko ma ba miss ohun to po. O ko mi oyipada Olamide Omolaojo Olugoko temi te fe pe ni MC Olas. Ma se bi o. Ma se ka to pon pada abo wa ba o. Alaafia Kristi oni fi wale. Ami.
2: Olorun 9030 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro dio lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ashe sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testing Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade

0: Eka papada sori to la wale sun ni kani Diamond FM. Ekale esun popo te embowa. Adupe lo gugu awon yan ti won se ndara po mo wa. Adupe lo yin popo. Amon lori. Ibita barode e ja bere lati ibi akoko. Ara kun ti won so sita nipa iyawo won ti wo bimo. Won wa pe igbawo leyan to le sumo yawo re leyin igba to bimo tori yawo ni pe se se ko ma ri hun si lasowo ti yo to bi odun kan bayi o abi koja bi osu mefa soke oko ba ni ah ki lo fe sele bayi o wa bi wa nbere pe nigbawo leyan le sumo yawo re leyin igba to ba bimo inu akoko arakunrin keje ti won so sita won ja mo pe won ti fe nikan ri sugbon won fe mo won ti lelomi ti won fe ti won pe lafe sona sugbon ni ti won fe mo yi lenu jo meta ilu ba pada ba wi pe afun idandan karakunrin fe on arakunrin lohun le fe o lo nde so fun afe sona wi pe dakun omo yi si lo nfi call da mo mi mi o le fe afesona re ni pe nkan to ba hun ni ko se se arakunrin wa nbere imona wi pe kini ko n se soro ti nbe nle yi ohun o fe rabirin yi mo ti lo nfi call da mo ohun ati wi pe o tun leri leka wi pe ohun gangan lo ma fe eni to ti pa ti tele to tun leri pe ohun gan ni o fe ohun oro keta ta fe mu wole ti o je keta lasale toni ona ni ti baba kan lati lo tolorun mo ti won so sita baba iti niyawo ti won ti awon ti yawo won ti jowa o ti le ni ogun odun bayi ti won bimo meji funra mo e ma gboro baba ni iyawo won ti won ba bere nkan lowo won ko ri ni fun won baba ba won ba bere bo ti je 1000 naira ogun naira biju be lo won ni yawo won ki fun won kankan won ba ni won ni sugbon bohun ba bi yawo ba bere lowo awon awon ma nse fun de bi pe won yawo ni bi kan to je pe awon lo san pada ti yawo won ti e mo bi owo nse je to je ke ngba mi awon na ni won yawo fun yawo won sugbon won wa wo pe iru awon iwa bi eleyi o ye ki iya e ti jowo re won ni eno ojo meta awon ba pe won pe dakun ba ya mi lowo lowo re mo fe ran kan ta lo ba jagbe ma won e bi ba lele pe won lowo lowo baba ba ni o da lati igba na ni iyawo ni owo yara sun abi boya oro mi tun wa nbe ti baba ni ko ya won palo ni arab iya wa nsun ti baba nsunu yara ti baba ni pe awon wa wo ran wi pe ki lo sele o se ba ma sun palo won ni se ni yawo won kara kaakiri nu ile de bi pe awon re ti nbe laye ka awon gan won sakiyesi won loro arabirin ti sun won wi pe won ki fun won kan emi wa mo o boya baba yin gbo mi bayi se iya yi e so pe iya yi o ti ran kankan fun yin ri ko ti fun yin kan rara tori de bi pe te ba ni ebirin kan lowo re ti o fun yin yo wa fa ikanran bi ele eni to ti je yawo eyan fun di ogun odun ole e ja gba baba mara o 0916159 1011 e ja ma se papapa la fi bo hello e ka le se mo
1: ola la fi ki ni le transmission
0: e se wa de pesa
1: do o yin le gbe to yin sa
0: e se o sa
1: Eri lori ori marriage ogun odun o da ipe positive fun te dobe won ti be understand ara wa I have to ba je pe to ki babo fi ri je mi se ri obirin Mr. Adetula ti yan ba ngba deep obirin obere wo
0: be yan ba ngba drip
1: obirin obere wo
0: owo be abi wo be
1: owo eko gbona ti eko lo ti bere ki doctor ba le lo po ko wa obirin obere ni nibo apo wa bo si juwe na ni obi o bere wo bo si ya to ba dai para ni lo hospital yo ko le se gbagbe awon wo ngba ti olorun lalafia de yi ori because kaluku lai ten wa yi nkan to lo fun kaluku se ijokunrin oto ijobirin oto ki mo to birin na wa kin o po ti wo fun ara wo to ba po ti wo fun ara so kunrin bi sugar ba ni ja to be ba si po yo go se kini yo plum ni oba to be na wo din eyin fun ara wo iyo ja tokunrin to be no plum ni because se tolorun ni kaluku wa si yen
0: ke wa ni ki baba se soro tin be nle
1: ah o se ti baba o se baba joko won si tight owo na ni faja yo si fe ko won to ra mo ti po nle e pe si ti rumo won ni sun won so ko lo le won definitely o si ni opportunity lati resolve amicably na ni amo ti o ba ti si ju to ki baba na double your work clock ni Mr. Adetula ibi ta ti gbara wa yi bo ba n se ijoba bo soko o ba ko loko bo sata o ba ko lata bo si jari excuse amo ko wa na biscuit iso amo never the next double your work ni because ise kon to yan je leri ti ya to na para so sita ke para gbe wa ipe oun tra lati ife nikan eni o to para wa mo pe former girlfriend en da mo re to ba je pe ko ba ti so igeni tin so na to won si opportunity amo to ba ko ba ti se ni cat teni to won yen won ni o close si sub touch teni akoko e keji gogo girlfriend light o para ju wo bo ten ti e ko re para kan yo wa kan ni o to yo mo wo pe nba lo ti lo jana yi je mi na pada wa amo kun yen ni o fopo lo so ara re pe won ni die mo demi le won ti leni ti won fe fe awo do ka mo gba bi ka fi so kan taranti ameni ti awa nsi
2: sir e kale o Mr. Adetula e ku eto sa o oruko mi ni Samson lati base ni lorin Kwara City ni bayi mo fe da ti arakunrin to so nipa afesona re to ti fe ri to wa ndamu re to si so fun to won fe ra won mo to wa so fun eni afesona re to se nfe nsin to ni nkan to ba wo ko se nkan te mi ba ni pe ko se o ni wi pe ko try lati ri afesona to fe seyin yen ko try lati ri won na mo ti yin mi o ma mo bi ara afesona re a mo bi ara re se mo gbona to ni bi ba ni pe kan plan laarin won ati afesona re ki won plan lati ri ko pe ko lo fe ri boya kan wa joint kan lo be so o ma de be bayi ki ye o yawo to se fe fe gangan ko na kan wa be iyan ti iyawo afesona to ba ati to ba je pe iyan se pe ba pe ko ni gbona ra ni o so ko ja meta ba yen ko de ma declare fun loju iyawo e ba yin pe number 1 ati fera ri right fine a de fera wa mo please please stop calling me loju iyawo na nkan ti mo so tori lady yen o fe da yawe as you fe da igbesi aye as in if e da wedding won as o fe da relationship won ru niyan bo se nse yen o ko declare fun loju yawe bye ko so everything fun loju yawe bye bo ko dogbon tan wa ni ko ni oke ka ran ira won pe kini ka mo mo pe wa fe wa inu a fe dun pe bi o fe ba n soro abi kini ka ni pe ti gba ni so a de be yen ba ya kan ba yawe ni yawe yawo re gbo de ko re gbo so anything gbudo so anything gege bi mama temi so da ko declare fun ti ba de le se ba yen ko pe ki yawo e ma wa nbe ki lo fe je ka se number 1 a le fera wa mo kokko gbagbe yen so ko bere nkan to fe leyin yen ko de ma disturb won mo to ba pon pe won ko azin to ba gbe ko tun le se alakoko ti mo fun maran yen ko je kan mo da just it ko je ko mo
0: bere
2: se o ju ba je ko mo te ko ba sin pe ba yin ge yan a se ma disturb e boya ojo wedding gan yo kan wa
0: bere se on sa e ja so ju pele elo e ka le o
3: e ka le sa la o le sun
0: yes I so wa do pa o
3: e ku ito
0: yes I so
3: michael o so la ta po
0: o da mo gbo yin sa
3: seri baba ye
0: all right
3: kan gba fun yo olorun baba tan ni yawo oyin fun kan yen ngba won ti le bi mo fun ra won eni tin tan ba ni kawo lati bi fun yawo kan mo se ki se yawo won na se fun omo rin na se fun tani to won bi mo ni a le pe bo ya kini kan bo yen ti dagbe legun won kan gba modo ba suru ni ki baba oni pupo.
0: All right, yes sir.
3: Yes
0: sir. Yes sir. Ija we call you. Hello. Eka lesa.
4: Eku se o.
0: Yes sir, yes sir.
4: Eni pa ti obirin ti so pe so pe ti fun ni owo.
0: Oko lo n soro wi pe on fun yawo on lowo ti yawo to n ba bere nkan lowo yawo re pe dakun se mo le ri 1000 be yen yawo da lohun oni so mo le ri 2000 a lohun oni oko wa n wo pe ah ah iwo na mo n ba yawo ti mo ran lowo ese ro ye pe bi n ba bere owo lowo re o ki ni
4: loki ni iwe awon obere yen I'm going to go to the house.
0: Eya gbe call kan si elo e ka le o
5: alesa
0: e se mo dupa o
5: eh sande to o yin le fi je kan
0: amen so
5: ni se diamond ni jo no
0: amen so
5: o ti gba mo to tin so la karo
0: e dupe
5: mo mi abraham ni lati kiro
0: e seun lati kiro
5: eh nkan ti mo fe da si ni ti oni girlfriend mo ka mo nkan to fa kan fi tuka tele tele o we are cooking, can you go in your song? Catofa. Of it took a little vocalize the eggs. Puyani sing, cooking a low boy, of it took and die. But you are the boy and eat you out of here. But you are a comic,
0: father.
5: So, all any catty sorrow can let her. On my name, but who invited? O je ku iyawo e wa nbe ko yin fight e o kan je pe a beni e ti so amo bara iyawo e ti gbona si
0: beni
5: se ti bi o beni o iyawo e to bo se foro lo yen to ba ni fe lo to ni si en si e to fe si a fe so na o mu lo ye ko wa ona e ti oko e ba fi lo a mo bi won se jo ni ti omo yi ti o fi fi oko e lorun lele tori eni yen ma dun du ko dagbe yawo eru ni
0: oda
5: to so ko bo ona ko mba ma lo ma fe se ma dun du den si baba to so ko yawo o ke fun ni nkan study ti la ke ti gba awo obirin la fokun ni nkan loki ni
0: oda
5: ti gba awo obirin la fokun ni nkan
0: oda se
5: o nkan temi le gba elomi le mo gba eni to so pe gba wo le yen le gba yawo nu kapo kan ba bimo bi oju se la to ni fun kan lo se family plan after 6 months o ye ko le ba yawo e ni kapo ti yawo ba fe koko owo ta
0: eni
5: ka go da ni fun ko mo lo ko arun ko mo lo ko arun karun wale
0: beni
5: ki yawo e ko jo o ko je ko yawo e oju ma gbo bayi e ko si okunrin o le mu mara titi odun kan o le mu mara be ni to birin ni ba le o mo ro birin ti o le mu mara losu meji ko mo ro kun mo ri dada
0: o da se
5: o lu ka lu fun eran ara o ya to sira o le family plan after 6 months won le lira
0: e se won dupe mo
5: ko wa mo
0: e se o da e ja sai lori itaja ti owo okunrin ba je ni na fun birin ije owo obirin je ni na fokunrin konu oni rara lapa abikan baba pada de a tu gba awon imoran bi meji meta yewo awa moro mi kun e seun abo
6: awa la koko ikoni ti e o koko kan lori ero radio yin
7: e kabo diamond fm ni won pe bi
6: awa ni ore timotimo ti eyin yan layo ogbon tarigi ni wa ikoni tontan nyerin nyerin Diamond FM fun igbadun tin nikan ni o.
8: Ati bala bari eyi ti mo tun omo be we dollar baba oni pasa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gbo eyin de ti dagbadarugo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo be we dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minute loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyin
9: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
8: boda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo be we dollar baba oni pasa kokoro 30 minute kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nila no ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo be we dollar baba oni gba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo be we dollar baba oni gba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni gba so akokoro 30 minutes
10: akudede wo yi ara le oruko temi na ni omo ba iwe dollar baba onipa san akokoro ti mo wa ni russia omuto ni randa ba tu gire alimi ni lu ilorin omo ba iwe dollar baba 30 minutes awa na won pe be ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de randa ba tu gire alimi e bere office russia omuto ibe na la wa ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti ele ma pe mi si o na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 girali mi randa about na ni ke ti bere fun baba oni pasa kokoro omo ba iwe dollar akokoro ti awon loyibo n pe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni isoro bi pe nkan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a n pe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta n pe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a n pe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati ma le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo ba iwe dollar a wa ni randa ba tu gire alimi nilu ilorin ebire russia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a n pe ni toothache to ba ti didi bolugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta n pe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko tutu ti o tutu ba mu opolopo ede eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si nso yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipasan akokoro omo be we dollar bákan náà mo sì ní ẹ máa pè mí sí orí 08057466077 08057466077 bàbá onípàṣán akokoro bàbá 30 minutes àìsàn akokoro ta ló pín sí ìlànà méjì tí ìtọ́jú wọn sì yàtọ̀tọ̀ àwọn àfi ọwọ́ fà ń bẹ tí máa dá kokoro lẹ́sẹ̀nu ẹ̀dá ènìyàn níbi nǹkan jíjẹ àbí nǹkan míì téèyàn mu ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni tí wọ́n máa pè ní àjẹbí ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keje mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dollar pi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw bákan náà o tún lè tatara bẹ kó lead sí ta n pè ní tumor of the tongue adura temi wa se fun eyan omo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di jo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yi yo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da alamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fu awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun teddy manu to je pe oni o pa awon tan pe ni kokoro yi tesi tudanu bakan na la fun lawon ogun te mo ko loli lati fi won le fi se itoju kokoro je nje yi ti won pe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu tan pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ro abi tin momi tutu ti o gbadu ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fun to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti de odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin leyin o mo bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo dating kan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mo n pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa.

0: lati ma fi koju awon igbinija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun togun togun togun inu awon ogun ti awa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon edeniyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun a emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi se joko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakana ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba ewe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television ta fi se itoju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be lawon mi ran si npe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan akokoro omo be we dola bakana dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se osan fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti benbe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yin tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels ti o mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade tan pe ni crown won le de eniyan te ri yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a npe ni root itakun re to fi gba mu ati be be lo to ba ti ni isoro kini keji o le mo fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni gire alimi roundabout omo be wo dola baba 30 minutes eyin te si ri ti damu ba ba ita npe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta npe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi ti itoju e yato sawon eyin to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se eda eni kokan o e kan si emi omo be we dola baba 30 minutes ni gere alimi roundabout e bere rasha omoto te ba ti gere alimi roundabout eye meje jasa omo be we dola baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ilekan yi 08057466077 e tun bo lekan si 08057466077 baba oni pasan akokoro omo be we dola aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
1: omo ba ewe dola baba oni pasan akokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gbogbo eyin je ti dagbadarugbo se re yi jeran be se nfe e sumo to si omo ba ewe dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo ba ewe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba oni gbaso akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pakenu won ma run si omo ba ewe dola baba oni gbaso akokoro 30 minutes loni ko bo ninu isoro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni gbaso akokoro 30 minutes

0: di baba mi ku se ni ti o CD mi ame to le CD won suru le bi CD won o to because blood the thicker than water e je yin ni won awon si ni informat ni won bi ti won se ri una la omo a expect critical ku ri be eni kan ko si le ri be kaloko joko le ka dara e ni ibi de me lo ni pe ki won ni agbara bi ya won se te won lorun mo re lodo temi na mo fa mo ku pe eni e lori ko eku iwo omo olorun o ton ba mo pe binu ye po tawon bi pelu eni e won se text message in to ba je to ti ye no family Mr. Adetula wo mo sala e mo fa won yan o bo ti je pa won ko fu wo amo to ba pada ya ti yan ba si suru suru yo je ki won mo pe la mo eyan ni a kan binu ni ko si eni ti won si binu gbogbo eje ba tin gu re daada ninu gbo ayo mo binu e na ni se mi mo se won o oba loko won mo si ni awon ti wa ri ogbon yen da ti won ri won break pelu yawo won ye emi gbe kudus won ki won manage family won won fe lo bi topic uma kan ti won soro last ipa Mr. Adetula ni roju fe yawo ni roju jeun ni roju momi koda yi roju ba yan sore ibi ti mo lo ni pele to so ti ta pe ohun fe fe enikan a family ogba o fi wa bi mo bi meji meta le ra won ah won yen o fi obirin yen le nti o kan ire na ni nti o kan ire yen pe because won o fi won fun ra won ni awon bi won du si won won fa gidi fe ni je ma ti fa gidi fe si bi yen ti fe pamkeje to lodo ya ya na ni issue ni di le yawo ya omo gba sa college babo si duro pe fun omo mi fun o amugba to ti wa ri bayi na eyan to ku ni awa to ku nbe ka ni lesson pe ki omo ro du jeun ma ro du fe ya si ma ro du yan ore si ma ro du mu mi o gba won kan yin ni ro du o fara bale fe ya wo ni o fara bale jeun ni o si fara bale mu mi na su re bi o si fe mu lo mo yo je bi to ni porto ki won babo bi omo ti o ni do maya awo do ka mu gba ju ko joko so kan wa o karanti ameni ti awa si
1: e seun e ka le o
2: e ka le o
1: e seun sa
2: Abdul Fatah Alaro lato gidi mi o
1: e seun e ba mi rere nsi
2: se ri eni to ni abi ko hun no fi ya hun le
1: all right
2: koma jan wo koma jan wo rara o olohun oba ni fe re ni o aye atorun re nu o koma jawo koda to ba je wi pe iya re won pe ni nkan ti fe da ko leri afefe o ti nkan to kan o ko fi iya re ati olohun ko fi le ko won se to ti e o gbogbo nkan lolohun ma fe ri diyan to lohun si ma ye oda bi e san ko o olohun bi ma mu bi e san o ko do ti iya re ko do ti iya re dada to lohun o fi mo ya re sodo ogun owo nu o ya o ni ojo ji se ko jo se kan iro ni o aya torun re nu o mo ba dupe pe ya re ti nbe ise dada ti olohun feran re pe ko ti o nu ko gbajumo awon to si ya re le o ti n to kan pelu eleyi o ko da bi o iya ba n te nti oda ko fun wa to olohun le ko ti n to kan o obi lagbara o e wo iku ni baba biku se lagbara to obi o si ma sadua pe ko won fo mo saye e go biku se lagbara to fa obi obi lagbara o Abdul Fatah Alaro lato gidi mo ba ni maran odo ti ya re olohun ti gbadua re
1: e seun e lo e ka le o e seun te pe wole amọ yes I seun sir
3: e ku ito
1: adupe lowo yin sir
3: era mo be so fi ta
1: Toro te fe so yo pa bayi.
3: Opo a.
1: Mo gbo yin sa.
3: Un ikan to sele ni pe mo ni iyawo kan.
1: Se iyawo te fe abi
3: si mo fe. O da to ya o lo mo to fe ni. Ni ti mo fe o to se die o na fun mo.
1: Oda.
3: Ti

0: wọn ni kaman lọ.
1: Mm-hmm.
0: So you see, emi mo gbe enikan ti Olorun ni ki owo re ko lo ko ma ri nkan si.
1: A dupe.
0: E se n bin ju kura mo koli. Like mi se bo ya ki da ba tun kan. So won ti ri pe ibi awon obi ti se lo da ti de nle kada mi bi mo. So ijo wa sele de ni pe lenu ijo mi bi awon mi lo. So and do I get the Baba because I'm gone? I have to do a sheep, a row or Yahweh, save my family as my daughter.
1: Mumbai,
0: in Katmosa, I get the our family, one,
1: but if it had been a akoko te fe ki lo le
0: emi je nkan to lu di na
1: le so
0: mo je nkan to lu di na to le di emi su ni pele je
1: da mo like be je so pe e je nkan to ma nbinu te ki ma ni suru pele obirin e keji ni wi pe ikeji te fe ki lo tu le na
0: ya na mi
1: o tun mo se wi pe eyin funra yin ti mo pe nkan bayi bayi lo nsele si yin akoko lo ikeji lo pelu awon oro te wa ba awon baba so se eyin o wun yin lati gba awon mejeje pada ni abetu fe fe mi elo sa nitori ba ka to le gba ni mo agbodo mo ibi ta duju oro ko oda eyara ale e ti boro ta lakurin so sugbon a ni duro sebe o a ni duro sebe e ja fore ikun
2: e ku eto so Samson le fe das program le kan si titi boda ton so latin sin lori pe ya won dagba awon to ku sa lo awon nikan lo wa awon lo lowo ka ma fi ya en kale o Olorun mo pese fun se bo je struggle ta se fi ta as e bo je struggle tan fun ya yen ka se ma continue lo ba Olorun mo pese fun won kan mo fi ya yen kale bi a se do mode yen agba ti din ni ti yin ko de sembo ti o mo pe agba bi pada do mode ninu wu si ninu se ninu oro ninu anything so kan ma struggle lati ma feed ya yen kan wa won kan Olorun o se fun won Jesus yin kama fiya en kale o kama fiya en kale o kama fiya en kale o mo je mo pe Olorun a gbadun awon laipe so kuda bo se pe anything tan ba sa ri fun ya en kan sa ma fun won gege bi maran temi so
1: ore se o oni ke ma fi ya kale dakun o elo e kale o e seun elo e kale o
3: e kale o
1: e seun adupe o
3: Yeah.
1: Eyi ri doin sisale ka re igbo yin dada. Eyi ri doin sisale ti o n gbeji e dakun.
3: Hello.
1: Ora. Hello e kale o.
3: E kale o.
1: E seun adupe o.
3: Abdul Fatah Alarula to gidi ni o.
1: O sowo yin dale yi e seun.
3: Se ri okunrin to soro fun kain ni seun. Wọ́n ní tí wọ́n bá júwe yàn fún yàn pé yá ẹ rí bàbá tí nà ohun ọmọ mọ̀ ṣe sùúrù wọ́n ní wọ́n wá bíi pé tó ti níyàwó lé tí wọ́n bá ní àpò tí níyàwó lé o kò ní sùúrù kọ́bọ̀ tí wọ́n bá ní ẹni tí nà ohun á ó ní sùúrù dáwájú tó ti níyàwó lé dáwájú tó ti níyàwó lé òun ló ní sùúrù níjọ́ tí aláìmo ẹni tí ò gbádùn jọ́tọ́ wá ti mọ̀ pé òun ò gbádùn níjọ́dà lára rẹ̀ ti yá o ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ tán ní ìṣúná lòun máa bínú dùn máa mẹ́kọ́ jẹ́wọ́ ara rẹ̀ gbogbo nǹkan náà jẹ́ máa fi séèyàn fa séèyàn náà wo sí ọwọ́ ara rẹ̀ wò ìbínú tí ń bí àìníṣùrù òun níléyàwó rẹ̀ lọ sùúrù ni ó ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù nínú obìnrin dáadáa tí obìnrin bá ṣe nǹkan tó dùn mọ́yàn kéèyàn ọjọ́ báyàn lójijì ni o ìdí èèyàn máa respect lọ́dọ̀ obìnrin ni àwọn àṣìṣe ní sókí sùúrù rẹ ni ò tó Abdul Fatah Alarola tó gidi.
1: Sùúrù rẹ ni ò tó ẹ ṣeun sáà. Hello, Eka Leo. Hello, Eka Leo.
4: Eka Leo.
1: Ese un
4: o.
1: Oh. Un boy.
4: Eka Leo.
1: Eji radio en sisa le kara I gbo yin.
4: Eka Leo.
1: E ja gbe call me. Hello, Eka Leo, ese un o.
5: Hello, Eka Leo.
1: Yes, sir.
5: Ah, mo dupe la lo 350 times ni ko to di po wole. Fudu pele do lo.
1: E dupe fa.
5: Eto. Mo ki yan ku ise lagbara to Olorun. Olorun mo wa pelu yin.
1: Amina, amina.
5: Eh, ni si oro Olorun da si o.
1: Amen si o.
5: Oruko mi ni Abraham Kwadi. Oro kan so na ni mo fe da si.
1: All right, sir.
5: Oro ti arakunrin to so wi pe ngba na pe iyawo afe so na o. Kakoko o le kuni ti di mejo ro ni o yo ni bi oro kesi won asin won fe ja o ti ko ti won fe ja o se won tan olodun loko n yo tori o ma mo ru rin ajo to ba arabin akoko rin boya o ti baye re je lo se wa lo mura pe ohun fe fe lo mi ka ji to foju kan wu a foju to ni ja ma sere ka ma le ku mo ra ni ti o ba te mo le o mu lowo ni o iru bi obirin o ti so pe ngba na pe dede gban ohun o fe won o ba fe oro wo ko yi ko ya bo ba mo pe ngba na pe mo ba ni nkan ti pa mo pelu re bi o ba ti be ni ko be ko won na bi o se be ti o ba gbe be ko ti mo pe ngba na pe mo fe ti piji ni tori iru eni ba o ti ru debi kan
1: but that says you
5: bring back like we are with that man ah bi o ba ti nkan mi be won ba le ku di le ko re mo
1: but that sir
5: olo ko wa pelu wa
1: eseun
2: hello Mr. Desula titi ere sense lori yawo won lori family won ton disturb won lori pe kan ma fe yawo won boya kan le temi ba gba ni pe kan po kan ti yawo won so tori yawo won yen o try to protect ara e na tun ni tori tun ba tun lo si bi program tan na fe se boya iko ma be anything tabi tun ba ni won ni ki eniyan won tun da lori yawo na ni pe yawo re se ni pe ko ma se ti won de so fun rara ti won ba le lo kan ma wa miss is it that text message or call kan se ma call le kan ma call won pele we ko iwo mo o ikankan sa ki won to si e ki won gege bi moran temi tori yawo yen try to protect are ni duty nkan to wa nle so oni won fi se bayen so to me e je ki won try lati lo tabi ki won call won pelu suru ni suru le ma fi ba family se suru ni gege bi moran temi kan
6: seri lori okunrin to so sita yi baun na ko la won eyan ma nse yan na eyan le yan ma nfo ara re fa problem igba to nsoro nsin o so pe ohun je nikan to ma nbinu ti on ni suru gbogbo eni ti ba ti ma nbinu le gbobirin sile family kan ko se bo ni te ba ja ni family re ma so fun awon e pe kan lo boya awon family ri pe n to nse fun won yi o te won lora awon pada loku eyan lorun ni so ohun ni ko ma binu mo ohun ni ko mo mo se ma nba obirin se ki binu yen ma po ju mo so o so pe e ja won kan sa dede lo ni ni enja o de je ko yiwa pe wo lo ma nbinu ohun ni suru so nti wa se na ni pe wa lo ni suru o ni mo binu mo eni to ba fe gbe yawo si lo mu
1: se ma dupe o oda lori oro ija yi na la fi gboro arabirin kan wole o arabirin soro kan nipa oko re to fe o din gba ti o sin kankan lowo arakunrin lo npade
7: ilu e kan lewo asi bere pepe ti mo fe oko mi ko ni enti ori eni o ma fi yare oni yara gan ju e fun mi nigba ti ma te jo se boyfriend and girlfriend ori eni dan mo ti bi omo alakobi latori akobi yen na lo de ti ma na mi ni oyin ta na mi bo mo san fori ro lo
1: ni o arabirin so e po n fori ro kori ko ma ba di bi pe boya won ka fohun
7: ojo na ti ti ago mesan filu ko da mi lo ba ti mo de ri pe ago mesan lu ni ojo na awon landlord won ma se odun won de ma dan orisirisi mo de wo pe okay tamo kuku le na owo yen mo to ba di ale a ma fi jeun pe ma lo ba won landlord yen dana onje tan ba wa ma a ma je pa ma ma ni je mo de lo ba won dana ni ojo na won se ewa mo gbe lonu ile mi to iwo nu ile oko mi ti je mo de nto mo lowo mo su marun won se akara mo gbe lonu ile kin to wonu ile oko mi ti je rise tan se mo gbe lonu ile kin to wonu ile oko mi ti je mi de je nkan kan mi ti mo nto mo lowo nibi ti mo ti n dana yen na ni oko mi ti ni ki akobi mi lo pe wa omo yen lo bi omo odun meta pe aburo enke mo le nso fun omo pe mo n bo kin yowo ni bi nkan ti mo se kin ne fun omo yen ni oyan ibe lokan mi ti wa ba mi laarin ru pe ori mi ti daru ori mi ti buru osunkun jona oju ti mi mo kuro nbe mo lo fomo yen lona o so
1: nibi ti oko ti n wole to n je onje ti arabirin gbe wole arabirin ti fi gba kan kuro lodo oko re ngba ti lilo yen poju ti oko re na pada wa be
7: pomi si o to fe pa mi to didi fun mi lorun mole to je pe mo fa box e mo fi saraye sajade ti mo sa lo to tu mi si o to na mi to na mi gidi to fe pa mi da won de mo kuku onu ile gba ilu mi lo mo lo nse were mo gbe lo odo ye mo lo nse were we ngba ti mo dodo ye mo lo bi osu mefa mo n taja mo n sori sirisi mo n kiri kawon mo le je mo kawon mo mi dani tepe tepe na lo fi wa si odo ye to fi wa se pepe o ma gbo mo awon mo ni o to ba gbo mo bo si ma ri fun ya rin bo si ma ri fun ya rin bo si ma ri fun to ti pe sa ko awon mo yen lo akobi mi 17 years o ku won lo bi odun mefa ko ni je ngbo won to omo yen ba n pe bayi o ti repeat akobi mi ba omo 17 years 1 years 3 ani ko ma repeat awon family e ni ki se bo se n to mo lo se n to mo yin at least o ye ko gba lesson fun awon mo iwo lo le do mo to iwo re o gbele o le lo fose meji ose mi ose kan o ni iyawo ti ni ko nko mo wa won a ba n toju omo kini kan igba se awo se o sa ka awon omo yen lo awon omo yen ko ton ton up omo odun 12 o wa primary school le do ruka re ko lowo kan sa eyo ko kan ti ba ti travel by ti ba ti ba ti ko awon omo yen wa ti ba ti lo eyo ko kan la awon omo yen tele mi non tele mi non tele mi eyo kan lo ku sodo en si eyo kan lo ku si odo e o wa sele pe o pe mi njo kan pe bye bye a ba pe powo an account iyawo lo nlo ani ki iyawo lo mama send owo nje si wa tori gbogbo se to n se account iyawo lo nlo account iyawo on lo nlo ko la account ani iyawo ni ko ma ba wa send owo nje si wa tori iyawo si se ko se anything emi ti mo de tun struggle ma gbo bukata omo ma lo school ni a je on as everything o ti su mi so mo wa pe njo kan pe bye bye bye bye bye bye e ba ni se bi emi o emi temi pe ni emi ma se fun ma mo wa ni epeke epo mo ma se ton ba ni ka se nkan bayi ni church ma ba se pe tori o ma ndeja ton ba so pe bayi ni ani be ko tori o ma ndeja ton ba ni ko mo gba bi ani be gan o de lagiji ko de ni oni bawi iya to bi lomo go le bawi ko gbo ko ni oni bawi eyo kan bayi so mo sa pe njo na pe bye bye o ni ipele mi ma se amo wa ni ipeke ki se pe kekere ko ra mo ma ngori odo bi o se pe ni pe se bi emi to pe ma gbadura tan ba ni kin se 7 ma se fun ma se gba tan ba ni ko mo se ba ni nkan yen gan lo ma se mo ba ni se bi iyawo to wa nle e na de gbadura fun e o ni lo to ni iyawo to wa nle un gbadura fun o de gba lori un de ni ehe ko ma gbadu emi na de stop adura gbigba mi gbogbo nkan wa ndaru tori mi ma so fun pe mo ni seda to ba ti fi ya je mi mi la ko akori igi emi nu pe iba to fe mi lo na to la ma so fun pe mo lele da o to ron fi ya je mi gbogbo ona e wa daru o wa daru o wa so fun awon mo pe iya awon o iya awon o ki se iyawo iye omo lo je
1: oda
7: pe iya awon ejo se eyan ma lege la mi se emi mo je ki ona e ma daru ni tori ohun mo ko fun fi ya je mi o fi ya je mi gidi o de mo emi de so pe o eleda ti o o lun oju o eleda ti eyan ma fi ya je to ma nlo free ko sink kan gba ti mo fe nkan kan ba o de lagidi to ba lo fe sink kan ba de ba je o se wahala te ba ni o gba bi ani bi lo fe gba to je pe de ma regret lori oro yin gbogbo nkan wa daru fun sin o wa lese mo pe emi o gbadura fun pe se be mi so pe iyawo ile un gbadura mo de ni eh se bi iyawo ile un gbadura fun ko ma gba na so bo ti ni iyawo ile un gbadura fun adura nde ngba sadura iyawo ile wa gba mo ni so mo fe keyan mo Nigeria ke la mi loye to ro ti su mi o ti su mi
1: akoko obe ni wipe kini ipade eyan arakunrin ati eyan arakunrin yi se fun owo gbigba ni abi fun itakuro so abi
7: di energy ko loju
1: kini ipade eyin mejeji nitori ninu oro te so nsin adura te ngba lo je ki arakunrin ma sesiwaju efe lala ni kankan olohun ti wa si ami soro arakunrin bayi eti bi ma meni fun arakunrin o meji o meni kan sodo tori bi te ba de olohun te ti ko yin yo ko rin ni lilu na ati wa ki arakunrin wa tojo mo meta o da pe on lo se kokoju sugbon be ti n ba soro na lo n seyin sibi seyin som toropolopo awon okunrin baba n ba won wi nipa ba se n se si omi ma n we pe awon gangan lori ori ti o lowo ko sori nbe o ori ti o moju se re ori lasan ni o ori ti o mo eto re ti o mo ba si n toju obirin ori won ni kankan nu oda a soju opole pelu awon oro ti nbe nle ati oro arabirin edakun eja se lawelawe ka gba se ye yin si 0916159101 asi ni bi seju bi marun di logbon lori eto ika to ma lo e ka le o
8: kola la so ti lo ko ni ta go
1: e se mi mo be se nti o boya oluwawo kan le se n ta fa nbe ni abori ko abori ko na ni le gbe ba foni le lori
8: ara ara ta ni mo o ni ja si o
1: e se o
8: se yin le ti mo mi wa do go ta last ye olo ti gbadu awon àmọ́ wọ́n ti sùúrù tó pọ̀ àwọn ọkùnrin kan bẹ mí sádìkì làwọn òbí fẹ́ tó àwọn ọkùnrin wo ọkùnrin tí máa ń kí kíra rẹ̀ lérí sí èṣù pé wọ́n ti máa ń kíra mí sádìkì là àwọn ọ̀lá láti sùn àwọn lè bínú gan o àwọn táwọn fẹ́ ń wò yóò kò sí ọ̀rẹ́ kan tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n bá dé ládé yẹnyẹn tí ẹ̀gbọ́n ọ̀sá fún wọn kọ́dà yá àwọn ò lè bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́dà bọ́ bá ti kú láti ọgọ́rùn-ún ọdún bọ́ bá yọjú òun ní gbà kọ́dà bá ti kíra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kókó bá ta ẹ̀kọ́ mọ́ ọ lọ ní o torí pé kí ni òun sì jókòó tì mí àmọ́ nǹkan tẹ́ ti sọ yẹn lèmi kú tèmi fẹ́ sọ fún wọn ó sì sùúrù tó pọ̀ ó sì mọ̀ fàdúrà ọ̀ á ti dádùn ọ lè yí padà o iṣẹ́ àdúrà àti sàárò ò lè yí padà títí bá owó tí ń jẹ́ capitals ni wọn ó ti wà lọ́dọ̀ ọkùnrin yẹn kí ni ìfẹ́ ní wọn àwọn ọmọ yẹn náà ni ní àwọn obìnrin fi àdúrà rẹ nìyẹn lọ́wọ́ àdúrà ẹ̀ máa ń ṣẹ́ni tó pọ̀ ó sì máa ń ṣàánú yẹn gan àmọ́ because obìnrin wa ti wàhálà kó gbé o obìnrin kan wà bẹ mí sádẹ́jìlá bí wọ́n bá jèrè ọkọ wọ́n jèrè ọmọ o bí wọ́n bá jèrè ọkọ wọ́n sì jèrè ọmọ àmọ́ tí wọ́n fi jèrè ọmọ wọ́n sì sùúrù fún mi gbogbo pé mo lọ dáná ẹgbẹ́ lọ fún ọjẹ́ tán ìní kan fún ọjẹ́ tán àá kan fẹ́ jèrè ọmọ yẹn lójú tí yẹn o bóun sì mọ̀ ẹ́ fi mọ̀ ẹ́ lẹ́rí tẹ́ni yẹn ṣe mọ̀ yẹn ẹ̀yìn lẹ́wàá fi kí ni ẹ̀ fún ayé fẹ́ẹ̀ sì lọ́mọ ẹ̀ wàá mú another track ní
9: bo le si ma je be si ma ti ba ni kemi ko pe egbon mi lu aba mi lo mi kade tila olorun ni ma boyan aya laila kan so pa fi ke gba awon dolowo awon dolowo ko possible en olorun ba ran si mi en se ni lore ijo di je ni mo fe lo do brother mi jo so pa di ti lo ga aba wo do laya re mu ni lu lo re yi en gbogbo en to ba le sise en omo sise mo en to ba le binu ẹni kọ mọ ṣiṣẹ mọ torí tó bá fogbó ọdún ṣe ṣẹjú káàbọ ló kò dàsí kànga ọlọkọ yọ wá ìlú níbi wọn ti sọ tó ṣe wá o táwọn ẹbí fi ń sọ pé àwọn olè bá wọn dúró ń pa ìyàwó àkọkọ àwọn olè bá wọn dúró ń pa ìyàwó ẹkejì àmọ àwọn lọwọ kù sí lọwọ nígbà tí mọ ẹni tí ń ṣe àwọn ohun àwọn ni kí wọn wá oògùn bínú kí lóògùn bínú kí ọkọ mùsùlùmí ni wọn bẹni ṣe gbọ wọn yìí wọ́n bá ti ṣàlọ̀ látẹ́ kún mọ́ mi inú àjí wọ́n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ní ọba àdáadáa wọ́n ní mọ́ mi inú àjí bí ìbínú rẹ̀ bá pọ̀ jù ìbínú yóò sì lọ. Ẹ̀kejì ni pé ilé tí wọ́n láwọn ọkọ̀ anìkan kọ́ wọ́n kọ́ lẹ́nu ẹbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà ti ṣe eré dáadáa wọ́n mọ̀ sí ọláyé nìkan mọ́ wọ́n mọ̀ sí ọláyé nìkan kan mọ́ ẹ bá sì níyàwó mi náà báyọ̀ tọ́wọ́ náà fẹ́ padà gbómìnà wọn ni wọ́n pákéjì ara wọn dáadáa wọ́n ságun ìbínú tọ́ bá ti ságun ìbínú ẹ gbé bìkọ́ sórí ìbínú ó ní agbára púpọ̀ ẹ tó bá lè bínú lè pààyàn ẹ tó lè bínú kò lè gbáyàwó gbé ẹ tó lè bínú kò lè bọ́mọ gbé ẹ tó bá lè bínú kò lè bá fámìlì kankan gbé kò lè bẹ́ẹ̀ nìkankan sí torí ìbínú yẹn ná kọ́ ẹ tó bá lè bínú èdè wọn rí ìjà parí
1: ìjọba
9: parí èyí tó gbé ìbínú wa náà ni
1: àwọn ọ̀dọ́
9: ká mọ́ gbàgbé láti lè nípa adébílà bọ̀dá yẹn kí wọ́n padà sọ́dọ̀ mọ́mọ́ wọn ò fún wọn tọ́jú mọ́mọ́ wọn dáadáa oògùn owó gangan ni wọ́n bá fi rọ́jú tọ́jú ìyá wọn ọlọ́wọ́ tọ́jú wọn ni o gbogbo àwọn brọ́dà wọn sísá wọn tó sá fún mọ̀mọ́ wọn àwọn ọlọ́wọ́ fẹ́ sàánú ju ẹbí nù wọ́n bá fi wá rọ́jú tọ́jú ìyá yẹn gbogbo àádùn tí wọ́n bá gbà fún pé yáyẹn dákẹ́ sọ́dọ̀ àwọn èyí tó fẹ́ dá sí láti àwọn ọ̀dọ́ ká ń gbàgbé ká fi sọ́fẹ̀.
1: ẹ ṣeun sir.
10: ẹ tún kalẹ́ o lẹ́ẹ̀kan sí i alhaji àgbájẹ ló tún padà wá tí bàbá tó sọ̀rọ̀ àwọn fámìlì ọ̀rọ̀ yìí kò le ọwọ́ wọn ni ilé tó pọ̀ wà. béèyàn bá ti tọ́dẹ tí ò fi èrò pẹ̀bó lójú yóò kọmọ ẹranko lọ́gbọ̀n àwọn ni kí wọ́n padà sílé kan lọ yanjú wàhálà tó bá wà láàrin àwọn àti ẹbí wọn tó fi di ajá tó rí yàn tó yọ̀rù tó wádìílé tó ń rí yàn tó ń gbó kankan ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ kan lọ wádìí kan kò sáàní burúburú kó má kẹ̀yàn kan mọ́ yàn ẹni tó wá kù mọ́ wọn ni kán mọ́ nínú ilé kán wá bá mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ṣe pàdé káàrin wọn gún because tó bá jẹ́ pé bó ṣe máa bá lọ kì í ṣe tó dáa ẹ̀wọ̀ orí nǹkan tí wọ́n sọ ní sì tá àwọn kan ti fi lé ọkọ ọlọ́run wá jókòó sílẹ̀ tàbí mo ṣe dà nírú ẹni yẹn irú yẹ wọ́n á túnú wọ́n á ba sọ̀rọ̀ tútù wọ́n á mọ nǹkan tí ó yẹ kó ṣe then kò sí bí ẹ̀yin àti ìyàwó yín tí ọkọ̀ wà ń bìkan tí ìyàwó wà ń bìkan tí wàhálà ò ní mọ ṣẹlẹ̀ náà then ẹni pé ìyàwó méjì kò sí tẹ́bá tẹ́hùn náà bá ti lágbára láti lè ṣe jẹ́ káwọn ìyàwó yín wà pẹ̀lú yín lójú gbà gbogbo nǹkan ó tó lè rọgbọ ṣùgbọ́n ẹ̀fẹ̀kọ́sí sábọ̀ ẹ̀fẹ̀kọ́sí kùsàǹgbà kò sí bọ́rọ̀ yín ó ṣe yíra ìyìn tó ń dá wàhálà nínú ilé nìyẹn ẹ jẹ́ kí bàbá yóò padà sílé kó lọ ṣẹ́tù pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ̀ ẹbí wa ò ní dàrú o alhaji àgbájé ni ẹ máa bẹ́ tó bá.
1: ẹ ṣeun alhaji àgbájé ẹ ká lẹ́bẹ̀ẹ́ wọn.
11: ẹ ká lẹ́ o.
1: yes i ṣeun.
11: dáàmọ́dù ní bàjẹ́.
1: àmì ẹ ṣeun.
11: abdulfatai alaro látòdì di mí o.
1: ẹ ṣeun mọ̀ ń gbọ́ yín sà.
11: tẹ́ ẹ rí àwọn kankan bẹ tó yẹ kéèyàn máa fi rí tìǹbì ọkọ kì í ṣe bí kọkùnrin ọmọ nìyẹn o. ẹ̀mí kúkúrú ni kọkùnrin ọmọ nìyẹn o bí yẹn bá fẹ́ lu ọdún méjìlá mẹ́fà oṣù kò ń bẹ. àmọ́ mo bá wọn dúpẹ́ pé tí wọ́n ṣe wọ́n da nígbà wọn ti kó ń bẹ̀ wọn kí wọ́n darí gba iṣẹ́ sì ń bẹ lọ́wọ́ wọn. àmọ́ ìfẹ́ kí wọ́n ṣépè kọ́kọ́ wọn wàdúrà ní tọmọ fi ràn lọ́wọ́ torí wọn ò ní bàbá mi fáwọn ọmọ yìí o. gẹ́gẹ́ bí akẹgbẹ́ nìkan ti sọ síwájú bàbá ẹlòmíín àfẹríwérí máa ń dààmú obìnrin ni ẹlòmíín wà láàyè oúnjẹ ọkọ ní ọjà ẹlòmíín tọmọ sí ni ọlọ́run ó sì sàánú ẹlòmíín tọmọ yọ jẹ tọkọ. gbogbo dáadáa tẹ́ẹ̀ wàhálà látò nídọ̀la wàhálà ọmọ ní ọkọ̀ ní fẹ́ lómi omo ni orin lo ni lo maka omo ni o ti dada pelu mi e lo mi o ni da ti fun ara o sugba ma feri weri bo ba dupe o omo bo ba di pe toko ohun adua to won ti koko ohun gba lara re adua won ni ko mura ki o olohun ji ajere o abdul fatah alaru lato gidi
1: eseun sir lati lo gidi elo e ka le o
12: mo ba de tula
1: yes I see you.
12: Okay, you are quite a rosa.
1: I do pay a low loan.
12: A cushion, you are.
1: I do pay a low loan, sir.
12: When you see you, you are new.
1: I'm sir.
12: I'm not one, you don't know.
1: I miss you.
12: Okay, book by morning. Get out of this or last hour. I did a rama junk and look at me sort of two.
1: I mean,
12: Sherry, any Tony or Mam Dino? Sherry, you won't think your bamboo. Oh, man, to your love. She won't think about him more. Eyan ti julo niyan se to ba fe igba obirin ti o ba ti mu emi ibinu kuro igba obirin yan ni do lo dede o ṣugbọn to to ba ti mu ibinu yan kuro ta pe yo yawo kan pe lo fe fe yawo yan abakale so ko lo fi emi ibinu bu awon na je ko bo ni ko do lo dede won so ti won ba de sakise ona won to ba ni pe won to fe lo fe obirin mi ori ko na oni so ki saye ki shushu ki saje ogun ara ni gangan on lele so kon lo mu emi ibinu kuro ton ba ti mu emi ibinu kuro nipa be obirin adu lodo won iyen lo be yen ti awon ni ya e je ke ni yen toju ya e to ba ti toju ya o lo ma gbere lenu iya o awon mo kan wa te ku ye ki won gba lenu iya but iya o ni won iya o le sure fun won o eni ti ya ba ti ri o ni ya ma sure fun iwe wa ni beli dada ta deri so e je ko toju iya won ko ma wo nkan ta won saju won se abi apon fe sa fun ya bi ta bi nkan no rara ko ma ba won pe lara nkan te pe awon agba to won ni rigba lowo iya so ko mi so won toju iya won tori pe leyin olorun iya wa lo tun kan ati baba wa so e je ko toju iya won iyan joko be yen e yo kan ti ma ti wa fi kanle oni ti arabirin ni ta won ti so mo se
1: mo fe bini bere ka oro ara bere se lo to ni adura yawo ma ngba lori oko
12: ah esa 100% ibe ngo ni onore leketa mo fe lo yin
1: tori
12: omo ba e je ki wa so kini kan okay e je mo ngo yin
1: tori arabkunrin ti won fi arabirin sile o so pe iyawo mu gbadura fun mo ni gbogbo kan fi daru ibere ti mo afa bi ni pe opolopo oyan ni won ti fi oko won le ti won da duro nitori ti iya toko won fi je won nje si won leto lati to gbadura foko won abi ti won ra do la ya won wi pe
12: to ba je pe mi o e je ti si okunrin kan le ma na mi ko ma ko gbadu igbarun mu fun mi ni ba koko lode e wa ni ki gbadura fun won je ngba ni igba nkan kan mo e aduro yawo bibeli kan so oni ka ma du awon yawo wa ninu nipa be ona ma la fu wa ye ki so ko yin ka de ti la yawo te na po de ngba dura fun ni aduro yan o le gba ki lo fa tori pe e na e mu na edun e ba ri mo je ni oko yen lo dile ku mora e o oko ni yen ti tile ku mora e bam bam bam ko lo wo na ati se ni de ko lo wa ni iya ko lo wa iyo ni yawo e keri eni okunrin ti o ba ti toju yawo e ti o ba ti ri yonu yawo e o yin afa lo ma yin agbadu si o agbodo ma munu ya emi ba yin o ma munu yawo mi bi eni ti gugu to ba wa ma je ko mo ti o ba si ba je ko mo agbodo fi kan pa mo fun ra wa opolopo okunrin ni o ni ti o ri yonu yawo e lo ni opolopo lo lo nsise opolopo okunrin lo nsise ti lo lo n gbale ri pe won o ri yonu yawo won o ti yawo ninu won to mo ninu wati yo keri ni ta ton wa dele wa ma tewo pe wo tewo pe tewo pe so je ko ri yawo e ko sure fun e je kele ga e ko sure fun e je ko ra won ma je ko sure fun e so okunrin ton na yawo e o na ira yi e o de la lu barika yi e ko si ona o le la fun bona ba la tu ki fun ni
1: re se o e se ma do pe lowo yin fun imona te fun wa ago mo kan la bo ti lu bayi o a ni pe ma lo as ni si ni bi seju mewa eyin te te so se ta saju mo lero pe oro ti won so bi o kan ti epo lori oro te so se ti won fun ni mo lori re mo fe ke mu lo iba joro kan iba je meji e mu lo e ka le o
13: hello
1: e ka le sa
13: e ka le o e ku eto
1: e seun ti
13: do te ni da gba ti
1: amina
13: gba ta da ti tu do anu no ma ba wa o
1: ami e seun mu dupe o
13: mr agbola ni na to kirele
1: e seun mu dupe
13: mi o pelu o te so last bi pelu oko ati yawo to ba ti nadeun ipo fe se obin to si gba fun even ke to fe rain sile lo ye ko ti ni aniyan dada pelu e agbale kokon ti ma fura to ba se toju e to si ni o to pelu wa lai nkan ma change fun okan yin to ba tun wa fe rain sile to na gbogbo olohun ba se fun lagbara to ba se nto je ko da ki obin yen ko ma se nkan ti o da fun wallahi yeah. Tonight aniyan re pelu e olohun fi se dajo
1: bene
13: e ma wo awon obirin to kun ma toju won ti won ma te kun ma sese ku se bi oko won ko ni ni oko to ba pe obirin lo ba sai da foko ibi to ba lo wallahi ko le gbadun be to ba po kun na lo ba sai da fo obirin na to kun ibi to kun na ba wa ko ti gba ti yan ba sa da fun ayin ni aye ani ni o ka gbo lo mo fi so kun won lo mo fi nse dajo
1: bene
13: se gege
1: esun se
13: o gbin eh eh lagba itolorun olorun ja si eto da si
1: amen
13: le to ana o ni da o
1: amen
13: o si fun alagba
1: itolorun amen
13: abo lo yo mo apelu wa
1: amen
13: ola amen
1: o da o se mo dupe o se mo mo lori te po wole ikani diamond fm le mbo fa yin te se mbo wa fun igba koko la wole sun leto tembo lati ikani diamond fm e ma lanfani lati ma gboda wole sun lojo aje lojo segun ni ojobo ati ojo semi beni awon imoran kan wa latori whatsapp e ja gbe yo
14: e ku to onko temi ni rashid latoko erin seri imoran kan mo ko fe fun wa epi seri ti yan ba nfe yan e mo ru yan te ba fe dada beni to ba mo pe okunrin to nfe yi e mo binu iyan to je ko le farada wo ma fe e mo je ka tan rawa e won ni ewure ni ko fe ewure kagun na ko fe agutan beni beni ke ewure ko fe ewure kagun ta ko fe agutan ewo ni ke ewure wa lo fe agutan kagun ta ko lo fe ewure te ba ti ri kokunrin te fe boye ehan na ni e mo fe tori ara kan ti mo pada baye baye na ni seri mo ran temi fe gbo obirin ni pe ko tori tawon mo ko ma sadura fun se ti gbo ko ma gbadura fun ko wo tawon mo be ni tori ko si na o so pe o si nse eto e lori awon mo e si pe yawo to fe ni ni fowo ran se sawon mo so ko ma gbadura fun ko wo tawon mo nkan to wa ni kisi nkan to ni kan de da se o so wo si je ni
1: e se on fi mo ran te fun wa a mo lori be se financial
15: Mr. Adetula Ekale.
1: Yes.
15: E ku se ni sise lagbara Olorun.
1: Amen.
15: Se ri awon obirin wa na won se trust. Won se trust. Tan ba se wa loju ona. Alalubare kan okunrin konu si won won ni gba fun. E hanan ti o mo se won radarada. Be se n wo fi won e. Eh? Won gbori si bi to ye kan gbori si. Obirin mi ti fojo aro e o ti fade soko o ti foko sale wo ma don soro yi o da mi loju saka oko orun e ti wa to ti fi sako seyin nigba ton ba ti foko aro won sako won sese wa fe ni ti ye kan fe iyo sese wa mo je won ninu soro si e o ye ke fi oju e mi wo o ti fi oko aro re o ti fi sako ni ti ba se po foko aro re sako olorun je eyan gbe olorun si fi ya je eyan le se peran ko le eyan bo lo kun yo se mo wu wa bayen ki soko re o ki si oko re ti o ba so ron lo ma pa ko tete wa bi o se ni rin ajo re e ku eto mi sa detun la
1: e se wa dupe bo fun imoran te fun wa mo le ro karabirin na ti won ti wo eyan kankan kuro ninu e kan tala kure nko won si.
16: Okay, go. O kale o Mr. Adetula.
1: Yes sir, kale show.
16: E ku eto la toro.
1: Eyin le se ju te.
16: Eni t'Olorun mo ni o lati le se amo fe sale so oro yi sita. Bo ti le je wi pe eya bi ti won ti bi emi. Okunrin to ba ti je okunrin kan iba asun la bi keyin. Ogbogun ile yen o lo ni. O ti e wa sele sawon aburo mi pe awon iya to bi mi ni. Awon meta ni ninu ile won. Okunrin kan to je gbon won pelu awon obirin meji. And idile to logo ni ko de se idile olorogun wa mo nigba ti baba wa ati iya wa tan ti lo o ku o egbon won yen ati awon obirin meji ti kanu won je iya mi o tori po nikan lo je okunrin gbogbogun ogun o po gan ori grandfather mi eyan nla ni o nigba ti oro yen sele to di pe gbogbogun baba yen lo sadi gbogbo e awon iya lele won ti lo si ile oko won a de to ba won dupe pe olorun se oro won ni ona nla so ko wule je kan ti e gboju lo be pe awon ogun wa yi tori mo mo pe to ba pe ile ibomi ni wa pin ni okunrin amu obirin amu so bo ogbo wa ti de sin ogbo wa ti de ibe yen wa je bi gbangba ni bi gbangba so emi wa ni lokan pe baba e ti e ya bi kan fun wa e je ki n se ile itaja ki n ko fun awon baba e ati iyawo to je aburo onko mi sugbon lori be ko ready lati fi portion kankan sile be to ti e to je pe enu bi ti won se logan ti a ti ko won gbowo e owo lebe lo wa won obi mi ti kan je baba mi ti keji je iya mi to je aburo ti so mo kan wa wo pe pe ya ki n fi owo ofin to tabi ki n lo fi oro pe baba ko ye ke ma se ba won mo ni pe kawon eyan gba mi moro e ku eto
1: oda baba ranfani tabara si ko die ase baba ren to le bayin menu ba laarin iseju pereti e gbo omoran lori re 0916159101.
16: Ekale, Mr. Adetula, le kan si.
1: Ekale.
16: Kola, ala soke, nita akumbo ne lo mini.
1: Alo, ten kalo ma be, shen si o.
16: Ah, mami sukura ni fadwa na walo.
1: Oda.
16: Mizi kyan ma ba, kaluku na, kan wana mina, ili ada kuluku masho. Deri dadu wa tozo, ita last, Mr. Adetula. Ti wala ba sun, ki yama ji o. To ni so bayi ni pe n to ba ti je nkan bi n to lagbara ni won shatan lawon lo ana won so last won lo tun gba kankan be eni ti o ready lati fun ni portion e lati ma lo lofe le wa fe ko ya kankan nu gbogbo le te ma lo ti won le ile po Mr. Adetula ti ba wo gbo lo ti yan ra eka to ju te bi lo ti personal ti yan mo yi si wo won pelu so won si won lo fi won lokan bale mo bo se rin tuntun to ba je toyan iyan ready lati gba am bo ba gba na pelu asiko ta wa iyan fo polo gba ni o ka wa ko di o mo gba yan loju ona je won si ti wa loju ona ko mo rin gbo am bo ba yi se ko fi suru ati yonda awon agbalagba ko fi te ko mo ba gidi gba o ko le pe nbe iyan ba nbe ni sanuku Mr. Adetula ni a ba lo ko si sanu kankan mo ogun ti a ba si gba kale to moju to ni ni to para ja si ko awon eyan to dagba to ti tomo lomo na ni tin je pe kin o fi ogun kin o fi suru iyan ninu ebi ninu ara into the opportunity, Mr. Adetula. Ogun akan belo akan to to o tawon mo oluku si rari kakiri tawon iya awon baba to je bi awon mo igbe kale fun won elomi ni gold to po ninu bank elomi ni cash to po ninu bank ti awon to ye kun lo ni sign kini e fa awon moku ti won si gbe kale ni to to ni bi ta wa yi awon bo si wori won na koni ka awon mo ma je yan o baba mi o to mi ya mi o to mi iyun won ni ko ma ja saju lojo waju awon do ka mo gba bi ka fi sokan karanti omo ni ti awon se
1: ere kale o
17: mo ba de tula
1: yes I kale
17: mo ki yen ku se lu fa
1: je sa so
17: omo ba mo fe bere kan lowo yin arakunrin to so sita yen se baba e si wa laye abi iya
1: ah wa mo o tori iru in lero ke baba si wa laye pelu bi won se salaye o fi mo gba pe gbogbo awon gun won yi o kan wa nle ni
17: se baba won lo ni ogun yen ni abegbon baba aduro baba abile molebi abibawo
1: ile molebi na ni ta ba ni ka gbeyewo sugbon pelu oro ti won so yi o fi mo gba pe won ni ibi ta won ti wa bo ba jo mo kunrin ni won bi keyin o na ni yo jogun gbogbo amọ kan ti ba nbele ninu ile
17: okay
1: e ko ti foju mi mo han
17: igba toro wa ri beyen san pe agba ma wa ninu ile mo fi pe agba to wa ninu ile awon lo ye kon le so boya won ma pogun abi won pin
1: bi no ro tara kun in so o ni bi ti eto won mo si oro ogun yin nitori eni to ni agbara sori ogun yin na lo n si gaba lori re
17: okay ma kan fun won ni pe ton ba lo ba eni to je gedu lori bi pe ko pin ogun ti o ba ti pe eni kan ko li sagboju eni kan songu kan tora kan ozu kan tera mo se apa won atawon ati aboya won aburo to ba wa leyin abi ni ta mi kankan ba yin sha so fa ton ba fun won en to je gedu le lori ebi to ba pin kan won fine to ba de pin kan won eni kan ozu kan tera mo ise owo won ati o lewo ni kin ton ni je
1: Alright. Ah, ni le jubai lo. Lasha le toni. Dore eto la wo lesun. Eto kun do jomejo. Fa yinte so seta. Mo fe ki kwan fwa adura. Mo fe ki ni lokan. Wipo e dudun lo son so. Boro na wa ti yon jutan. Eto la wo lesun te se wajwa. Ele mo la tebe. Ke tu se la yere le kun rere. Fa wwen yon wanli. Ojo ni ti wa o an fi Nigeria sinu adura baba se n fi sinu adura to eja bere nkan to to o la ko ta wa yi adura nikan ko lo le se o ka gbohun soke ka bere nkan to to lato wa awon adari wa on lo se kokoju lato to gi wa le se ya dupe lowo yin oruko titemi ni Adeolu Adetula aye wa toro daro